0: na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Nigeria, raise your flag and love.

0: Ta cikin labaran namu za ku ji cewa a yau Najeriya ke cika shekaru 66 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Shugaban ƙasa ya yi wa al'ummar Najeriya jawabin ranar yancin kai da sanyin safiyar yau. Kotun sojiya na Najeriya ta ɗage ranar yanke hukunci kan waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Yanda fasinjojin jirgin na Isra'ila da aka yi yunkurin karkatar da shi suka isa Tel Aviv. Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan safiya ta ranar Alhamis 19 ga watan Rabiu sani shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 1 ga watan Oktoba shekara ta 2026 sunana Amatul Miz Abdulrahman ga kuma cikakkun labaran Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi wa 'yan Najeriya jawabi a safiyar yau Alhamis 1 ga watan Oktoba shekara ta 2026 domin bikin cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya. Jawabin shugaban ƙasar ya gudana ne da misalin ƙarfe 7 na safe kamar yadda fadar shugaban ƙasa ta sanar tun a daren jiya. Sanarwar da mai ba shugaban ƙasa shawara kan yaɗa labarai da dabaru bayo Onanu ga fitar a ranar 30 ga watan Satumba ta ce za a watsa jawaban ga 'yan Najeriya ta gidajen talabijin da gidajen rediyo da sauran kafafen yaɗa labarai. Fadar shugaban ƙasa ta buƙaci dukkan gidajen talabijin da rediyo da sauran kafafen yaɗa labarai da sada kai da shirye-shiryen watsa labarai na gidan talabijin na ƙasa wato NTA da kuma gidajen rediyon tarayya domin isar da jawabin ga al'umma. Najeriya na bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai daga Burtaniya a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 2026. Ana gudanar da bikin ne domin tunawa da samun yancin kasar a shekarar 1960 tare da yin nazari kan tafiyar kasar da kalubalen da take fuskanta wajen ci gaba da gina haɗin kai da kuma wadata. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya buƙaci kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya taka rawa wajen daƙile yaduwar makaman ƙari dangi tare da ƙaƙaba takunkumi kan yaduwar makaman nukiliya. Tinubu ya ce tsaron Najeriya bai dogara da mallakar makaman nukiliya ba, yana mai cewa ƙasar ba ta cikin ƙasashen da ke da makaman na nukiliya. Wakilin dindindin na Majalisar a Najeriya, wato na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya. Wato wakilin dindindin na Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya, Ambassada Jimmu Ibrahim ne ya sanar da matsayin shugaban a wani babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar a New York domin tunawa da ranar kawar da makaman nukiliya gaba ɗaya. Ibrahim ya ce Najeriya ba ta goyon bayan ƙera ko yaduwar makaman nukiliya, yana mai cewa kawar da irin waɗannan makamai na daga cikin manyan abubuwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa a gaba. Ya kuma buƙaci ƙasashe su mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniyar da suka shafi kwance ɗamarar makamai tare da gujewa barazana ko amfani da ƙarfi kan wata ƙasa. A cewar sabon waɗannan ƙa'idoji zai taimaka wajen ƙarfafa zaman lafiya da rage buƙatar samarwa da yaduwar makaman ƙari dangi. Ya kuma isar da saƙon Tinubu na yabawa shugabannin Afirka kan ƙoƙarin tabbatar da cewa nahiyar ba ta zama wurin gwajin makaman nukiliya ko samar da makaman ƙari dangi ba. Tanan ma dai ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Alhaji Muhammad Idris ya yi kira ga masu watsa shirye-shirye da su tabbatar da sahihanci, adalci da bin ƙa'idojin aikin jarida wajen gudanar da rahotanni yayin da Najeriya take tunkarar zaben shekarar 2027. Yana mai jaddada cewa watsa shirye-shirye cikin ɗa'a yana da matuƙar muhimmanci wajen kare demokradiyya. Mai taimakawa ministan yaɗa labaran da wayar da kan jama'a kan harkokin yaɗa labarai Rabiu Ibrahim shi ne bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Talata. Ya ce ministan ya yi wannan kira ne a ranar Litinin a jihar Bauchi a cikin jawabin da Darakta Janar na Hukumar Gidajen Rediyo Najeriya Malam Jibrin Baba ya gabatar a madadinsa a taron ƙasa na shekara-shekara karo na uku na Society of Nigerian Broadcasters. Idris ya ce irin faɗin tasirin kafafen watsa shirye-shirye ya ɗora masu aikin wannan fanni nauyin ƙwarewa na tabbatar da cewa bayanan da suke gabatarwa wadda jama'a sai hai ne an tantance su kuma an gabatar da su cikin mahallan da ya dace. Ya ce duk da haka bai kamata a fahimci watsa shirye-shirye a cikin ɗa'a a matsayin watsa shirye-shirye masu goyon bayan wani ɓangare ba, Kafafan yada labarai masu kwarewa dole ne su cika bada tambayar gwamnati, jam'iyyun siyasa, yan takara da hukumomin gwamnati. Dole ne kuma su gudanar da bincike, su tantance, sannan su dora alhakin ayyukan su akan waɗanda ke rike da mukamin da ke da alhaki. Ministan ya kuma buƙaci masu watsa shirye-shirye da su bambanta tsakanin gaskiya, zarge-zarge, ra'ayoyi da ikirarin da ba tantance su ba, musamman a wannan lokaci da ƙirƙirarriyar fasahar basira ta AI da kafafen sada zumunta suke sauƙaƙa yaɗuwar bayanan ƙarya da kuma abubuwan da aka sauya ko aka ƙirƙira. Kotun sojoji da ke sauraron shari'ar zargin yunkurin juyin mulki da ake yi wa wasu jami'an soja ta sake ɗage yanke hukunci kan sai hancin bayanan da ake zargin waɗanda ake tuhuma sun bayar. Kotun wadda ke ƙarƙashin jagorancin Air Vice Marshal H.I. Alhaji ta ɗage zaman da aka shirya yi a ranar Laraba 30 ga watan Satumba zuwa ranar Litinin 5 ga watan Oktoba da ƙarfe 10 na safiya a Scorpion Officers Mess da ke a Sokoro a Abuja. Wata sanarwa da leasing officer na kotun Major MUR ɗaya sanya wa hannu ta ce ba bayyana dalilin sabon ɗagewar ba, amma an nemi afar waɗanda abin ya shafa. Wannan dai shi ne karo na hudu da ake ɗage yanke hukuncin. Hukuncin zai tantance ko za a amince da wasu bayanan da ake zargin jami'an sun bayar a matsayin hujja a shari'ar. Lauyoyin kare waɗanda ake tuhuma sun kalubalanci sai hancin bayanan, suna zargin cewa su jami'an hukumar leƙen asiri ta tsaro sun tilasta wa jami'an soja rubuta ko sake rubuta bayanai da suke wato da suka kunshi abubuwan da suka ce ba gaskiya bane. A yayin zaman musamman da aka gudanar domin tantance da aka samo bayanan, wasu daga cikin jami'an sun shaida cewa an yi musu barazana, tsoratarwa, tilastawa da cin zarafi yayin da suke tsare. Batun ilimi a Najeriya abu ne da ke ɗaukar hankalin al'umma tun bayan samun 'yancin kan Najeriya. Kowane ci gaba fannin ilimi ya samu, wakilinmu labaran Isa Sharaɗa ya haɗa mana rahoto dangane da hakan.
1: Ilimi na ɗaya daga cikin manya-manyan jigon rayuwa, wanda sai da shi ne ake iya tafi da ayyuka a cikin tsari. Rashinsa kuma kan haifarwa da ɗan adam matsaloli a cikin rayuwarsa. Idan masu sauraro ba su manta ba, sun shaji a kafafen yaɗa labarai yadda masana ke wayar da kan al'umma dangane da neman ilimi. Abin tambayar dai a nan shi ne, ko yaya fannin ilimin ke kasancewa tun baya ga samun 'yancin kan Najeriya daga hannun turawan mulkin mallaka na ƙasar Burtaniya a ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar 1960. Shin kowane ci gaba ilimin ya samu? Gidan Rediyo Rahama ya zaga don jin ta bakin al'umma.
2: Halin da Najeriya ta shiga daga samun 'yancin kai, mu dai a hasashenmu da abin da muka gani ba mu samu ci gaba ba a sauran kasashen da aka ba mu 'yancin kai tare da mu da su. Na farko ilimi ya taɓarɓare, don ba dama kake da ita ba sai dai ka kai yara private. Duk ƙasar da aka ce yanzu private ita ce mafi daraja, babu ci gaba. Saboda haka babu abin da za mu ce da ƙasarmu, sai dai mu fatan Allah ya dawo mana ci gaban da muke kallo a wasu ƙasashe. Allah ya kawo mana maganar ci gaba a Najeriya babu.
3: Ilimi ya ci gaba sosai domin mun san abubuwan da ba mu sani ba. Amma daga shekara 30 zuwa yanzu Allah ya gani ilimi lalacewa yi, kuma lalacewar da yi ba lalle ne i gyara ba, idan dai har ba shugabanni muka samu masu kishin ƙasar ba. Saka le yanda aka gina ƙasar akan ilimi, kuma izuwa yanzu a ce za su dora akan haka. Amma ba aka ba ilimi lalacewa yi.
1: Alhaji Shehu na Annabi, ɗaya daga cikin dattijai ne a Najeriya wanda suka gaje suka ga yau, ya yi ƙarin haske a fannin ilimin yadda yake da kuma yanzu.
4: Ilimi a wancan lokacin zuwa yanzu an samu ci gaba da gaske, kuma kowane ɓangare na ilimi, musamman idan muka fara da magana irin boko, ko da yake a wancan lokacin ana ɗaukar ilimi da mahimmanci mai kuma wahala wajen samunsa, to amma kuma ina da maiƙo ba irin yanzu ba. Saboda primary ta wancan lokacin dai take secondary ta yanzu, secondary ta wancan lokacin dai take da university a yanzu, idan muka la'akari da wannan. Kuma saboda shugabanni na wancan lokacin ya bambanta da irin shugabanni na yanzu wajen ɓangaren ɗaukar muhimmanci ilimi da kuma gudunmawa da za su ba ilimi da kuma cigaban ilimi. Saboda a wancan lokaci gwamnatoci sun ba ilimi muhimmanci da gaske, ilimin sai ya zama mai albarka mai tasiri da aka yi na yanzu. Ko da yake na yanzu shi kuma ya yi yawa da kuma sauƙin samu, amma na wancan lokacin ya fi wahala samu, amma kuma ya fi albarka.
1: Da fatan Allah ya kawo mana mafita. Ƙarshen rahoton kenan. Labaran Isa Sharaɗa a labaran Rahama.
0: Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce yana cikin ƙoshin lafiya kuma shirye yake kuma bakin aiki bayan shafe makonni hudu yana hutun aiki a ƙasashen Turai. Tinubu ya bayyana hakan ne bayan isuwarsa Lagos daga Paris ranar Talata, inda ya watsi daji ta jitar da ke cewa tsawaita zamansa a kasashen waje na da alaka da matsalar lafiya. Manyan jami'an gwamnati ciki har da gwamnan Lagos Babajide Sani Olu, shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiamila da kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas ne suka tarbe shi. Mai ba shugaban shawara kan yada labarai Bayo Onanuga ya ce Tinubu zai halarci bikin kaddamar da wani fim na girmama marigayi Abiola a Lagos tare da gudanar da wasu muhimman taruka kafin komawarsa Abuja. Tsawaita hutun shugaban a kasashen waje ya haifar da muhawara kan batun kundin tsarin mulki, musamman ko ya kamata ya miƙa ikon gudanar da ayyukan shugaban ƙasa ga mataimakinsa Kashim Shettima. Sashi na 145 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadi cewa shugaban ƙasa zai sanar da shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisar wakilai a rubuce idan zai yi tafiya don mataimakin shugaban ƙasa ya gudanar da ayyukan shugaban a matsayin shugaban riko. Mai martaba sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero ya nuna rashin jin daɗin sa kan lalata fastocin da ke ɗauke da hoton gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf. Babban dan majalisar sarkin Alhaji Aminu babba dan Akundi sarkin dawake babba ne ya bayyana hakan yayin da yake zanta da manema labarai. Ya ce sarkin ya bayar da umarnin gaggauta gyara ko sauya fastocin da aka lalata. Sarkin ya kuma jaddada cewa masarautar gargajiya ba ta siyasa ba ce, inda ya ce su iyayen al'umma ne ba 'yan siyasa ba. Dan Akundi ya kuma yi kira ga magoya bayan sarkin da masu goyon bayansa da su guji shigar da harkokin siyasa cikin ayyukan masarautar. Ya bayyana godiyar sarkin ga dubban magoya bayansa da suka raka shi zuwa gidan Nasarawa a lokacin ruwan sama mai ƙarfi, inda ya ce sarkin ya yaba da haƙuri da goyon bayan da suka nuna. Ya kuma buƙaci magoya bayansa da su ci gaba da addu'o'in samun zaman lafiya, kwanciyar hankali da ci gaban jihar Kano da Najeriya tare da roƙon Allah ya yi arziki a ƙasa baki ɗaya. Ƙungiyar 'yan jaridu ta Najeriya NUJ reshen jihar Jigawa ta yaba da matakan da gwamna Malam Umar Enama ke ɗauka wajen bunƙasa harkar yaɗa labarai a jihar. A cikin wata sanarwa da shugaban NUJ na jihar Ismail Ibrahim Dutse da sakataren ƙungiyar Aminu Umar Shuwajo suka fitar, sun yaba da aikin inganta kamfanin yaɗa labarai na Jigawa da kuma gina sabbin gidajen rediyon al'umma guda biyar. NUJ ta kuma yaba da ɗaukar ƙarin ma'aikata a ma'aikatar yaɗa labarai, rediyo Jigawa da gidan talabijin na JTV. Sai dai ƙungiyar ta roƙi gwamnatin jihar da ta ƙara ɗaukar ma'aikatan kafafen yaɗa labarai tare da samar da horo da sake horar da 'yan jaridu akai-akai, musamman kan aikin jarida na zamani, fasahar sadarwa da ɗa'a. NUJ ta ce haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da ƙungiyar wajen bunƙasa ƙwarewar 'yan jaridu zai taimaka wajen ƙarfafa harkar yaɗa labarai a Jigawa. Ta wani labarin daban, gwamnatin tarayya ta ce tana ci gaba da ɗaukar matakan warware wasu basussuka da aka gada daga gwamnatocin baya. Biyan waɗannan basussuka ya shafi fannoni daban-daban, ciki har da harkokin kuɗaɗen waje, fansho, basussukan jami'o'i da na ɗalibai da kuma haƙoƙin 'yan kwangila. Amma menene ainihin basussukan da aka biya, kuma me hakan ke nufi ga tattalin arzikin Najeriya? Wakilin Munura Dahiru ya kasai yana tafa da ƙarin bayani a labaran mu na gaba. Gwamnan Kano Alhaji Abubakar Yusuf ya nemi majalisar dokokin jihar ta amince da ƙarin kasafin kuɗi da gyaran kasafin shekarar 2026 na sama da naira tiriliyan 1.2. Gwamnan ya gabatar da buƙatar ne cikin wasiƙar da kakakin majalisar Ismail Fargore ya karanta yayin zaman majalisar. Gwamnan ya ce an buƙaci ƙarin kasafin ne sakamakon ƙarancin kuɗaɗen da jihar ke samu daga asusun tarayya biyu bayan aiwatar da sabuwar dokar haraji. A cewar gwamnan jihar, ta yi hasashen samun ƙarin kuɗaɗe daga asusun tarayya ciki har da VAT, sai dai wasu kuɗaɗen shiga kamar signeto bonuses, exchange differences da NNPC refund sun kasance a hannun gwamnatin tarayya. Shirin ya tanadi naira biliyan 45 a matsayin raguwar kuɗin da aka shigo da su, yayin da naira biliyan 755 da miliyan 44 na kuɗaɗen shiga na yau da kullum, da naira biliyan 402 da miliyan 82 na kuɗaɗen manyan ayyuka. Jimillar kuɗaɗen da ake sa ran za a samu shine ya kai naira trillion 1 da biliyan 201 inda za a kashe naira biliyan 390 da miliyan 31 wajen ayyukan yau da kullum yayinda naira biliyan 80 wato yayinda naira biliyan 100 za su tafi kan ayyukan raya ƙasa majalisar ta mika kudirin ƙarin kasafin ga gwamnatin ga kwamitin dokoki da harkokin kasuwanci domin ci gaba da nazari kafin daukar matakin doka. To kada ku shafa labarin da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashi labarai da lamar da kullum na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma. Za ku bibiyar mu ko kuma ku sarrare mu kai tsaye a www.ramatv.com. Adaka ce mu muna da labarin zai dora.

0: zuwa aka ce mun ka fita.
1: Ina ta fama da maskar baharaji daga can nake yanzu.
0: Habba Alhaji Abdullah, ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne. Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji, domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
1: Wannan haka yake. To amma wai ni yau bari in tambaye ka, ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan?
0: To an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayi kasa da ci gaba a bangaren inganta harkokin ilimi, lafiya, saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni, samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha, da kuma mantan kudin ruwan, ga kuma ginin gadoji da titina.
1: Dakata Ali Kabiru, ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano. Ai kuna daina jinkiri.
0: Yayi kyau, ai dukkanin mamallaka gidaje a wannan gwamnati, shaguna da kantuna, kamfanoni da masana'antu, gidajen mai, manyan motocin daukar kaya da kanana, makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu, ya kamata su biya haraji
1: don taimakawa gwamnatin Abban Kanawa
0: da ci gaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.
2: Kafin zuwan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, al'amura a jihar Kano sun tabarbare. Tun daga kan haƙoƙin ƴan fansho, ma'aikata ba san ta kamar mai albashin su ba. Ga tabarbarewar ilimi da lafiya da sauran matsaloli, amma da zuwan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf dake gogegge ne kuma haziki, ya warware matsalolin ƴan fansho, ma'aikata suka samu cikakken albashi, ya inganta fannin ilimi da lafiya, har ma ya samar da abbakiya sashen kula da masu larurar amon sanin jini wato sikila, haka kula da yara da basu magani kyauta a jihar Kano. Jam kyauta ga biyan kuɗaɗen jarabawa Egg da Taneko, ya samar da makamakan titina da magudanar ruwa, kuma aka haska jihar Kano kowanne sashi. Ga makamakan gadojin sama da na ƙasa, musamman a kofar dan Agundi da Shatale Talan Taludu. Ga aikin kammala 5 km kananan kome 36 na wajen birnin Kano. Bayo matasa jari da mata a kowanne wata. Gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf mutun ne karimi mai tausayi da jinƙai da kuma shiga lamuran al'umma. Al'ummar jihar Kano, domin darewar managartan irin waɗannan ayyukan alkhairi a lungu da sako kananan kome 44, mu tabbatar mun fito mun sake zabar Gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf karkashin inuwar iyar APC a Karo na biyu. Wannan sako ne daga matawallan Kibiya, Alhaji Hamisa Aliyu.

0: yake kishin arewacin Najeriya ya zama dole a gare mu sake zabar mai girma shugaban sabuwa alamtinmu domin ya cancanta imemeta yanda yake kama da cigaba arewacin Najeriya yanzu ka kalli titin da ya tsaya daga Kano zuwa Maiduguri shekara shukurba a wannan aiki zuwan Osaju wala to an dawo wannan aiki tin da ya tashi daga Kano zai tafi Kaduna ichi ga Maiduguri dan na sumunci ake daro da yake laƙume biliyoyin kuɗi
1: Bafa mai hankalin da zai zabi Peter Obi idan ka dauko harkar diafara da akai wallahi ko wannan ya ishe ka izina ba za ka zabi Peter Obi ba ba za ka zabi Kwankwaso ba saboda mu mun fada dama gawuna ba alheri bane ba mai girma gwamnatin jihar Kano shine alheri
2: mun kaiwa gidajen siyasa gudunmowa da yawa a siyasance amma wasu sun riga sun labe wannan fa aiki ne ya samu jam'iyyar APC duk wanda yake da pam din takara a hannunsa ya kamata ya fito ya taimaki dan mai kare da dan mai yalo ba mutun ɗaya za ku lunga turowa tashin hankali ba ku ce ku al'umma su je su neme shi ba idan kana ganin ba ka da kujera to ai kana da bukata
3: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya Damarin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi. Sunan Abbas Salisu soran dinki dake riga da akalar shirin halin yanzu. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi watsi da rade-raden da ake yadawa cewa yana fama da rashin lafiya. Wadda wasu ke ganin ita ce ta sababa rashin dawowarsa gida Najeriya cikin makonni biyun da ya dauki hutun aiki zuwa kasashen ƙetare yana mai cewa yana cikin koshin lafiya bilasal ma a shirye yake koma bakin aiki gadan-gadan ba tare da wani bata lokaci ba Shugaba Tinubu na bayyana hakan ne jim kadan da isarsa a filin sauka da tashin jiragen sama na kasa da kasa da ke jiharsa ta Lagos a talatar da ta gabata bayan kammala hutun aikin da yayi na tsawon wata guda a kasashen Turai inda yayi watsi da jita-jitar da ake yadawa cewa yana fama da rashin lafiya wadda ta sanya sai da ya kara makonni biyu akan makonni biyun da ya dauka tun da fari yana mai karawa da cewa ita dama jita-jita wata abace da aka saba gani a siyasance wadda kuma ba lalle ne a iya kauce mata ba amma dai shi yana nan cikin koshin lafiya kuma ya shirya tsab domin komawa bakin aiki domin ya ji dadin wannan hutun da yayi kuma babu wata matsala da yake ciki a yanzu wannan kuma ana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen tunkarar babban zaben shekarar 2027 wadda rahotanni ke bayyana cewa ƴan hamayya da gwamnatin na can suna neman dunkulewa waje guda domin fidda dan takara guda ɗaya tilo a cikin su wanda zai tunkari shugaban kasar game da jam'iyyarsa ta APC a wannan zabe da ke tafe sai dai kuma a baya-bayan nan an jiyo shugaban jam'iyyar APC na kasa Farfesa Nantawe Goshiwe Yelwadda na yin wani gargadi ga ƴan arewa cewa matukar ba su sake zabar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba ya dare mulki a karo na biyu a wannan zabe da ke tafe to la shakka za a yi wa arewa wan sakiyar da babu ruwa domin kuwa a cewar sa yankin zai kara fuskantar talauci wanda zai kara ta'azzara baya ga koma bayan ayyukan ci gaban da yankin zai kara fuskanta wannan ce ta sanya shugaban jam'iyyar na kasa yake ganin mafita ga al'ummar arewan shine su sake zabar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kammala wa'adin mulkin sa na biyu wanda kuma wannan ra'ayi na shugaban jam'iyyar mai mulki ta kasa ya saje da na magoya bayan sa a wannan jiha hususan ma daga kungiyar nan ta A4A wato arewa po asuwaju da a wannan rana matashi Murtala Party ga

0: ya shigo irin nasa tambihin.
1: Irin ci gaban da mai girma shugaban sa Bola mutum yake ba a arewa, ga irin kishi da mai girma Bola mutum yake ba a arewa. Yanzu ka kalli titin da ya tsaya daga Kano zuwa Maiduguri, shekara shukur ba a wannan aiki, zuwan Osaji Bola mutum an dawo wannan aiki ana yin sa babu dare ba rana. Ka dauki titin da ya tashi daga Kano zuwa tafi Kaduna ya shiga Maiduguri, wannan titi danna siminti ake da road yake laƙume biliyoyin kuɗi. Ka dauki titin dogo da ya taso tun daga Abuja izo Kaduna izo Kano ya wuce Maiduguri, a lokacin da mai girma Osaji Bola mutum ake wannan aiki har yau aikin nan yinsa ake babu dare ba rana, wanda ya shigo hatta gare na. Duk mutum da yake kishin arewacin Najeriya ya zama dole a gare mu sake zabar mai girma shugaban sabo alam tunu, domin ya cancanta imemeta konsushi na kasa ya bashi dama imemeta yanda yake kama da ci gaba arewacin Najeriya. Ya zama dole a gare mu sake fitowa mai kishin kanmu domin sake zabar mai girma shugaban sabo alam tunu. Ka kalli yanda noman ranin nan yanda ake habaka da madaman mu ake ƙara fadin kanal kanal yake cinye kudi na yankin Kano ta Kudu. Saboda haka muna miƙa godiyarmu ga mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, muna tare da shi kuma muna miƙa godiyarmu ga wannan ƙungiya take shiga lungu da sako dangane da tallata manufofi da kira ga al'umma in kaci yankin arewacin Najeriya domin sake zaben mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu.
0: Ba wai ga Murtala Party gaya dake bayyana hakan ba, shi ma baban nan Kira Alkantara duka daga ƙungiyar ta A4A makamantan kalaman nasa ya shigo da su wannan fili.
2: Ba za mu gaji da gaya wa al'ummar Najeriya da na jihar Kano irin abubuwan da mai girma Bola Tinubu yake bulbulowa mana da ayyukan alkhairi a arewacin Najeriya ba. Ba za mu gaji da fadar irin titunan da yake shimfidawa a arewacin Najeriya da kudancin ta ba. Wannan kungiya ta A4A wa'annan titunan da mai girma Bola Tinubu yake shimfidawa, yanzu in ka tafi nan su Ajingi su Jigawa, titi ne tun daga jihar Kano ta Ajingi ya tafi har Jigawa. Yanzu in ka tafi ne Jos State wajen su Kwanta Goren nan an shimfida kwal ta za ta tafi hasilo su kwara da ikon Allah. Yadda Asuwaju yake jin koken al'umma, yadda Asuwaju yake tausayawa talakan jihar Kano, yadda Asuwaju yake tausayawa al'umman Najeriya yake jin koken talakawa, da ikon Allah 2027 jam'iyyar APC za ta yi nasara tun daga sama har ƙasa. Yanzu tun da Bola Tinubu ya hau, ka ji an yi magana wata kungiya ta Yarbawa, saboda suna ganin dan uwansu ne ya hau, sun san ba zai daga musu kafa su ci mutuncin al'umma ba. Amma yanzu wannan ADC wannan shi Peter Obun ai yayi zai fito da wannan inam dukanin. Yanzu ba din litinin babu wani dan arewa da ya isa ya tafi abba ko ina ne ya je ya nemo abinci. Amma saboda rashin kishin al'umma wasu ka ji mutum wani yana tallan obi, to mu kai tallan obi ka isa ka hana mu mi tallan A4A Asuwaju, mi tallan wannan babban kungiya mai tallata ayyukan A4A da ikon Allah 2027 jam'iyyar APC za ta yi nasara a jihar Kano.
0: Koda baban nan Kira Alkantara ke ganin yan hamayya ba su da wani tasiri ta fuskar kawo wa al'umma sauyi duka daga jam'iyyar ta APC, amma a kudancin jihar Kano bakuncin Najashi M. Saleh Karwai muka karba, wanda shi ma ke cewa babu yadda za su yi su kisaka halacci da halaccin da shugaban kasar ya yi wa 'yarsu ministar babban birnin tarayya Abuja Dr. Mariya Muhammad Bunkure.
3: Na zauna da mai girma minista, mu yaranta ne kuma kowa isan mu daman da mai girma minista isan mu, tace Najashi M. Saleh a je a gaya wa mutanen Kano ta Kudu musamman mutanen Ranar Bunkura Kibiya, kada wani daya ya kuskura ya kaucewa abin da take tare da shi shine mai girma shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, domin duk abin da take yi ya ta'allaka ne ta irin abubuwan da yake mata na gina aikin alkhairi. Tace kuma a jaha mu zabi mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, a Kano ta Kudu mu zabi mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila, dan majalisar mu na tarayya mu zabi Rayid Honorable Kabir Alasarin, majalisar jiha mu zabi Sharif Hafiz. Wannan sako ne na minista.
4: To amma wannan sakon zai shiga kunnuwan al'ummar da za su yi zaben kuwa? Daidai gabar da ake cewar ana cikin kurbin sa'ati.
3: Ai sako ya ma shiga tun daga shi mun zo mun fadar da shi. Mai girma minista fa a dan watannin da ya huce ta taimaki sama da mutum 4500 a jihar Kano. Ai ko idan tace ai za a yi, musamman a karamar hukumar Bunkura Abbas, idan ba a ansa sakon nan na minista ba, to sai yaushe za a ansa? Baiwar Allah ta zo ta gina mana katafaren masallacin Juma'a dan gina addinin Allah. Mun karbi wannan sakon kuma Abbas shi zami, kuma ina kira ga duk wani dan gidan mai girma minista, mu ƴaƴanta ne, kuma na karbi sako daga hannunta na cewa a zabi mai girma shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a APC tun daga sama har kasa. Kuma duk mutumin da yake tunanin idan Atiku ya zo zai dawo da farashin man fetur, to ya yaudar kansa. Mai girma shugaban kasa shine ansan Najeriya, sauki muke nema, kuma Allah zai sauƙaƙa mana, kuma da ikon Allah da yardar Allah 2027 sai mun zabi jam'iyyar APC tun daga sama har kasa.
0: Daga waɗannan kalamai na Najashi M. Saleh Karwai, za mu je ga taron bada kyautar mota, wadda ya sai Aminu Gurgu mai fulo ya mika wa Honorable Garba Nudarki domin tallafar kungiyar da yake jagoranta ta tallata sanata Malam Ibrahim Shekarau a takarar sanatan Kano ta tsakiya da yake yi. Shine ma muka jiyo Sardaunan na waɗannan kalamai a yayin wannan taro.
5: Ina farin ciki da wannan ziyara da aka kawo, ziyara ce mai ɗauke da alfahari da abin farin ciki. Alhaji Aminu Gurgu duk abin da wani zai faɗa, wannan tsari nasa na ba rabo da gari ba. Wannan program da yake yi, duk wanda yake jinsa yana magana ta hankali, ba zage-zage, ba hamayya, ba cin mutunci, amma akwai faɗakarwa, akwai fasakwai da kuma jan baki iri-iri. Muna maka godiya kwarai da gaske. Alhaji Garba Garki shi ma tun sanda Allah ya nufa aka ce mu za mu takarar sanata, ya ɗebo gayyarsa ya kawo wannan gida, mun karɓe su, kuma alƙawarin da yi ya tabbatar da shi cewa za su ci gaba da biyayya da gwagwarmaya. Shi ma muna jin sa a media da irin tarurrukan da yake. Ba na gari ma an haɗa ni da su ta waya, na gaisa da su a taron da suke yan kwanaki kaɗan da suka gabata. To Alhaji Aminu, wannan gudunmawa da ka kawo, muna yi maka godiya, muna roƙon Allah ya ƙara arzikinka, Allah ya ƙara maka buri kuma da za su yi amfani da wannan mota. Allah ya tsare, Allah ya sa ya zama alheri ga ci gaban al'ummarmu da siyasa.
0: Rufe bakin Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau babu daɗewa, sai muka jiyo ita ma jakadiyar Sardaunan Hajiya Zainab Gwale na bayyana gamsuwa ga yadda ta ce Aminu Gurgu mai fulan na yin ɗawainiya ga Sardaunan.
6: Muna godiya da mai girma Sardaunan Kano, ubanmu, maganin kufanmu, wanda ya limanci lamarinmu, ya karɓi dariyanmu, kuma yake haƙuri da mu. Sannan za mu godiya da mai girma Chairman Alhaji Aminu Gurgu, shugaban Yan Midiya na gidan mai girma Sardaunan Kano. Jarumi mai juriya duk taɓa da jiƙa da za mu zo da ita mai gida da kukan yunwa Aminu Gurgu ya limanci lamarinmu, ya ji ya gani zai iya. Muna godiya da tiri-tiri da yake da wannan gida akan wannan harkoki na siyasar wannan gida, da ba da garkuwa ga mai girma Sardaunan Kano ba dare ba rana. Bayan za kai ka zauna ka kunna rediyo ɗaya biyu baka ji murya Aminu Gurgu akan manufofin Sardaunan Kano da siyasar mai girma Sardaunan Kano ba, har wasu ma su shigo ciki alfarman mai girma Sardaunan Kano suke ci. Allah ya taimaki mai girma Aminu Gurgu, Allah ya ƙara buɗe. Sai dai za mu dan taba abin duk da mai girma Sardaunan yana gurin. Mun ji wani mutum ma yana magana cewa wai dan takarar sa ikwanta yi bacci zai ciwo masa zabe. Nace ya manta da Sardaunan Kano za a buga ni. Shi ya kasa fitowa takarar 2019 Sardaunan ya fito ya bashi ruwa. Yanzu 2027 ya noke ya dauko wani. Shi ma ya abin za mu ce a kansa domin bai ce ba, amma kai da ka fito ka ce wallahi Sardaunan ya fi karfinka, kamar a haɗa ƙwai ne da dutse. Ina tabbatar maka karfe 9 na safe ƙura'a sun cika cikin akwatuna na mai girma Sardaunan. An ce malam bai da kowa sai Allah. Mun yarda malam na Allah ne, mai addini ne, mai taka tsantsan ne, mai ganin girman mutane ne, mai amana ne, sannan malam bai taɓa kayan kowa ba.
0: Hajiya Zainab Gwale kenan, jakadiyar Sardaunan Kano a jam'iyyar APC. APC da kwamitin matasan malamanta na jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Mujtaba Rabi'u baban Usama Jefi suka ziyarci daraktan kuɗi da mulki a hukumar raya kogunan Haɗeja da Jama'are Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso, kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata. Har ma jagoran malaman Honorable Mujtaba Rabi'u baban Usaman ke waɗannan kalaman tariyar baya kan kwamitin nasu.
7: A wancan lokaci dan takara wanne ya gabata da Nasu Yusuf Gawuna, da wannan kwamiti ya fara zama shi ya faɗa da bakinsa saboda neman tabarruki, kuma muka ringa mu'amala da shi ba ta wani dan sako ba, a'a shi za mu yi waya duk dai abin da makarantun Islamiyya suke bukata ko makarantun Allah ko masallatan Juma'a, haka ya ringa ba da kuɗi aka ringa si. To kuma yanzu mun zauna a APC, to kaga dole yanzu gudunmuwar da zamu bar tana APC. Kuma mai girma ID kamar yanda ka ji an mudubi sun yawa, ba wai dan muna gaban ka ba, kashin bayar a dada dawo da wannan tawagar a wannan kakar zaben mudubi, domin wannan ya fara mun karfin guwa Garba shine chairman ɗinku na jam'iyya tsohuwar da aka cire. Shine kullun yake ga wato kai baban Usama kai komiti. Mutanen ka fa Amadu ba sun cigaba da aiki. Amma kuma kai naga kai shuru muka ce to ina ganin wannan abun na alheri ne. Me zai hana wannan tafiyar mu da hada ita? To mai girma yayi su wannan tawa da kake gani mai albarka. Rukuni ne kowane bangare Batijani, Bakadiri, Dan Izala, Ahlus Sunna har da ƴan tajajjidi a ciki. Kuma abinda muka yi a 2023 insha Allah nan ka zame. APC suke yi tun daga kan shugaban ƙasa hatta dan dakar majalisar mu na jaha. To shine aikin wannan komiti nawa. Wannan tafiya taka ce kamar yadda aka san ka zakwakuri wajen al'amuran addini da kuma wajen al'amuran ita kanta siyasa. Domin duk wanda yake fadin Najeriya san sunan Dr. Musa Iliyasu akan kishin jabiyar da yake ciki. Gashi da hararo abin da zai faru kafin zaben gaba. Kuma ya faru. Kuna gani a gwamnatin mallan shekaru inda sai da ya fita zakka. Akwai unguwar da ne suka ce ai transuma uku ya kawo mana a lokacin wannan sa. Bohol kaza ya haka mana. To samun irin wayannan a siyasa da kuma inda muka fara wannan tarawon a ce shine kusan na biyu ko na uku da muka gani. To ba karaman nasara bace ba.
0: A gabar da Honorable Mujita Barabiu baban Usama ke bayyana hakan za mu sada ku da kalaman Comrade Ismail Awilo na jam'iyyar APC karamar hukumar tarauni wanda ke fayyace yadda yace Honorable Nasir Bala Aminu Jaoji da ke yi wa jam'iyyar su ta APC takarar majalisar tarayya na dawainiyar da yace yana yi ga al'ummar yankin don magabanin su zabe shi
8: Nasir Bala Aminu Jaoji ya cancanta zama dan majalisa karamar hukumar tarauni bisa abun da yake a karamar hukumar tarauni ba taba samun mutumin da yake tausayi yake jin kan irin karamar hukumar tarauni Nasir Bala Aminu Jaoji ba shine wanda ya ba mata mutum 1000 naira 1050 shine wanda ya ba mata keke dinki guda 50 Nasir Bala Aminu Jaoji ne mutumin da ya ba da babura na hawa guda 150 Nasir Bala Aminu Jaoji ya ba da mota sama da guda 40 ɗan karamar hukumar tarauni aka ba Nasir Bala Aminu Jaoji mutum ne da yake taimaka ɗan karamar hukumar tarauni ba dare ba rana duk wanda ya zo neman bukata wajen sa Nasir Bala Aminu Jaoji zai share maka waye zai ya maka bukatunka Nasir Bala Aminu Jaoji dan siyasa ne da yake da ilimin addini dan siyasa ne da kuma baya kyaman talaka dan siyasa ne da yake zuwa ta'aziyya dan siyasa ne da yake zuwa daurin aure dan siyasa ne mai mu'amala Nasir Bala Aminu Jaoji ya cancanta zama dan majalisa karamar hukumar tarauni dole mu jinjina masa mu gode masa domin ba taba samu dan siyasa da yake taimako al'umma karamar hukumar tarauni ba irin Nasir Bala Aminu Jaoji ba yasa muke kira al'umma karamar hukumar tarauni ku fito kwai da kwai kusa ku zabi Nasir Bala Aminu Jaoji 2027 zama dan majalisa karamar hukumar tarauni ranar 11 na safe Nasir Bala Aminu Jaoji dan Allah ka zama dan majalisa ka ci zabi ba ba samu gwamnati da yake taimakon ɗan jihar Kano irin Abba Kabir Yusuf ba shi yasa muke kira da Abba Kabir Yusuf dan Allah Nasir Bala Aminu Jaoji zai kawo maka kuriya karamar hukumar tarauni sassabul gwamnatin jihar Kano Abba Gida Gida ka ci zabe duka kacin Nasir Bala Aminu Jaoji Nasir Bala Aminu Jaoji dan Allah shi ma ya ci zabe domin me ta goma shin da yake da kafan arzikin da yake a karamar hukumar tarauni dan Allah Nasir Bala Aminu Jaoji zai zama dan majalisa zai ci zabe dattawa mata ku fito ku zabi Nasir Bala Aminu Jaoji matasan mu ku fito ku zabi Nasir Bala Aminu Jaoji ɗan mata ku fito ku zabi Nasir Bala Aminu Jaoji dan Allah Nasir Bala Aminu Jaoji kiliya ka zama dan majalisa karamar hukumar tarauni 2027
0: Ficewar Ismail Awilon babu dadewa sai gashi kuma Aliyu Pillo daba na mamakin wadanda ke shakku kan wasu kalamai da ya furta dangane da jam'iyyar su ta APC a makon da ya gabata
9: Satinin da yuce nayi wata magana wai na ce mu akan tallantinin mu sai dai idan ran mu za dauka wasu suna ganin kamar a iya baki muka bada to har zuciyar mu haka muke mu akan tallan dan jam'iyyar APC ko waye shi tunda dai mun yadda da ingancin sa har muka sa aka bai takara to hi muke tallatawa
4: amma wasu ba ka ganin suna cewa gwamnatin bata yi abin da za a zo a ce wai a ƙara zabar ta karo na gaba
9: ai in dai mutun ne dan Najeriya kuma aka ce maka dan arewa ba za ka taba iya masa ba kallin gwamnati da aka yi ta baya ta Mallam Ibrahim Shekaru abubuwan alkhairi ba za su lissafu ba aka zo aka yi gwamnati da ta Abdullahi Umar Ganduje me aka ce yanzu ake gwamnatin dan albarka irin albarka injiniya Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna yake ayyukan alkhairi yake taimakon matasa da mata da maza amma mutanen arewa musamman ma na Kano ba za ka tabayya musu ba a siyasance
4: magana ce ta ana dora kowa a sikeli ba ka jin ana fadin irin rawar ganin da magabata suka yi wanda ake har yanzu ake mararin irin mulkin su
9: mu dai kullun kira muke ga dukan mutanen mu na jihar Kano daga sama har kasa zamu zabi Bola Ahmed Tinubu zamu zabi Sanato Dr. Mallam Ibrahim Shekaru dan albarka irin albarka zamu zabi injiniya Abba Kabir Yusuf Abban Kanawa daga sama har kasa APC zamu yi Abba Makama Gano a tarayya karamar hukumar Dawakin Kudu majalisar jaha sai Alhaji Yusuf Dati karamar hukumar Dawakin Kudu an bar wa chairman Sani Ahmad Merago duk wani mutum dan tsatsan Kano ta tsakiya Fulbe Irobe Warbe Minodon Gurtodon Suttum Dr. Mallam Ibrahim Shekaru Sardaunan Kano tsohon minista tsohon gwamna Kano sau biyu daga Middo Ali Fillo da Bajonin Wata
0: matashi Aliyu Fillo Dabana wannan warwara sai muka karbu bakuncin Dattijo Balali Manyaka sai wanda shi kuma ya shigo yana nusar da gwamna Abba Kabir Yusuf kan yadda zai ceto sha'anin wasanni a wannan jaha da yace akwai wani goga da ya san hanyar da zai ciyar da fannin gaba
10: muna ganin yadda wasanni suke tabarbarewa gwamna muna jin hankalin sai duba ya cike gurbin tsohon kwamishina na wasanni Mustafa wannan mutum sunansa Alhaji Nuhu Ankol idan gwamna ya mai da shi gurbin Mustafa a harkar wasanni to in Allah ya yarda wasa a Kano musamman kwallon kafa to za a samu ci gaba mun daina samun faduwa
4: to shi wace kwarewa yake da ita a fannin na wasanni da kake ganin zai iya kawo karshen matsalolin da kake hango
10: shi Alhaji Nuhu Ankol ya dade a harkar wasanni na sport musamman kwallon kafa kuma daman ita aka fi rija'a da ita musamman mu a nan Kano da duniya gaba daya yana da shekaru kusan 45 a harkar wasanni duk inda ya ga wani gurbi wanda ba zai kawo ci gaba ba to shi ya san shi saboda masani ne akan wasanni dan haka idan gwamna injiniya Yusuf Abba ya bashi dama cike wancan gurbi to in Allah ya yarda zai jawo mana ci gaban wasanni a Kano state da ma Najeriya gaba daya
4: kuma kana jin wannan shawara taka za ta shiga kunnuwan gwamnatin misali idan akai hadani da mabukatan da wata kila suke takaiwa da kawowar neman irin wannan gurbi
10: ya yi fata na shine a samu mutumin da zai iya shi kansa mai girma gwamnatin jihar Kano His Excellency Abba Yusuf ya saka shi a wannan matsayi to duk wani ma mai neman wannan matsayi sai dai ja da ba domin me sai dai ya koyi da Alai Dalladi and call mai girma gwamnatin jihar Kano dan karamin hukumar ka ne ma gwali kaga shikenan tona maina
0: wannan shawara da Dattijo Balali Manyaka sai ke baiwa gwamna Abba Kabir Yusuf ta zo ne a yayin da shi kuma Abdurrahman Lamuna a koke daga karamar hukumar birni da kewaye ya shigo da yawun al'ummar yankin nasu yana jinjina ga gwamnan bisa nadadansa Alhaji Kankarofi da yayi a matsayin mataimakin sa na musamman kan walwalar al'umma
3: yadda mutane suka ce dan girman Allah Abdurrahman Lamuna ka zo gidan radio ka gode wa mai girma gwamnatin jihar Kano karamin kuma bani mai girma gwamnatin jihar Kano idan ka rike Alhaji Kankarofi to in Allah ya yarda ka ci zabe ka gama saboda irin taimakon mutane da yake na san mutanen da ya biya ni ku ni na san mutanen da ya biya wa ek ni na san mutanen da ya dauki nauyin su akai musu kayan daki na san mutanen da ya ba su tallafi
4: to amma me yasa ba a taba jin wani daga ciki yazo ya ce ina godiya akan abin da ya mar
3: idan ka ji an zo an yi suka ai makafi ne amma ka je ka tambaya girasur waye Alhaji Kankarofi za a ga maka waye shi ni na san Alhaji tun lokacin da ya rike PA na dan gaya din nan irin taimakon da ya mai girma gwamnatin jihar Kano muna godiya kuma in Allah ya da mai girma gwamnatin jihar Kano za mu saka maka da alkhairi na ji wannan wani dan gaya ke kowa ne yana gizo yana koki to bari mu ga maka mu masoya Amina Adoni kuma wallahi sai mun zabi mai girma gwamnatin jihar Kano idan ba ma ka zaba ba ba wa zaka zaba
4: amma an ce ai sun kuna marka dangare kuke yi a jam'iyyar APC
3: mallam shi fadan siyasa burin sa kullun Allah ya kawo gwamnati sai mu ce ba ma san gwamnati mu je mu dauki la kasera ko dauki zumbulin mu zaba baran ga maka abas ba fa mai hankalin da zai ubi ta ubi idan ka dauko harkar diyafar da akai wallahi ko wannan ya ishe ka izina ba za ka zabi ta ubi ba ba za ka zabi kwankwasa ba saboda mu mun fada dama gawuna ba alheri bane ba mai girma gwamnatin jihar Kano shine alheri
0: ko da Abdurrahman Lamuna a koke ke fadin hakan sai gashi kuma kakakin kungiyar Tinubu Abba gida gida oyoyo Alhaji Kamal Muhammad Gezawa ya shigo da wani jan hankali ga al'ummar Kano domin samun zaman lafiya a jihar
11: muna tare da maganganun da mai girma commissioner ya da labarai kuma Ibrahim Abdullahi waye yayi na cewar mu yanzu ba rigimar masarauta ce a gaban mu domin masarauta tana gaban kotu kuma sai abin da kotu ce abin da yake gaban kotu baka fitowa kace za ka yi mata kutsi fatan mu shine mutanen jihar Kano su zo a ci gaba da biyo gwamnatin Abba Kabir Yusuf goyen baya domin haifar da zaman lafiya a jihar Kano da kuma samun ci gaban al'ummar jihar Kano mu kira miki ga gwamnatin tarayya da ta jiha da na kananan hukumomi su mai da kai wajen fito da hanyoyi da za su taimaki al'ummar jihar Kano a ci gaba da ayyuka na alkaili domin ci gaban jihar Kano
4: amma wasu na ganin kamar wai kam akwai hannun gwamnati wajen iza wannan damalmala wannan al'amura misali
11: wace gwamnatin daga ciki
4: gwamnatin taku ta jiha
11: magana ce ta an zo an yi maganar masarautar nan mai martaba sarki Sunusi ya shiga gidan masarautar Dabo ga mai girma Amina Ado Bayar can a gidan Nasarawa su kuma maganar tana kotu kuma abin da kotu tace cewa te kowa ya zauna a matsayin sa it means kowa ya zauna a gun da yake mai girma Amina Ado Bayar ya zauna a gidan Nasarawa mai girma Sarki Sunusi ya zauna a gidan Dabo har sai lokacin da ta hukunci. Saboda kan ka zo ka ce zaka hayaniya ko zaka fito kai zanga-zanga ko zaka hada fitina ƙarshe a zo a jiyo wasu ƴaƴan mutane ƴaƴan talakawa rauni a kashe ƴaƴan talakawa kai watakila san na za yi kisan ba za yi sa ƙaro so inda kake ba. So wannan ba daidai bane, kira ga shugabannin mu da su mai da kai wajen haifar da zaman lafiya a jihar Kano, su je na kirkirar mana fitina a jihar Kano. Muna addu'a Allah ya ba wa Kano zaman lafiya, Allah ya ba jami'ar APC nasara tun daga sama har ƙasa.
0: Yayin da Alhaji Kamal Muhammad Gezawa ke wannan jan hankali ga al'ummar Kanan, sai gashi kuma Isiyaku Autankawo Gamariya, kakakin kungiyar APC Media Forum na yankin kudancin jihar Kano, ya shigo shi kuma da nusarwa ga daukacin 'yan takarar da ke yankin su a jam'iyyar APC kan cewa fa walbani walbaka walhanani walqimimi.
12: A matsayina na kakakin APC Media Forum Kano South, ina kira ga duk al'umar Kano ta Kudu cewa su fito su taimaki wannan kungiya ta dan mai karar da dan miyalo. Kungiyar nan kowace local government tana da mutanenta. Wannan kungiya ta fito ta tallata ayyukan APC. Idan mutun ya nemi gudunmuwar wannan kungiya, za mu ba shi gudunmuwa. Idan kuma mutun ya nuna ba zai taimake mu ba, to mu ma sai mu zauna mu rubu da mutane mu zuba musu idanu. Domin me ba za mu yadda ba kura da shan bugu kato da kwashe kudi ba. Mun kaiwa gidajen siyasa gudunmuwa da yawa a siyasance, amma wasu sun riga sun labe. Wannan fa aiki ne ya samu jam'iyyar APC. Duk wanda yake da form din takara a hannunsa ya kamata ya fito ya taimaki dan mai karar da dan mai yalo. Ba mutun ɗaya za ku runga turowa tashin hankali ba, ku ce ku al'umma su je su neme shi ba. Idan kana ganin ba ka da kujera, to ai kana da bukata. Idan kana ganin kana da kujera, to kana tunanin gobe fa. Yanzu fa ake cikin kangin tashin hankali. Dan jam'iyya zai hore titi bai san ma inda ya dosa ba. Wa'ansu mutane can bangaren suna zuwa suna kiran mana mutane a ƙasa-ƙasa suna cewa su zo a taimake su. Dan haka ina kira ga duk wani dan jam'iyyar APC an sunce rigiza a saki sabon dauri. Za mu fito mu tallan al'umma daga sama har ƙasa, muna yi dan al'ummar Kano ta Kudu ne.
4: Idan ba su taimaka muku ba kenan, ba za ku tallata su ba kake.
12: Ah to ai ba bauta muke yi ba, dan al'umma muke yi. In kai ayyukan alkhairi sai mun je ido ya gani kafa ta taba, sannan za mu zo mu ga yawa al'umma. Mun je na fadan hiftin gizo
0: duka duka da waɗannan kalamai na Isiyaku Autankawo Gamariya, ya kamata mu ja kalar shirin na wannan rana. Radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran ɗinki da na shirya na gabatar ke mana fatan la sada mu da alkhairi.
13: Ahmari 97.3 FM.

0: rashin hanya, ruwan sha ya zama matsala a yankin ku, asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata. Yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku. Shirin daga karkara shiri ne na musamman daga Rafa Radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita. Ku kira ku bayyana damuwar ku, sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki. Shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tare da maimaitawa ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma. Ku dai ku kasance da Rafa Radio farin cikin al'umma domin share hawayen ku.
1: An

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa wani kwararren lauya da ya kware wajen kare mutane a kotu Ya shigar da ƙarar budurwarsa da zai aura sakamakon canza shi da ta yi da wani malamin islamiyar su gab da auren su.
1: An sara na kwa kawai sai suka zo suka ce ai su sun fasa uwar ta fito da wannan ita ni a gani nake uwar ita ce da matsala gagaruma.
0: Rundunar ƴan sandan jihar Kano sun yi nasarar kama wasu matasa da suka kware wajen sunguma kayan mutane a kasuwar kantin kwari.
2: Ta ina yin laifin sun gube irin in mutum ya siya kaya a kasuwa in zai hau mashin sai mu dauki.
0: Sannan za ku ji yadda masana suka bayyana hanyoyin da za ku bibi ingancin ayyukan da gwamnati take muku a yankunan.
3: Kofar da aka ce za a sa ita aka sa a bill of quantity wacce aka rubuta ita ce anan roadin da aka ce a sa shine lokacin da ake foundation duk mutane ya kamata su je kuma nawa ne kudin.
0: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanon rahotannin da muke ɗauke da su har ma da jin rahoto na musamman dangane da abincin da masu juna biyu ya kamata su yi amfani da shi.
4: Ina da matakar mahimmanci a ce mai juna biyu tana ta'ammani da su ta hanyar shan milik ma'ana kamar ko nono ko madara ko yogurt ko kwai ko nama.
0: Sunana Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci kafin mu bude shirin bari mu karɓi saƙon talla.
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0803644085 ko 0808072022.
5: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
7: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
8: ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gwangwaje ta da katifar uniform
7: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mora sauki ga kuma ƙara lafiya
8: har da lafiya mai gida
7: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
8: to ni ma mai gida fa gaskiya
7: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
8: ina godiya mai gida
7: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
0: barkanmu da dawowa Kafin mu tsunduma cikin shirin za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo wato www.ramatv.com Mai sauraro zo mu garzaya kotu domin jin yadda wani lauya mai suna Usman Bala a nan jihar Kano ya shigar da ƙarar budurwar da zai aura a kotu sakamakon yi masa walawala da ya ce iyayen yarinyar suna yi ana gab da ɗaura musu aure Usman Bala ya ƙara da cewar duk wasu abubuwa da ake yi na aure ya kammala wanda har ya ce ya kashe zunzurutun kuɗi kimanin miliyan 6 daga bisani ake nema a hana shi auren yarinyar kamar dai yadda ya shaidawa filinku karkada kunnuwanku ku sha labari bayan fitowar su daga kotu.
1: Wa Usman Ali lawyer da yake ƙara sa kansa akan wannan magana harka auren na Amina Usman Musa. An je ana ta soyayya menene da komai iyayenta sun sani kowa da kowa na ta ya sani komai da komai an zo an daura an bada IB ma za a sa rana an sa rana ka gane ko kawai sai suka zo suka ce ai su sun fasa uwar ta fito da wannan ita ni a gani nake uwar ita ce da matsala gagarima babu wannan tun kafin wajejin karba wata 6 kafin auren an ba su abuna an je an yi jijjina time ni da ita ta ga suka ga lafiya lau aka dau jini na aka dau gana ta ga lafiya lau komai yana tafiya daidai eh ne na ta eh ni na eh ni ba ta da wani duk an cika komai ya cika
0: malam Usman Bala ya kara da cewar yana zargin wani malamin islamiyyar da yarinyar take yi da kokarin kasa shi ta hanyar zakin murya da kakale da kuma janyo ayoyi da hadisai da malamin yake yi wa budurwar tasa
1: ni ban taɓa sanin sa wani ban ganshi ba muna tare da ita lami lafiya ita wannan yarinya ta zo ce ta wannan abun haka ni ban san shi ba bayan na tafi ne aka ce to ya fara zuwa nace to ko security leader man yana zuwa ne ni bana nan shine abin da
0: daga karshe ya bayyana cewar a shirye yake da su daidaita da yarinyar ko kuma a biya shi kudin da ya kashe mata
1: ni kaga ba tashi hankali nake wannan ba soyayya nan dai a tabbatar da ita
0: da fatan Allah ya kawo daidaito mai dorewa tunda dai an ce matar mutun kabarin sa to daga kotu kuma bari mu garza yarun dunar yan sandan jihar Kano inda ta yi nasarar kama wasu matasa guda biyu da ake zargin su wato Maharaz Muhammad da ake zargi da sunguma kayan mutane akan titin IBB sai kuma Hassan Abdullahi dan kimanin shekaru 23 da abokanansa inda ake zargin su da satar baburar mutane tunda dai rundunar yan sandan jihar Kano ta zanta da waɗannan matasa bayan da ta yi nasarar kama su har ma suka shaida mata cewar
9: me suranka
10: Hassan Abdullahi
9: shekarunka nawa
10: 23
9: a wace unguwa kake da zama
10: Kwanar Jaba
9: wani suna aka fi saninka da shi
10: Shagon Sojoji
9: Shagon Sowa
10: Shagon Sojoji
9: laifin me kai
10: babur muka dauka
9: ban gane kuka dauka ba
10: eh muka dauka
9: aka dauka ko aka sata
10: aka sata to
9: ai na ka sata
10: anan ne kunnan dede gidan nufa
9: da kai da waye
10: da ni da dan furo da Abdullah
9: to yanzu a takeice irin wannan satar din babur din mutane ka kai shekara nawa kana yi
10: ni ba yi nake ba wannan din maja na yi saboda unguwar mu ce akai amfani da ni aka je aka dauka ba yi nake ba
9: kai ba kamata sai a unguwar ku ba a zo har unguwar da kake kace amana su
10: eh shine mistake din da nai
9: ko wannan ne mistake din to gashi an kama ka kuma ko shakka babu za a gurfanar da kai a gaban kotu akwai wata nadama da kake yi
10: eh ina da damu hakan
9: kace shekarunka nawa
10: 22
9: me ilimi mataki na karatunka na addini da na boko
10: ni a nine secondary
9: ilimin addini fa
10: ina da izukusan 24 zuwa da 5 da yaka
9: anya kana amfani da wannan ilimin naka ko wannan abu da kake wannan na shasha da har kuma zuwa aisata
10: wallahi tsotsi ne oga wannan kawai an yi amfani da ni ne kawai
9: me sunanka
11: sunana Maharaz Muhammad
9: shekarunka nawa
11: 23
9: a ina kake da zama
11: anan Kwanar Jaba
9: wani suna aka fi saninka da shi
11: dan furo
9: to ga ka an kama ka an kawo ka headquarter yan sanda bafai faɗa mana gaskiya laifin me da me kake aikatawa
2: gaskiya ni abinda nake aikata ina yin laifin sungume irin in mutum ya siya kaya a kasuwa in zai hawo mashin sai mu dauki
9: kai mun bayani dalla dalla me sungume
2: shine in kamar mutum ya siyo kaya haka in zai hawo mashin in ya je yana gefen shi kan ya samu mai mashin haka sai mu dauka
9: ka kai shekara nawa kana yi
2: gaskiya ban yi shekara ɗaya ina yi ba
9: a wanda kasuwanni kuke
2: daga nan Ibrahim Tire Road zuwa filin Idi
9: an taba kama ka
2: eh gaskiya ba a taba kama ni ba
9: me yasa ba a taba kama ka ba
2: saboda ni ba kullun nake zuwa wani lokaci in naje dai ko sai in ba ni da kuɗi
9: me da me ka fi sunguma
2: abu ne a kwali amma yana daga cewa baka san me za ka dauka ba sai dai in ka dauka ka je ka bude ka gani
9: kamar wayan da ka sunguma ba ka sunguma me da me
2: eh kamar akwai irin su fanka irin su atamfa shadda duk ana samu a cikin irin buhu ko
9: me kake da su
2: ana zuwa ana siyarwa ne
9: me kake da kuɗin
2: eh wani lokacin gaskiya in na siyar da yake ina yin balaka ko kuma wannan shine nolochi ina siyan kayan balko wannan makamacin haka
0: shin kowane mataki rundunar yan sandan jihar Kano za ta dauka ga dai kakakin rundunar yan sandan wato CSP Abdullahi Haruna Kiyawa
4: akwai korafi da muka samu na satan baburan mutane wanda aka kai ga nasarar kama mutane guda biyu ranar 22 ga watan 9 na wannan shekara ta 2026 akwai Maharazu Muhammad dan kimanin shekaru 22 sai kuma Hassan Abdullahi
9: shi ma danki ma ne shekaru 22 da suke zauna a unguwar PRP a nan cikin garin Kano. Bincike ya kai ga ƙarin mutane guda 7 wanda kuma aka tabibiya har aka samu babura guda 6 wanda ake zargin gaba ɗaya na sata ne bayan an sata har ma an sisiyar da su. Zuwa wannan lokaci dai mai girma kwamishinan ƴan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD ya bada umarnin gudanar da bincike akan wannan lamari da kuma faɗaɗa binciken. Haka zalika kuma da umarnin cewa waɗannan babura da aka samu a sa su a kafafe na sadarwa a raba ƴan jarida don ganin cewa insha Allahu an samu su. Baburan guda 6 akwai moto B wanda yake da lamba, akwai Hawaj wanda shi ma yana da lamba, akwai wani shi ma Hawaj din yana da lamba, akwai wani moto B din da wani Hawaj din da kuma companion guda 1. Duk wanda ya san akwai babur dinsa mai irin wannan yanayi ya bata ko an sace, to an sa hotunan ya duba ko kuma yazo headquarter ɗin sanda da ke Banfai sashen hulɗa da jama'a domin a bincika. Su kuma da zaran an kammala bincike za a gurmanar da su a gaban kotu. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci.
0: To ai da ma masu iya magana na cewa kowa ya ɗebo da zafi bakin sa. Wannan kenan. Mai sauraro, shin ko ka san haƙƙinka ne bibiyar ayyukan da gwamnati take gudanar muku tare da tabbatar da ingancin sa da kuma kuɗaɗen da aka kashe wajen aiwatar da shi? Sau da dama dai akan hangi al'umma na ƙorafin rashin ingancin aiki bayan da aka kammala da wani ɗan lokaci. Sakamakon haka kwamarai Sani Bala ya bayyana mana hanyoyin da al'umma za su bi domin bibiyar ayyukan da gwamnatocinsu suke yi musu.
12: Duk kasafin kuɗi idan aka yi shi kowane aiki ana yi masa kod. Wato akwai wasu lambobi da ake sa wa'inda da su ake amfani wajen alalubo wannan aikin. Duk yawan ayyukan aka rubuta wannan kod ɗin in Allah yarda za a ganshi. To na biyu kuma ana iya zuwa ma'aikata ayyuka wanda ita ce da alhakin yin waɗannan ayyuka. Yayin da mutane suka duba a kasafin kuɗi suka ga an sa aikin su, to suna iya zuwa ma'aikata ayyuka su gani wannan aikin dama an sa masa kamar yadda na faɗa code, kuma an sa masa adadin kuɗin ma da za a kashe a cikin sa da lokacin da za a fara shi, duka wani lokaci aka rubuta. Sannan kuma akwai ma'aikatar bibiyar ayyuka da kula da su da kuma ba da su ma, nan ma mutane za su iya zuwa domin su bibi ayyuka.
0: Ya ƙara da cewar al'umma na da hurumin bincikar ɗan kwangilar da yake gudanar da aikin domin sanin ingancin kayan aikin da ake musu aiki da shi.
12: Akwai abin da ake kira bill of quantity wanda ɗan kwangila da aka bashi aiki akwai abubuwan da aka tsara. Kamar misali makaranta ce za a gina, za a faɗi blend da za a amfani da shi, za a faɗi kalar roading da za a sa, za a faɗi kalar kofofi da fanka da duk wani abu da ka sani wanda ya kamata a sa a cikin wannan aikin za a yi amfani da shi a saka. Don wanda za ka iya gani ko da aikin aka zo ana yi za ka iya zuwa ka duba ka ga cewa wannan aikin da aka bayar kofar da aka ce za a sa ita aka sa a bill of quantity wacce aka rubuta ita ce anan, roading da aka ce a sa shi ne lokacin da ake foundation, duk mutane ya kamata su je kuma nawa ne kuɗin. Duk wannan ba wani abu ne mai wahala ba, mutane za su iya sani.
0: To ai dama al'umma su ne gwamnati, kuma yana da kyau su dinga bibiya domin tabbatar da an yi musu aikin da aka yi musu alkawari ko ba a yi ba. Kafin shirin ya ci gaba, bari mu karɓi saƙonnin talla daga sashin mu na ciniki da kasuwanci.
8: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
13: Ke dai bari, to kalli wannan.
8: Amma wannan swizzless ɗin ya ga kemi. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
13: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
8: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
13: Kin ga suna da atamfofi na kece reni, ga less swizzless, Holland sufa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
8: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
13: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su da ke cikin kasuwar kantin kwari.
14: Ha, gaskiya na ga da cika zuwa a ce kullum mutum sai da ya dinga kashe kuɗi baya da nisa da mutum. Magana nake ta makarantar yara ta shiri. Dai ni an baka shawara ka canza musu makaranta, amma haƙi ko in ya canza musu makaranta a kai shi na. Party Success International Academy mana. Domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce da bare ojore. Class, makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamic hanya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi naki ba da addu'a tana nan a Na'ibawa a Rufus Sa'adatu Yemi College Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada Irani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803 3611 2 hakkinmu ne mu kula da ilimin 'ya'yanmu.

hanya, ruwan sha ya zama matsala a yankin ku, asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata, yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku. Shirin daga karkara shiri ne na musamman daga Rahama Radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita. Ku kira ku bayyana damuwar ku, sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki. Shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tare da maimaitawa a ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma. Ku dai ku kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma domin share hawayen ku.

0: a cikin fatiha, wanda ina mai albishir cewa wannan manzuma ba ta kyale wannan ire-iren waɗannan wuraren ba, insha Allah za ku sha mamaki. Insha Allah wanda aka fara manzuman nan da shi zuwa ƙarshe, insha Allah karatun shi za ya canza
1: bi'idhnillahi.
0: Kuma wannan manzuma kamar yadda malam ya ce, ilimi ka zauna gaban wanda ya karanci abin shi, hanyar da kawai ake ɗauka alqur'ani, babu wata hanya da ake ɗauka alqur'ani in ba da talaki ba. Duk wata hanya ta koyan alqur'ani ba talaki ba, kuskure ne. Kuma talaki alal rasi wal ain, wato ka saurari malamin ya karanta, kuma idanunka suna kallon yanda yake furta harufa din. Ku sani cewa duk karatun da na Qur'ani ne, amma ka ɗauke shi wurin wanda bai da salsala zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, to za a samu ƙanna da yawa a ciki. Imam Malik ya ce kullu ilmin yus'alu anhu ahluhu, ba za ka je wurin malamin fiqhu ko malamin hadisi ko malamin larabci ya koya ma Qur'ani ba, za ka sha mamaki shirman da za ka samu. Kuma rashin talakin nan shi ce ƙwaranmu. Za ka iya ganin mutum wai ba musabaka ita bace ba iyau nan, ka iya ka yi musabaka ka je na duniya ma ka yi na ɗaya. Akwai wanda ya sami irin wannan da ya dawo ya man magana nan ya ce to abinda ya shafi musabaka ka iya, to yanzu kuma za mu yi karatu na talaki wal mushafaha tun wurin hay'at. In karatu ne na talaki wal mushafaha tun wurin hay'a naka, za a fara cewa to ba haka bane ba, wani kaza da kake akwai takallufi a ciki. Muna da takallufi guda uku wanda duk manzuma nan insha Allah za ta warware mana su, wanda makarantan mu suna yi. In a wurin musabaka ma ne kila ma wani alƙalami ya ƙara mamaki, amma kuskure ne. Akwai takalluful hay'at, takalluf na hay'at wato hai aka ta canza in zaka karanta alqur'ani, ka tirsa sama kanka wani abu wanda ba cikin dabi'a ka bane ba. Yanzu a dabi'a ta ina magana lafiya da hankali ka kwanci ko, to haka ya kamata ko karatu zan yi, maimakon in zai yi karatu sai a ga ya sha bamban da magana da ni zan yi, jijiyoyin wuya suna tashi, kana mammatsa idanu, kana girgiza kai, kana lila jiki, wani ma yana ɗan abin nan faɗa ka faɗa, duk wani abin da zai fidda ka daga hay'a da kake a kanta takallufi ne. Sahabbai ba ku sani suna karanta alqur'ani kamar akwai tsuntsu bisa kansu, in sun motsa zai tashi. To kai ina ka samo lilawa da girgizawa da matsa-matsai da taɓewa, ba kamar masu tangimin nan malam, wani in ka kalli fuskar tashi sai ka rasa mi yake. Shi ba kuka ba, ya taɓe ya matse ya yana ta gumi, wanda Allah ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, sako ma karatu. Wallahi da ka ji wani yanda yake wahala ka san cewa ba haka annabi ya karanta qur'ani ba, kuma ba haka ya koyar da shi ba. Wannan takalluful hay'at kenan. Akwai kuma takalluful aswat. Wannan takalluful aswat shi ma matsala ce babba. Duk da wannan manzuma ta kawo mamu can ƙarshen littafin, akwai wata bid'a mummuna wadda ta mamaye duniya, shine karanta alqur'ani bil maqamat. Waɗannan maqamat wallahi al'azim ma anzalallahu biha min sultan. Kuma yanzu hatta a musabaka ana so ka yi maqamat, in kai wannan a ce karanta da sika, maqamun sika, maqamun nahawan, maqamun ajam da sauransu, wai a rasa cikin mi za a yi hidimar kiɗa sai a cikin alqur'ani? Maqamatul musiqa ne a asalinsu, hanyoyin kiɗa yanda za a abin nan ɗin sauti ya dace da kiɗa. To su ne da makaranta alqur'ani suka ɗauko su suka sa su ciki, sai suka maida masa suna maqamatus sautiyya, dan kada a ce maqamatul musiqa kowa ya kyamaci abu.

music ma a cikin Qur'an to sai aka sa musu makamatin sautiya to yanzu da suka ga abin ya ma samu karbuwa duk duniya sai aka sa mai suna makamatul Qur'aniya wal iyad billah wallahi wannan kuskure ne kuma muna nan muna yaki da wannan kuskuren za a ce daga cikin waɗannan abin nan din takallufat din takalluful aswat akwai abin da ake kira da at-tahzin wai ka rika karanta alqur'anin kamar za kai kuka kamar kana cikin damuwa haka akwai nau'i na riya ma a cikin wannan abin nan kuma ba kukan kake ji ba ba damuwa kake ji ba kawai dai salo ne da aka kawo dan a nuna mahara gwaninta ma anzalallahu biha min sultan ba sai na ba da misali ba saboda ni ma muna yara din muna wannan tangi mu gaba daya har ne musabaka na gama duk sani na da ake da tangi mi ake sani duk daga baya na gane cewa kurakuran da ke cikin tangi mi sun fi akilga ina fata an gane daga ciki akwai at-tarqis cikin abinan takallukul aswat akwai at-tarqis sai ka dauko rawa kake nan rawa sai ka dauko karatu kamar zaka tsaya sai ka kara tillawa sama akwai at-taqrib shi kuma at-taqrib dinnan kai kari ka wuce gona da iri inda babu madda ka sa madda inda ke da kaso ka maida shi madda inda ke da madda kuma ka wuce gona da iri misali

0: متك قوم جنبي اكل معي
1: اشبع
0: متكين ما هو متكين قوم جا اي قاري ا تشكو
1: حكم هدى للمتقين
0: wannan madda ta wuce
1: harka shidda
0: ina fata an gane
1: kuma ga tar'idi sauti a cikin ta
0: kuma ga taqti'ul mad
1: duka
0: kurakurai ne
1: to
0: akwai irin wannan taqrid din
1: akwai su da yawa abubuwan da aka kirkiro wurin sauti na'am
0: wallahi ko
1: haka ne
0: wato akwai wani
1: wanda nake karatu a wurin shi a Misra din wanda ke da irin wannan wanda kafin in
0: gano
1: cewa wannan abubuwan kuskure ne
0: wallahi a lokacin nayi nisan ga duk wanda naje yana karatu sai in ga
1: duk irin malaman mu da lasani masu masana Qur'ani to da na samu wannan ilimin
0: sai ne ta ganin
1: duk kalma daya he na ci su gyara
0: kaga akwai kallafawa
1: sai a ce kowace kalma a cikin Qur'ani akwai maudu'un nabr a cikin ta
0: idan ka ce waqada
1: sai a ce ba daidai kai ba
0: bakai ikhtilas ba a ciki
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا
0: سي أتشي بعدين كيبا كيبا تشي وَقَضَى سي دي
1: وَقَضَى
0: سي سي قُقَرْ مَا جُوِيَا مَكَ فَسَرَ
1: فَسَقَى لَهُمَا
0: سي سي تشي فَسَقَى وَإِذَنْ كَتشي
1: فَسَقَى
0: يَا كُمَا سُوبِيُ سِنْيِ فَسَقَى
1: fasaqa lahum
0: kun ga ina suka mai da fasare
1: to haka suke canza
0: fasare
1: wa in qulna
0: menene wa afa na dan manta wuri na akwai na Musa na manta kalmar amma dai abinda suke nunawa Musa ne amma idan ka ce na Musa me wannan Musa wa idwa'adna Musa yawa nan ne idan ka ce wa idwa'adna Musa sai su ce ka ce na Musa na Mus
1: ma'ana ta canza
0: dole sai kai irin kowace kalma dan haka
1: idan ka dauki wannan abin sai ya kasance
0: gaba ɗayan kana karatun alqur'ani baka tadabburi akan ma'anar qur'ani me Allah ke nufi
1: kana nan tadabburinka ina ne zan daga ina ne zan sabka ina ne zan daga ina ne zan sabka haka zaka yi ta karatun alqur'aninka ba tadabburi kuma Allah madaukakin sarki yace liyadabbaru ayatihi
0: don ai tadbiri afala yatadabbaruna alquran
1: sai kun ga an dauke hankalin mutane kenan kuma sannan masu irin taqrid din zaka ga
0: ka taba ganin wani cikin su yana karatu alqurani saboda tsoron Allah yana ratsa shi yana kuka ba a samu haka sai zaka ga an karanto wurin azaba amma da yake an lugugui ta wurin an yi mai wani tsalo sai kaga ana taraha masha Allah masha Allah hankalin mutane ya tafi akan rera wai maimakon me
1: maimakon akan ma'ana din
0: an dauke hankalin mutane akwai na karshe takallufun nutqi wal alfaz takallufun nutqi wal alfaz lafzan alqur'ani murun furta su sai kaga mutum misali simple yace a sai ka je na ce a rabbil alamin ko kuma ya feke ta rabbil alamin misali a'udhu sai ka ga yana ce mata iu a'udhu shu shu sai ka ga yana ce mata hiu hiu in awadna illa al-husna ne ko husna to zaka ga akwai takallufu wurin furta haruffa ra ha sai kaji ana karanta ta wa ghairil ha misali ha sai kaga mutane ana kaki a cikin ta khalidina sai kaga ana khalidina
1: wallahi sanda zan fara karatu Palestine ina takama ina da qira'atu sama a lokacin wallahi sai da aka mai gumu harufa sai da nay course na harufa aka bani certificate na ka iya furta harufa na alqur'ani ashe duk wannan karatun da nay ban ma iya furta harufa ba alqur'ani ba iya ba to kun ga ban sani ba ko nan majalisin mun taba daura kan huruf din daga alif zuwa ya mun taba yi ko to za ku kun ga irin fataha ce muka yi ko to ya kamata ce wata rana an yi daga alif zuwa ya zaka sha mamaki tun harafin harko zaka ga ya ake furta shi alif ko alif duka kuskure ne ba alif yake ba alif ba amma ba wannan mawdu'in muke ba kada mu koma wani wurin dai in Allah bukata shi wani lokaci mun zo me yi shi dan haka waɗannan takallufat din suna nan cikin makaranta alqur'ani ya kamata a kauda su baitin da zamu tashi na gaba baiti ne mai tsada wanda ya kamata a ce da ruwan zinari aka rubuta shi shine mi للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان mafi yawan kurakuran da dalibai da malamai da ma wasu mashhuran makarantan qur'anin wanda da an faɗi sunan su an san su mafi yawan su suna fadawa cikin wannan kuskura kuma abinan kalma da malam ya kawo dazu ta cikin suratul fata ita ma irin wannan kuskuren ne yake jan mutane lil harfi mizan kowane harafi ka gani yana da ma'auni fala taku tagiyan fihi kada ka wuce gona a iri a cikin shi wala taku muksiral mizan kuma kada ka takaita kada ka ki kaiwa inda ya kamata a kai kuma kada ka wuce gona da iri tun farko na faɗa muku al-qira'atu bayna al-ifraq wa at-tafriq ne karatun al-qur'ani ba a so a wuce wuri da wuce gona da iri ba kuma a so a gaza kaiwa inda ya kamata dan haka kowane harafi ka gani yana da ma'auni kakka wuce kakka gaza to anan wurin magana itmamul haraka ta shigo min yi daura ta anan bayan na koma gida sai na dan rubuta dan littafi game da itmamul harakat din kadai ina tunanin kofi ɗaya na zo da shi ina cikin kana bayan mun yi daurarta a nan na rubuta shi da kafin mu ne sai a zo da shi a rarraba amma dai yana da matuƙar muhimmanci a duk wani harafi tun daga ba ha zuwa ya مترى ألف سبودا حال شغدا لكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها أرف هو نحرفي تكيون حروف الهجائية ينادى حالا يغدا انبان الألف زي يسام فتحة كسرة ضمة زي يسام سكون هو نحرفي أما شيء ألف حال شغدا با يتقزو واسمي دوري كابنشي كمامي أسامو فتحة saboda mi wal aliful madu alladhi yansha'u min ishba'i fathatin kaman safa amin falafuha mufradatan mumtani'u wa lam takun fi ibtida'i taqa'u iftalzamu as-sukuna wal fathu lima ya yalihi fahtajat li harfin uddima, tana buƙatar sai wani, in aka ce maka furta alif shi kadai bai furtuwa, sai ka fara faɗin wani mai fataha kana ka faɗa alif din, ko ka ce ma, ka ce ka, ko ka ce la, to ƙarshe sai aka ɗora mu a abin nan guda, aka ce famai ya kuna an alifin ka su'ila bi ayyubina lafbaha ya kulu la, wanda aka ce furta ma alif sai ka ce la, na shi yasa ake cewa lam alif, lam alif, sai aka ɗauki la. In ka ce ma kayi daidai saboda ƙarshen alif ne, ka kayi daidai, amma don a haɗe mu wuri guda uniformly, in aka ce furta ma alif sai ka ce la. Me yasa in muka zo manguma TV wannan wanda na kawo tana da daɗi ƙwarai da gaske, kuma ta haɗu qira'atul ashr, in muka zo za ku ji dalilin da aka zaɓi la. Don muna fata wannan majalisin ya ci gaba da faruwa, mu riƙa samun alkhairi da yawa. To kowane harafi kamar yadda na faɗa, idan ya zamo da fataha ko da kasra ko da damma tsawonsu ɗaya, da Allah ku riƙe wannan ƙa'idar, mai bacci ya tashi ku riƙe wannan ƙa'idar, duk harafi mai fataha da mai kasra da mai damma tsawonsu ɗaya, ko harafin shidda ne ko rahawa ko bainiya tsawonsu ɗaya, a i u ba bi bu haka zai ya yi yu tsawonsu ɗaya. Don haka idan na zo na ce kutiba, na yi kuskure kamar yadda kun san haka a wurin itimamul haraka, kutiba ku ti ba, wani aka ƙwara a ciki, ku ti ba na tsakiya, na tsakiya, to kuma an ce kun ga da fata da bamma da kasra duk sun zo cikin wannan kalmar, amma an kwari kasra, to kamata ya yi da mai fata da mai kasra da mai bamma ya zama tsawonsu ɗaya, ku ti ba, ku ti ba, ku ti ba, ku ti ba, ku ti ba alaikum, ku ti ba alaikum. Amma idan na zo da ce kutiba alaikum, akwai matsala, fa'ala, ta ce fa'ala, fa'ala, fa'ala, da a, da a, akwai bambanci ko? A, an cika ta daidai, a, an yi ikhtilas, fa'ala, an yi ikhtilas wurin ainihin, fa'ala. Wa ma adraka wa sachika, amma akwai bambanci wa da wa, wa wa wa ma wa ma wa ma, kun ga akwai ikhtilas bata cika ba, wa ma wa ta cika, ina fata an gane ku, idha idha i ta cika, amma inda na ce mata i, idha idha jaa bata cika ba, ayi ikhtilas. To kowane harafi ana son tsawon shi ya kai, fama lakum, daidai, fama lakum kuskure, fama lakum fil munafiqin, da kuskure, fama lakum fa ta cika, fa bata kai ba, lil harfi mizanun, harfi yana da ma'auni, kada ka gaza, kada ka cika, kada ka ce fama lakum, fama lakum ka cika, fama lakum baka kai ba, fama lakum daidai. To to kamar yadda na faɗa yanzu, akwai ikhtilas din a wasu ruwayoyin, a wasu kalmomin, wasu haruffan a cikin kalmomin, amma mu a Hausu ba mu da ikhtilas sai wuri guda, la ta la ta manuna, idan ka zo la ta'manu na to nu din mu din sai ka fade ta da sauri nu maimakon nu kada ka ce la ta'manuna ka fade nu ka cika ta nu kai ikhtilas to a wannan ikhtilas ake so kuma in kai ikhtilas sai ka sassaftar da sautin ka kasa la ta'manuna la ta'manuna nu nu abina kai kasa da ita bata kai sauran ba sannan kuma kai sauri wurin kotata abina ikhtilas amma ana kiran shi rawun majaza saboda rawun baya zuwa sai karshe karshe rawun yake zuwa amma nan ana ce mata rawun amma ikhtilas ne ina fata sai ishba kuma ko la tamanna ala la tamanna ala man man na la ta'manna ala na fatan gani to amma da yawan wallahi cikin hafsa yake kaga ana ta ikhtilas wa arina manasikana ba wannan ba ruwaya hafsa bace ba wa arina a ri na ba hafsa bace ba hafsa ya ake karanta ta wa arina ya idukum ba hausa bane kace ya idukum ko ya iduhum wa yumannihim ya iduhum ya da'i da do tsawon su daya ya iduhum wa yumannihim ya murukum amma sai ka ce inna allaha ya'murukum ba hausa bace wannan inna allaha ya'murukum ya murukum amma in ka ce ya murukum ru tsawon ta bai kai ba kai ikhtilas ina fata an gane ku akwai misalai da yawa misali ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum ya'idukum amma yadda aje an karanta الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم ويأمركم يعيدكم يأمركم بارئكم منكم بارئكم والاختلاص فيني إما أرنا ونحو بارئكم ولا تأمننا ولا تعدوا لا يهدي إلا وهم يخصمون فدر الكل ولا رندك اختلاص نيوانا أما دأتي كنسو la ta'manuna ne kadai ke da hafsa ke da shi amma karatun mu cike yake da ikhtilas mutum zai karanta fataha ko wata sura sai ya ikhtilas da yawa ba su kelguwa yanzu in ka je wurin malamin hadisi ya za a yi hiddo ma waɗannan ko malamin fiqh ko malamin larabci to yanzu mun ji wasalla fataha kasra gamma tsawon su dai ko ina suke a cikin qur'ani ka rike wannan ka'ida kada wani ya wuce wani sai dauri kuma ba daya suke ba in harafi yazo da dauri to an kasa su kashi uku akwai wanda in yazo da dauri ba a jan shi ko kadan bayan matsawa gaba baya jiryani ina fata an gane akwai baturu sauti a wurin waɗannan su ne hurufu shidda a jini ƙofin bakat misali in na ɗauki a hamza ya tuna ya tuna kun ga sautin ya datse bai matsa gaba ba ko ya tuna yadda'un yad kun ji sautin ya datse ko bai matsa gaba ba to wannan hurufu shidda kenan dukkan su haka suke to akwai kuma harafin da shi kuma yana jiryani yana gudana gaba in ka daure shi sai ya gudana sune hurufun rakhawa rakhawa idan ka cire hurufu shidda a jikin fadin bakat ko shi hurufun lin Lena Omar to sauran duka na rahawa ne tsawon su daya in ka daure su tsawon su daya bari mu daure ba da misalin sin shin ha ba ghain ha misali sin yes mun ji ya gudana gaba ko yes amma can da muka ce ya muruna kun ga bai gudana ba amma wannan yes kun ya ya gudana ko yes aluna yes aluna yes to haka yahkumu yahkumu mun ji tsawanta tsawanta daya da wuce wallahu fi nadhirihi kamithlihi duk inda harfin rakawa suka zo da dauri tsawon su daya dan haka yahsabuna yah tsawon shi daya da yasaluna tsawon su daya da in hawun ce muhtadun muh da ha dinnan da sin dinnan tsawon su daya da ghainun maghubi yanda zaka ce yas a haka zaka ce maghubi tsawon su da mau yes ya mau mau mau maghubi yasaluna yuhsharuna kullura tsawon su daya babin ma tana ciki yabhakun yabhakun yab sai ta yi tsawo yanda sin ta yi yawwa sai ta yi tsawo idan ka ce yabhakun ka datse ta ka canza mata siffa ka maida ta cikin shidda yab ka datse sautin bai gudana ba amma yab yab wal ard maimakon ka ce wal ard samawati wal ard wal ard kuma yawa kuma akwai wani naburu da mutane ke yi wurin sai ka sace wal ard su daga sautin a wal ard kuskure ne wal ard wal ard ire-iren waɗannan kalmomin in za su tsaya za ka ga suna daga sauti suna naburu wurin alhali babu naburu wurin irin su ala lahul khalqu wal amr sai ka san ce wal amr lahul khalqu wal amr yawa wal amr ina fata ana ganewa ko idan muka dauki bakin har yanzu walabba walabba amma da yau mun datsa sautin ake sai a ce walak ke kenan a ce ba walak ba za ka ja sautin kuma ba za ka datse shi ba walabba

0: yawa
1: to sai su kuma huruful lin nan na kawo misalin ha ko muhtadun wani babban misali cikin fafata ihdina eh sawan su dai da yes da ya ihdina amma da ka ce ihdina kamar da su shidda ka datsa sautin ihdina ihdina siraqa ina fata an gane ko to sai harufan bayniya kuma su kuma la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i lin umar kenan su idan ka daure su ba za su datse ba kamar yadda shidda suka datse ba za su tsawo kamar yanda raqawa suka yi tsawo ba a tsawon su guntu ne shine ake kira jiryanun juz'i shi kuma wancan na raqawa ana kira shi jiryanun tam misali guda biyu da na lam da na mim inda suka zo wuri da masu daure alhamdu al mun ga inda muka tashi ko kada ya huce kun ga bai kai yes bai kai ta tsawo ba ya eh bai kai su tsawo ba al awan shi kenan alham ita ma min tsawon ta kenan alhamdu kun ga in ka tawaita masu tawaita ya kasance sun ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kun ga maimakon alhamdulillah ina fata an gane ko haka idan ta zo ƙarshe misali mihal kun ga na dan zata ko ya ka tsawanta kenan rasul idan ainun ce sami'a ka dan ja ta haka kada ka ce sami'a kada ka ce ya'lamuna ya'lamuna to wannan shine lil harfi mizanun fala taku tagiyan fihi wala taku mukhsira al mizan harfi yana da ma'auni dan haka kada ka gaza kuma kada ka wuce gona da iri da zan fahimci wannan abin nan ko wannan baitin ko yawa za mu je baiti na gaba bayan lil harfi mizanun fala taku tagiyan fihi wala taku mukhsira al mizani sai ce fa idha hamasta faji bihi mutalaffifan min ghairi ma buhurin wa ghairi tawani wato saboda muhimmancin hamsa ya ƙara dawo maka wurinta yace fa idha hamazta idan za ka yi hamza faji bihi mutalaffifan ka zo da shi da sauki ka zo da shi da sauki fa idha hamazta faji bihi mutalaffifan min ghairi ma buhurin ba tare da cikawa ba in an ce buhuru kamar an biyo ka kana shashekan nan ina fata an gane kana fidda ta da ƙarhi wa ghairi tawani ba tare da tawayewa ba to bari mu karanta ta da buhuru wanda ba a so a yi ya sha yu'minuna sama wannan da buhuru ne tawani kuma fa sama yasha su kun kun tawaye ina hamza nan babu to ba za ka yi buhuru ba sama ba za ka yi tawani ba sama sai dai ka ce mi sama sama sama su su su maimakon su ina fata an gane ko yo minuna ya tuna bi samashtaro a sauƙaƙe za a riƙa yin sanar da zuwa
0: a sauƙaƙe za a rika yin ainihin hamza fa idza hamazta faji bihi mutalaffifan ka zo da ita cikin sauki min gairi ma buhurin ba tare da ka yi buhuru ba wa gairi tawani ba tare da ka tauye ba mun ji menene buhuru menene tawani sai to sai yace wa mudud huruful maddi inda musakkanin aw hamzatin hasanan afa ihsani wata nuskar kuma sai aka tsara husnan afa ihsani wa mudud huruful maddi inda musakkanin nan ya zo maka da harufan madda yace wa mudud huruful maddi amma madda ba kasru ba yake ne menene kasru harka biyu menene madda fiye da harka biyu muna da qasru muna da fuwaiqul qasri muna da tawassut muna da fuwaiqut tawassut muna da qul qasru harka biyu fuwaiqul qasri harka uku tawassut harka hudu fuwaiqut tawassut harka biyar qul harka shidda in zaka zama dalibin qur'ani to sai ka sanya zaka yi harka biyu ya zaka yi uku ya za ka yi hudu ya za ka yi biyar ya za ka yi shidda na ba sama da harka shidda duk duniya kowace kira'a ce ba sama da harka shidda to wa harfan madda sai ya ce kai masu madda ma'ana su wuce harka biyu kun san madda akwai abin da aka yi ittifaki akan wajabcinta kuma da tsawanta ita ce lazim duk maddan lazim an yi ittifaki akan wajabcinta kuma an yi ittifaki akan tsawanta harka shidda kowace qira'a sannan akwai wanda an yi ittifaki wurin wajabcinta amma an yi sabani wurin tsawanta ita ce maddul wajib ko wujub kowa ya yi ittifaki duk duniya ba qira'a da zaka ce sama'i wal ard sama'i anzalna minas sama'i ma'an duk duniya ba wannan qira'a duk duniya ba si'a babu wannan babu inda zaka zo wurin madda ta wajiba ba ka ja ta ba ko sauri kake yi saurin tsiya din nan da gudu to in ka zo dole wurin madda da wurin gunna ka rika sinsunan su a dan ji kayi su ka cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wannan ba karatun qur'ani kake ba amma duk saurin tsika inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari la'ati kaje ina fi dosa ko والنهار الآت من قول الألباب يوا دل التاب التجويدي الله يساك مصر عرفين شيسا لتتفن تجويد مو نبيك أنفاني أقري بكاتر جارة ديوا ذاك جاء ance gunna harka nawa suke cewa babu wata gunna harka biyu da duniya babu wata gunna harka biyu kuma to yanzu misali harka in an ce harka aina yi muku ma huwal haraka alfatratu zamaniya allazimatu linnutqi bi harfin wahid shine harka daya linnutqi bi harfaini shine harka biyu idan na ce qa harka ɗaya ne idan na ce ƙa daidai yake da ƙa ƙa guda biyu to idan na ce harka uku zan yi daidai yake da ƙa ƙa ƙa harka hudu daidai ne yake da in ce ƙa in ƙara ce ƙa harka biyu harka biyu harka shida daidai yake in ce ƙa ƙa ƙa wannan harka biyu wannan harka biyu wannan harka biyu 2 plus 2 plus 2 is equal to 6 to idan na ce ƙala harka nawa ce ƙa harka biyu ba ƙala ba in nace ya kala harka biyu, amma in nace ya kala, ƙaɗin nan daidai yake da ƙaƙa, da aka kala harka biyu ce, ƙa harka biyu ce, mata ma harka biyu ce. Ina fata an gane ko? Harka biyu ce ko? To, idan nace amma ya tasa'alu, dala ina ce amma daidai yake da kala? Amma ba daidai yake da a ma ba daidai suke ba, to domin za mu ce harka biyu, kala harka biyu, amma kuma sai shi ma ya zama harka biyu? A'a. To gudun wani zai ce to harka nawa ce? Ba da harka ake kiyasin gunna ba. Gunna muna da gunna akmal, muna da gunna kamila, muna da anqas, muna da naqisa. Da haka gunna ba iri ɗaya ba ce ba, bale haka ba su matsayi ɗaya. Wanda zai ba gunna matsayi ɗaya kamar ya ce ai mutum tsawon shi 1.6 inches ne, misali. Zai iya yiwuwa ka ce tsawon mutum inci kaza ne. Saboda mutumin nan akwai ƙarami, akwai babba, akwai gajere, akwai abin nan. Zai iya yiwuwa ka ce tsawon mutum inci kaza ne. To haka zai iya yiwuwa ka ce gunna harka kaza ce. Saboda akwai gunnar da ta fi kowace tsawo shi ne akmal, wadda idan aka yi gunna gaba kuma za a ƙara faɗawa cikin wata gunna. Misali, mim da nun masu shadda, duk nun da mim in na ce na akwai gunna ciki, in na ce ma akwai gunna ciki. Saboda mi mafitan na da ma وَغُنَّةُ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ مَفِتَنَّا أَقْوَي جُزُءُ الْفَمَوِي أَقْوَي جُزُءُ الْأَنْفِي هَكَ إِتَمَامَا جَنْ إِنْ بَرَكَ دَعْلَ هَنْشِنْ كَرُمْ تُوْدَنَا دَمَا بَذَاسِ كُتُوبَ دَعَكَ دَنَا دَمَا سِنَا دَغُنَّا دَائِمًا yanzu an sallama da na da ma da inda muka gansu da fata da kasara da gamma duk suna da gunna ko na ni nu ma ni mu akwai gunna a cikin su ko to wa kullu ma shudida fi wizani harfaini sakinun bi dunni thani duk abin da kaga an mai shadda to harafi biyu ne harafi na ɗaya mai daure harafi na biyu mai wasali yanzu idan nace inna nun guda nawa ce asali biyu ɗaya mai ɗauri ɗaya mai wasali to idan na ce in kun ga nayi gunna to da na gama kuma sai na ce na faɗa cikin wata ne wata gunna kun ga gunna ta yi tsawo kenan inna amma da na gama cewa am nayi gunna na ƙara cewa ma na faɗa cikin wata gunna wannan ita ce gunna akmal to daga cikin ta bayan nunin mai shadda da mimin mai shadda akwai kuma nunin da mimin na idagami mana a samu nunin sake na gaba wata nunin ko a samu nunin sake na gaba wata gaba mimin misali inna qulu mun ga dai na gama gunna ko kuma sai na fada cikin wata na qulu kunga gunna akmal sai a bada misalin nunin sake na gaba ga mimin nunin sake na gaba ga ni man ma'aka ko kunga da nace man nayi gunna kuma daga na gama ta sai na fada cikin harafin mim ita ba harafin mim akwai gunna ta cikin ta kun ga abin da ya sa ta zama gunna akmal mamaka yawa to haka idgham mutamathilaini lahumma fil ardi lahum ma fil ardi, kun ga da na gama hum sai kuma na shiga cikin ma, wannan gunna akmal, yanzu an gane wannan akmal to sai kamila. Ita kuma kamila idan na ja gunna sai in fada la harafin da babu ba nunin bane ba shi ba mimun bane ba, babu gunna a cikin shi kenan harafin. Wannan ana samun ta a wurin me? Ana samun ta a wurin ikhfa'i,
1: ko kuma
0: ikhfa'i na mimu sakina ko kuma na nuni sakina, ko qalbu wanda a kuskurance ake kira iqlabi. Misali man kana, kaga da nace man nayi gunna da na gama sai nace ka, harafin na gaba akwai gunna ciki, kun ga bai yi kai tsawon wancan ba na farko. Man ma'aka, da haka man ma'aka gunna ce akmal, man kana gunna ce kamila. Min ba'di, min da na gama gunna sai na shiga harafin ba, babu gunna a cikin shi. Wa hum bil akhirah, da na gama gunna hum sai na shiga ba, babu gunna a cikin ta. Yanzu mun ga gunna akmal da gunna kamila ko? Sai gunna naqisa, gunna naqisa kuma ka samu nuni ko mi masu dauri. Akwai inda suka zo wuri da an'amta, an'am, an'am, kun ga an yi gunna ko? Amma ta kai wata man kana, ta kai ta? Ba ta kai ta ba. Shi yasa aka kira ta gunna naqisa. To sai kuma gunna anqas, wadda ta fi wannan gajarta, shi ne a samu nunu ko mimun da fata ko kasra ko damma. Na ni nu ma mi mu, ba su kai an am, ba su kai ta tsawo ba ko? An an am, ba su kai na ma, wai sun fi na ma. An nun din da ke wurin ta fi tsawo, don haka na kasa ce. Amma na ni nu ma mi mu akwai gunna a ciki, amma kuma an kas, da fata an gane. Yanzu kun ga maratibul gunna guda hudu ne: akmal, kamila, naqisa, anqas. Akmal inna, amma, kamila, man kana, naqisa, an am, anqas, na ni nu ma mi mu.
2: Mujarradin
0: na ya ta shiga ni, akwai gunna nu, haka ma mi mu akwai gunna, amma ba ta kai inda daura nunan din akai ba ko mimun din. An an'amta, an'amta, wana an tsawanta ya fita nasta'in na nas, ina ba ta an gane ko? Yawwa. Gunnar da za ka yi mata daidai yake da gunnar da kai tsakiyar karatu ba tsayawa za ka yi ba. Inna Allah, tsawon da ka ba inna, in ta zo ƙarshe ma wala dan, shi za ka bata, kada ka wuce yanda ka ce inna, tsawon da ka bata gunna akmal. Haka nan wala

sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya, ko su tuntuɓe ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba cikin taimakon Allah da yardarsa. Akwai magunguna na musamman da muka zo da su, in dai ka yi amfani da su da yardar Allah za a samu waraka. In kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337031, ko su tuntuɓe ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin ƙafa da kuma majiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadari na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan baƙonsu, ko wanda sun daɗe da yin aure ba su samu ƙaruwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar maƙogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntuɓe ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337031.

0: Toka kasancewa shirin na waiwaye ne ba za mu rufe ba sai mun sako muryar Margayi Alhaji babba dan Agundu sarkin dawaki mai tuta Murabus wanda har wayo jika ne ga Malam Aminu Jammu mutumin da ya dauko tutar jihadi daga Sokoto zuwa Kano da irin jan hankalin da ya ga al'ummar wannan zamani
1: amma kamata ku yan takarda ni ina cikin jin horo ku mu gani ku yaki mu dan dauki elitar ku kace arzikin nan amma ku din mun ga shi ba ku tana da mu wannan akwai gaskiya a cikin duk wanda ke da kai da mu ga wannan bazai ce mu yaki a gaban nan dan ku da koro ba ture kusan mu ba wani gaba ba wanda ta kace sa gurin yi malami Allah ya dawo da jini su aka kabarje mun nan akai da su abu ne kwaruka malama arabiya da su muka tawo jihadin nan ko koro tura arba muka tura ku akai har kai da kake jaridar nan yau amma kullum ba ku magana ku duba da ci ku duba abin da ya kamata duk kasan nan kasan yarbawa da hukun ya mai da tafaddudi to ba mu wani dan makaranta dan boko wanda shi ne zai yace ko yi sana kunan sa shi ne al'adar can da suke bada shi ne mu ya ta mu suke yayi bane da cewa a kore mu a kwaci dan Allahu ne Allah da mutum 30 ne ke ba mu shi yake wa cikin ciki in ba ba cikin ciki ba to me muke ci yanzu kallo wanda ke yanzu kallon ma ke ta karbe to ba kwa kun yi ciya ba mu ai kun ta da ciya ke san adalci dai dai kun kyauta
0: Margayi sarkin dawaki mai tuta kenan Alhaji babba dan Agundi
2: kafin mu kammala wannan shiri godiya ta musamman ga abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku Fatima Kabil Labaran Hafsat Lawan Sheka Bashir Ali da Nura Abubakar Musa karkashin sahalewar Alhaji Salisu Idris Yakasai Hussein Amba Indabawa ke cewa bi salam

0: muna fatan Allah sa lafiya. Dakta barka da wannan.
1: Na barka mu da war haka.
0: Wannan ruwa ko dakta ya fahimci inda muka tsaya makon da ya wuce.
1: Eh.
0: Dan na dai jin masu tambaya ne kawai ta abin nan bi muka ansa.
1: Eh haka.
0: To ba mu sani ba da Allah sa mu rike.
1: Na'am.
0: Ko fa da lokaci sun saba sauraron mu karshen shirin.
1: Eh haka.
0: To saboda kai dai mu san inda zamu kama.
1: Na'am.
0: Kafin lokacin da zamu ba su dama nan ka samu isasshen dama.
1: Eh haka.
0: Da za su hado da tambayoyin makon da ya wuce.
1: Haka to yalle bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kullun muka saba gabatar da wannan shiri mai albarka a wancan makon da muka sami bakuncin shi Dr. Dau Faruk Dau akan abin da ya shafi wato kara na yadda za a hadu a ga an samu wato nama mai tsafta mai lafiya wanda za a inganta lafiyar mutane ba wanda za a samu karin wasu cututtuka da ko daukar wasu cututtuka da suka shafi wannan dabbobin ba
0: a garin gyaran gida
1: a rasa ido. To yayi mana bayani gamsashe kuma yayi kokari sosai wajen fito da kokarin da suke yi da kuma su kansu yan uwa masu fawa din da suke a gurin su ma ana samun waɗanda suke da kokari wajen ganin cewa an samu lafiyayyen nama a cikin al'umma. To Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ga baki daya. To ya taɓo ɓangarori da dama wanda masu saurari su ma na san duk da mun samu matsalar network ne a wancan karan ba karancin lokacin bane ba ma ya jawo a karancin sadarwa ce ta samu matsala wanda a wannan makon ina ganin za a iya ba wa masu saurari kusan minti 20 cikakku wanda za su bugo waya akan wayancan shirye-shirye da aka yi don mu ƙara samun yawa. To anan abun dubawa a cikin wannan hira da muka yi da dokta a wancan mako wato akwai gaɓoɓi kamar 2-3 wanda jama'a ya kamata mu daɗa nutsuwa a kansu wanda a wannan gida mai albarka a wannan fili an sha faɗin irin wayannan abubuwa kuma dokta ma ya ƙara maimaitawa kamar batun ciwon hanta da dabbobi suke yi wanda kuma mutane ma sukan iya kamuwa da wannan wato shi yanayi ko nau'i irin na ciwon hanta wanda dabbar take yi. To dokta ya mana bayani akan yadda su irin cututtukan dabbobin har ma akwai wanda tsutsa take fitowa ko a ganta yayin da aka yanka dabbar a ga zuciya ko hantar ko wani guna wanda ma ana iya ganin ta a fili ba ma a ce wai sai sun dauka sun kai dakin bincike ba a ga ta nan a fili wanda kuma ita tsutsan nan ya mana ƙarin bayani akan cewa ma zai yi ita wannan tsutsar tana ma da ƙwayayenta da ta yi akan wannan abun wanda kuma wannan ƙwan zai iya zama sanadiyar da shi ma ɗan adam zai kamu da irin wannan
0: abun
1: ya haifi wannan ƙwan a jikin ɗan adam wanda abinda nake so mu lura a nan mafi yawan mutane suna kallon kamar wuta takan iya ƙona komai wanda in ta ƙona ƙarshen ta shikenan kuma yana kallon shi ya sha kawai zai iya cin abinsa kamar yadda ya kamata ba lalle ba ne kamar yadda dokta ya ce ba lalle ya zama wutar da ta ƙona wannan ko aka girka ko aka gasa ko aka dafa ya zama cewa shi ne kawai abin tsira ba ko ƙwayar cutar ta ƙone ko ta mutu to zai iya zama cewa ta haifar da wani sinadari kuma ta zama wani abu ne kuma wanda bai dace da jikin ɗan adam ba saboda haka duk abin da ya zama cewa ya lalace ko ya samu matsala to mafita kawai a hakura da shi in kai ne ka siya za ka dafa wannan naman a gidanka ya lalace ka hakura da shi idan a gidanka ka sai dabba wanda bata je ma wurin su dokta ba tana nan kawai a gida ka je kasuwa ka siyo za ka raba wa mutane ne su ci a biki ake suna ake yi sai ka ga an je an siyo dabba mara lafiya kuma an yanka ta wanda ba tare da an kai ta gurin su jami'an kiwon lafiya wayanda za su iya cewa ma wannan naman a ci ko kar a ci kuma naman nan na suna shi ma haka

0: haka nan ya
1: ko kuma wata da za dabba
0: eh
1: ka kawo
0: yawa eh ana maza-maza eh a kawo su a siya ko kuma a hada kudi a gidan a ce to ai watan da ke shi kenan eh
1: da ana yi
0: eh da ana yi to yana da kyau ya zama cewa da an ga dabba ma musamman baba wannan dabbar da za a ce ma kasawa ta yi ba kaiwa ta yi ba kamar Dr. D yayi bambance-bambancen su wanda wata kaiwa ta yi wanda ba dama ita kalo take amma ta kani dole a wannan dinta a yanka ta ko a siyar da ita to wanda ya zama din ita ba kaiwa ta yi ba kila ma an ganta tana tarama ta bata shawuwa bata cin abinci eh ciki ya kumbura ko ta ci ne da ko mucuci ya kama ta har ta kai ga a faduwa sai a ce ai maza-maza a zo a yanka to wannan yana da kyau da Allah mu daina irin wayannan abubuwan mu dinga hakuri mu dinga wato ƙara dogaro ga Allah cewa abun nan ya zo ba da hannun mu bane ko kuma mun yi iya kokarin mu wajen kiyayewa ko gyarawa abun ya zama an kubuta dai daga kamuwa daga wannan cututtuka din sannan sai wayanda kuma su naman lafiyayye ne aka yanka komai lafiyayye ne amma ya wuce awanni kamar yadda doctor ya faɗa wancan lokacin cewa nama yakan iya yin wato awa 10 kafin ya lalace
1: wanda yake tun daga yanka
0: yawa zuwa ajiye shi yawa zuwa a siya a kai gida to wani kuma ma lafiyayyen naman zai siyo kafin ya kai gidan ya bar shi a mota yake ya sha zafi ya fara zama wani abu amma haka za a kai shi a ce an je an gyara ko kuma an yi wani abu wanda bai kamata ba naman ya zama ya cutu ko kuma ya baci ko ya zama wani abu daban kamar a makon nan na yi wani zuwa wasu baki wanda bakin da suka zo a gaggauce a area da na hadu da bakin area ce wadda wasu suna tallan nama gashi nan sun dora shi a irin social media nan
1: wasu ya sport nan
0: yawa suna nan dai ba sai mun kama sunan su kai kai tsaye ba
1: a wai ma ai ba suna wani ai kawo masu su da suna da yawa
0: eh suna da yawa haka
1: kuma akwai masu
0: to yawa to ire-iren su ne suna nan suna soya shi a cikin da soyayye guda guda zaka ga zabo gudan sa a miya ko a mai an soya ko kuma kaza ga tanan gudan ta an soya na je gurin
1: ko irin masu yarda juya da kan shi din nan
0: yawa eh haka yana eh to ba ma wannan irin ma a cikin tukunya yake guda gudan sa ake wannan din sa
1: eh
0: aka cire komai haka ake ba da shi to na tambaye su tsakani da Allah wannan yankan yau ne dan baki ne zan siyawa sun taho daga nesa muka yi waya da su muka hadu a kuma daidai gurin da wayannan masu siyar da wannan abun suke amma daga ƙarshe dai muka sai wannan zabo guda ƙato muka sai shi 14,000 amma da suka je bakin nan za su ci wallahi zaben nan yana wayi ya lalace haka aka yi asarar sa aka zubar to uzurin da muke ciki a lokacin ya hana ban dawo da shi na kuma na yawa a sanar da su
1: tunda an tambaya
0: sai da na tambaya duk sun da zan sayi wani abu irin wannan sai na tambaya na yau ne
1: satin da ya wuce ka ba mu misali kan masu sai da kajin nan da
0: yawa
1: sai da abaki
0: kaga abu ya tsufa ya daɗe ya canja yana wari ko da baka ji warin sa a fili ba yayin da ya je tukunya a shawara shan wuta yake ji wani bakan shi bane yake tashi kuma wani wari ne yake tashi to akwai haki na mutane wanda ya kamata a ce mu dinga kula mu kula da kanmu sannan waɗanda suke siyar da kayayyaki su sani akwai haƙoƙi a kansu haƙƙin masu siyan wannan kayan naka ko haƙƙin masu wannan mu'amalar da kai yana da kyau ya zama kai ne ka duba ka kalli Allah ka duba ka ga cewa ba za ka cutar da waɗanda suke siyan kayayyakinka ba sannan idan ka ki duba Allah ya zama hukuma kuma a tsaye take akanka dole ne ka bi yadda mutane za su zauna lafiya su samu wato ingantaccen abinci ta hanyar ka kada mutane su cuci ta hanyar ka a kamu da rashin lafiya karamar matsala shine a ce yaje ya samar da wasu enzymes masu karfi wanda zai jawo gudawa ko ya karkashe wasu kwayoyin halitta akwai bacteria mai amfani wanda cinyin wayannan sanadaran ko wannan abincin mara inganci wanda ya lalace kamar su nama din su kwai su kifi su madara idan suka lalace wayannan abubuwan karamar illa su shine su je su kashe maka bakteriyoyi masu amfani wayanda suke a hanji su zo su lalata hanjin ai gudawa a shiga cikin wani hali sai an je an kawo daukin gaggawa ko an yi wasu abubuwa wanda ba su kamata ba yana da matukar muhimmanci mu dada gane cewa wato ba komai ne yake zama mai lafiya ko kuma abinci ba sai ya hada abubuwa gabaki ɗayan su kamar yadda Allah ta'ala ya yi shi kamar wata magana daga cikin abubuwa da suka ja hankali na daga cikin maganganun doctor a wancan mako
1: makon da ya wuce
0: batun kamar masu kiwo wayanda suke bada magungunan dabbobin nan na antibiotic ne na
1: a gida
0: yawa
1: na dura wani kuma na allura
0: wanda ma mutum zai je ya siyo don wannan dabbar ta yi kiba ko ta girma ko wani magani wanda ake daukar makonni kafin a zo a ci wannan dabbar za a bari maganin an allura aka yi mata in a cikin abinci aka bata in ma wani iri ne dai to a jikin tsare-tsaren wayannan magungunan akwai sanarwa wanda jami'an kiwon lafiya na dabbobin nan suna faɗin cewa kada a ci wannan dabbar sai har ta kai kwana kaza ana kyautata zaton wannan sanadaran maganin ta kasa yadda su ko tafi tsare da su ko sun bi jiki ne yadda dan adam ba zai zo ya ci wannan abun ba amma haka zaka ga wani maran da aka bata maganin ranar yake shirin ya kai ta kasuwa kuma mai siya ya yanka ne ko da baba mahauta wanda suke siya su raba wa mutane ba dai za dai a siya a yanka haka masu kaji ya yi magana cewa za a iya kamuwa da irin wayannan ko kuma mutum ya ci wannan dabbar da take dauke da wannan maganin sai kuma kwayoyin wannan maganin su zo su bi jinin mutum yadda zai zama cewa koda wani magani zai zo ya sha idan ya kamu da wata rashin lafiya to maganin ya saba da kwayoyin halittarsa saboda haka maganin ba zai masa amfani ba sai idan an ninka wannan maganin to ninka maganin kuma zai iya zama wato wani hadari mai girman gaske wato wanda zai iya taba wasu gurare a cikin jikin mutum wanda hakan bai kamata ba a ce masu kiwo ko masu wannan noman su kifaye da tsuntsaye da shauran wasu abubuwa su dinga yin irin wannan kiyayewar wanda daga su sai Allah babu wanda ya san abin da yake faruwa a gurin to amma dai suna ji cewa abin nan ga illolinsa kada bukata ta mutane ko bukata taka ta sa ka dauki wannan abin ka je ka ba mutane su zo su kamu da wata matsala a zo a ci gaba da samun abu ba daidai ba sannan a irin abubuwa wayanda suka shafi su kansu su masu fawa din wanda ya mana bayani wanda shi ma bayanin nan yana da matukar muhimmanci ya zama cewa abun lura ga mutane misali yanzu mutum da yake zazzabi kawai da dan wasu yininnika zaka ga cututtuka sun fi dari wanda suke da alamomi iri daya amma mafi yawan zazzabin za a iya zuwa a ga kamar malaria ce ko typhoid ne shine muka fi sani shine muka muke ganin cewa abu ne wanda kusan kowa in aka duba shi za a iya samun sa to idan an dauki ciwo ne ta hanyar mu'amala da wata dabban nan wanda ma ake ci ce ko wanda ba a ci misali irin su kyanwa su kare da sauran wasu tsuntsaye da ake kiwon su da irin su tattabaru din nan na zamani da kawai kusan ana kiwon su ne saboda ma sha'awa ko adan su ko yanayin halittar da Allah ta'ala ya yi musu ba ci ma za a yi ba amma suna dauke da wasu abubuwa wayanda dan adam zai iya zuwa ya shaka wani abun ba yau ko gobe baba zaka ga an kamu da ciwon ba za a kamu da ciwon ne sai wasu lokuta masu tsawo sai ya nuna wasu alamomi sai a dunguma a tafi a asibiti idan ma Allah ya sa mutanen masu ganewa ne idan ko ba masu lura bane ba ma da ganewa haka za a ce sanyi ne
1: me wani abu a dauko wani abu daban ma
0: a kai shi wani guri daban in ya gagara ma a ce ai wannan kansa ne ko sabara ce ko wannan iska ne ai ta kamakame har abun ya kai ya yadu cikin al'umma har ma wannan cutar ta zama ma ba ma ta dabbobi bace ta ma zama kawai cutar mutane wannan ya goga wannan wannan ya goga wannan ga irin su mashakon nan ga sunan har yanzu ana nan ana yin sa ka rasa ta ina mutane suka samu shi ana nan kullun garko jiki ba ta da tasiri da za ta iya taimakawa wajen kare jiki daga kamuwa da irin wayannan cututtuka
1: haka ne kuma ga dama ana ta yin labarin cutar tsuntsaye daban da wayannan suka ji da
0: haka
1: suna da cututtuka mun bai ke wani kawai dama da an fara cututtukan zaga ana fitowa da su
0: ana wannan ana siyarwa
1: to kuma ko da kuma kamar yanda ka faɗa din yanda doctor ce za a zo a bada magani maganin ma bai fara aiki mutum ya ga cewa kuma zai asara
0: sai a ji kuma akwai mutane da zaka ga a irin gidajen gonan nan zaka ga lokaci guda an samu tsuntsaye masu adadi mai yawa wanda sun mutu kuma ya kamata ne a ce ko an kone su ko an burne su to ƙarshe kuma zaka ga wasu sun je ko su tono ko kuma ma a yi sauri a yanka su shi mai gidan gona an ce masa sun mutu an nuna masa adadin kila ma baya gari amma kuma a macin nasu an yanka su an gyara su an yi su buhu-buhu an shigo da su cikin
1: jama'a
0: kuma suna yin haka sosai da sosai an jima kuma ana yin wannan kuma ana shigo da su cikin mutane ana kuma ci ana kamuwa da cututtuka to na farko addini ya hana mu cin mushi ka ci abinda ka ciyar da mutane mushi abinda ba sa ci
1: wanda bai sani ba wanda bai sani ba kaga shi wanda ya aikata ka shi ke
0: gare shi
1: haka ai akwai hatsari
0: akwai hatsari sosai na farko dama idan abu ma ya zama mushi ne to zaka ga hadarin da ke cikin sa bayan sabawa Allah din dama asalin umarnin Allah din shine dan mu zama masu nagarta masu cikakkiyar lafiya domin ciwon ko da kalautake dabbar kawai amma kawai lokacin ta yayi ta mutu to ba zai yi wannan mushin ya zama kuma daidai da abin da aka yanka ba ya zama jinin da yake jikin sa ya daskare kamar yadda a wancan makon doctor yayi wata magana idan aka ma siyo dabbar lafiyayya amma an daure ta ko an matse su a wurin an kawo ta yace ba za a yanka ta ba sai ta huta
1: ta warware
0: jini ya kewe jiki yawa ya saki yawa inda jini ya biya tattoshe di ya sauka ya bi jiki sannan a yanka ta kaga duk wannan matakai ne waɗanda na kiwon lafiya na kuma tsara ita kanta dabbar ka tausaya mata ka batta ta huta sannan ka zo ka yi abin da ya kamata ka yi sannan kai kuma ka ci ka zauna lafiya to amma zaka ga irin gurin masu yanka kaji kaga an kama tsuntsuwar ko kazar an markwasa fuka-fukinta garin mako kawar a yanka ta nan an karya mata fuka-fuki yawa wannan raunin kuma zaka ganshi bayan an yanka ga gurin da jini ya taru kuma wannan jinin illa ci zai haifar da cuta idan mutum ya ci irin wannan guraren da abun nan din yake ko kuma an yanka sun kalau amma an jefa su wani guri za su yi bige-bige su kakkarye su karasa samar da wani raunuka da zai zo ya cutar da mutane to duk irin wayannan abubuwa yana da kyau mu zama kai baka yi ka cutu ba kuma ta hanyar ka baka yi ka cutar da wani ba ka yi abin da ya kamata a cikin yanayi wanda ya kamata duk abin da ya zama ya lalace ban sani ba ko suna da irin ko kungiya wanda ko wani tallafi a ce wannan abin
1: misali a ce lefi shi ma za a yi gaba daya
0: yawa
1: kuma dama abin da ya sa rannan ni kai na ban yi wa doctor tambaya ba saboda na yi tunanin cewa ga a rika jin ta daga su mutane
0: yawa
1: daga yawanci yawanci da sai ka rika jin waiwai ana cewa idan aka kai irin wannan dabbobi a wato idan aka same su suna da cuta wanda yake ba za a abin nan ba wai ana kawo gidan namun daji
0: eh haka
1: to kaga duk miji irin wannan su kuma sun ci ai kaga za su iya
0: eh sosai ni ma dai ina ji ban tabbatar da ban taba gani ba amma hakan mukan ji mutane su ce ana kai waye haka to kaga idan
1: na ai na ban sani ba ko na ka binciken zai a wannan
0: na'am
1: so da yawa dabba ba ta da lafiya aka yanka ta
0: hali
1: kamar yadda muke ci ana yanka ba abatuwa ba aka yanka ta akwai wani canji na jini da za a gani za a gane cewa tana da larura ko kuma a'a bayan mata mutu aka yanka
0: akwai kwararru wanda su za su iya gane haka kamar mahauta na san akwai wanda za su iya ganewa amma irin mutanen gari zai yiwa mu gane sai dai kamar ni dai wani abu da zan iya ganewa wato in dai dabbar mutuwa ta kawai to duk wayan mutum ne dai in dai na amban wannan naman sai na gane wannan naman
1: shi ana
0: tana eh wannan naman ba nama ne mai dauki ba abinda aka saka masa ko ne nama in duwa kwana duk dabarar ka duk wayanka komai yadda kai masa in dai ba yau aka yanka shi ba ni ban ga dabarar da za a yi ni ban gane cewa wannan naman ba na yau bane dan na sha zuwa gidaje na masu hali wanda ake cika furji da nama idan aka kawo min irin wannan ba na ci in kuma zan ci cikin kunya nake ci ko kara in ci saboda me ni dai in dai nama ya kwana to zan gane shi kuma in sai raina ne ni ba zan ci irin naman da ya kwana ba to barantana kuma wanda dama ita mutuwa ma ta yi ko kuma ba ta da lafiya kaga da wuri wannan da a ce doctor yana nan da wuri zai ce mana ma akwai wayanda su da sun gani sun san wannan naman kaza ne to yana da kyau kuma wayanda suke da ilimin wayannan abubuwan idan sun gani kada su rufa wa azalimi asiri
1: sai a ce mutane su cutu
0: su rufa yawaye a ce a je a cutu ka fallasa shi ko da wani abu ne wanda zai zama zancen kace nace kai ne manufarka ita ce za ta taimake ka a wajen Allah ta'ala da wajen su mutanen in ka yi don ka cutar da shi Allah ne ya sani idan kuma ka yi ne don ka cece al'umma shi kuma ka raba shi daga ukuba ta zaluncin da zai yi to duka Allah ne ya sani duk abin da mutum zai yi ya zama dai Allah ne shine a gaba kuma shine mai shaida abin da muke fadi da kuma abin da muke aikatawa a fili ko a boye
1: to doctor ka san shi nan ma doctor ya yi bayanin cewa su kansu mahautan lokacin da suke gabatar da aiki za ga mutum ya yanke sai ya sauri ya kawo tsumma ya nade
0: ya ci gaba da aikinsa kuma ya mana bayanin cewa idan ma wannan wato dabbar tana da rashin lafiya shi kuma gashi ya yanke kuma ya ci gaba da aiki zai iya daukar cutar da take jikin wannan dabbar idan nau'in cutar irin wadda ake dauka ce
1: amma ana cewa akwai cututtukan da ake dauka ta yankan farce
0: sosai kuma irin ɗaya ne jikinmu da nasu haka to kaga wajibi ne ya zama cewa a ɓangaren abin da ya shafi su mahukunta wanda suka gina abatuwa ɗin da kuma su kansu mahautan suna nan akwai attajirai masu kuɗin gaske a cikinsu wanda za su iya zamanantar da abubuwan kuma muna nan muna kallon tashoshin social media ɗin za ka dinga ganin mayanka gata nan iri-iri daban-daban na zamani da kayan yanka nama
1: wani ma ka gane mayanka ba shi
0: za ka ga guri cikin gilas da komai da komai kuma ma duk za a iya yin wayannan abubuwan duk da a wancan makon doctor ya yi maganar ma hatta gurin da za a zo a ji nama a yanka shi kalau a siyo ta lafiya lau amma gurin da zaka ajiye shi ka gurbata shi ka lalata shi a lalata shi to yana da kyau su yi dada siyan kayan aiki su duba su gani a ebi jami'ai wayanda suka shafi wannan bangaren a tafi gwamnati ta shiga akwai masu kuɗi wayanda suke saka jari a wasu sana'o'i wanda ake samun ci gaba su tafi China su je su siyo kayan aiki masu kyau a zo a shiga a zo a gyara gurin ya zama cewa kai ni ko baka niyan ma siyan naman ba sha'awar yadda yake kawai za ta sa kawai kaje ka ce a baka nama iri kaza da sauran wasu abubuwa da ya kamata a ce an yi kayan aiki wanda za a zai taimaka hana yankewar ma eh domin ita kanta wannan abatuwa din ai da ba irin ta bace ita ma ta wani zamani ne a wancan lokacin da aka kawo ta sabon abu mutane suka gani ake mamaki sabanin yadda ake yi kamar na gargajiya ada to har yanzu wannan ya zama na gargajiya shi ma ana yana da kyau a dawo a saki irin na wannan zamanin yadda abubuwan za su bada sha'awa su bada yanayi mai inganci ba komai bane manufar mu illa a samu wato tattaruwar al'amura su zama sun tafi daidai lafiya ta samu ingantacciya mutane da su za su ji yau an ce ga falalar hanta ko ga falalar tumbi ko ga abinda wato wata tsoka da take da wani amfani kamar su mahauta din zaka ga sun san kowace gaba kowace tsoka tana da sunanta ma
1: kowace jijiya
0: tana da sunanta tana da aikinta to haka a bangaren abin da ya shafi bincike da muke yi na abubuwa da suka shafi cimaka din nan kowace tsokar za a zo kanta da amfaninta da irin aikin da za ta maka idan wato ka sami dama ta cin wayannan abubuwa din wanda ina ganin wasu lokutan za mu zo da bayani akan
2: Me, that's

0: Albishirin kuɗin Najeriya kadamar yin bikin ƴancin kai tare da rage kuɗin cefane. A ranar 1 ga watan October, Big Buy Supermarket zai yi muku rangwamen kashi 10 cikin 100, wato 10% akan ƴaƴan itatuwa, kayan lambu, ɗanyen nama da kuma nau'ikan biredi na bakery. Kuna shirin girka abincin biki ne? Ko kuma cefanen gida za ku yi? Kadamar sayan kayan da kuke bukata a farashi mai rangwame. Ku shirya cefanen ku zo da iyalanku, ku amfana da wannan dama ta musamman. Za ku same mu a lamba 505 kan titin Hadeja da ke Kano. Quick Buy Supermarket, cefane da sauki da farin ciki. Barka da ranar ƴancin kai Najeriya.
1: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido, wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Bajakoli da ke ci a yanzu, cikin filin Eldorado da ke kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619. 08-33-6619.
2: Me yasa mutane ke kiranka da sarkin bada maganin ciwon ido?
1: Domin ina da juriya da kula da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina. Wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni dattijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana-yana? Ko kana gani gizo-gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani, koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido. Ba tare da an kula ba, wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci, har ya kai ga wani lokaci ba za ka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka, kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa Dan Kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatar ka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado da ke kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yo mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803-363-0619. Alhaji Musa Dan Kauye, idon miƙiya mai gani wasai.
2: Sai kun zo.
3: Assalamu alaikum mutane gida, sunana Haji Ablikisu. Kamar yadda kuka sani, na gaya muku na taba aiki nurse kafin zan koma wani aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannun mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 08-31-61-38 ni a Kano nike, a nan Airport Road opposite Gidama AA Rano, a wuri nike a garin Kano. Kamar yadda kuka sani, na shahara ne akan mace da namiji wanda maybe an yi amfani da bayan gida mara tsafta iri wannan, sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikinsu. A zo a sami Haji Ablikisu. Mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah. Ina mutane wanda suna susa jikinsu bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni. Ana rumfa lamba 8 a cikin Bajakolin da yake ci yanzu haka, a Eldorado Airport Road. Ina rumfa lamba 8, za ku gani hotona da fari hijabi a wurin, insha Allah in kun zo. Ke wanda kina fisari da da zafi ko woni iri abun de kin san sanyi ne kun sa ji application a gida neke ni baba ko ba ne kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi gashi a zo a same ni a zo da wannan result ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani kuma kai aure shekara daya biyu ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba haji ablikisu ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba kun sai ni haji ablikisu akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jiki mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne ke wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami haji ablikisu masala yana wajen ka ne kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wasu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafan su ba su sani ba a zo a samu haji ablikisu anan rumfa lamba tokos kari ku yukuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inda nike gya muku kulu ade da ana yi sai da gaskiya sai ku
4: Na gaishe ku sunana Alhaji Habib
5: ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
4: kana zuwa wajen zaka same mu muna Baja Kolin magunguna
5: ina nan
4: kar ka manta
5: rumfa mai lamba shida
4: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura to ka kira ni akan lambar waya
5: 0803-67-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-
4: laluran da abin da yake haifar da laluran domin baka magani wannan ciwon dai daidai yake da irin mutanen da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolinka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai saka amsa sunanka a matsayin ka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan a rumfa mai lamba shida mata ba da ku nake ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya daya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
5: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya dake gudana
4: a kasuwar Baja Kolum maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba shida
5: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza ko ka cana akan lambar waya
4: 0806-37-7417 0806-37-7417
5: sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
6: sai kun zo sunana baban MBU aiki na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin Baja Kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0806-07-1357 ko kuma 0902-533 ni dai baban MBU maza kadai

0: nake taimakawa maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu. Na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya, ya kuma auri mata har 17, ya haifi ƴaƴa mu 143, ni ne ɗansa na 142, wato daga ni sai ɗan autanmu kenan. Fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin. Na je garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin. Sunana Baban Mbiu, ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka: 0806705357, ko kuma 0909551533. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfa ta, to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan rauni. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da ban dakuna mara tsafta, kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kamar jin kaikayi a matsi, wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka, kai imani da Allah ka same ni Baban Mbiu, ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano, ko ka kira ni 0806705357, ko kuma 0909551533, 0806705357, ko kuma 0909551533. A dade ana yi sai gaskiya.
1: Assalamu alaikum jama'a, ni ne babu mai ido wanda ake kira da sarkin maganin tsaftar ido. Jama'a, akwai wasu tushe da ganyayyaki masu ƙarfi waɗanda ake amfani da su wajen taimakawa matsalolin ido iri-iri. Akwai abubuwa masu amfani da yawa da Allah ya sanya a kusa da mu, amma abin da ya fi mahimmanci shi ne gano su da kuma amfani da su yadda ya kamata domin su amfane mu sosai. Kada ku bari wannan dama ta wuce ku. A yanzu haka ina wurin taron kasuwan magani da ake gudanarwa a Eldorado hanyar Airport Road kusa da gidan man Aliko. Za ku same ni a rumfa ta mai lamba 14, lambar wayata ita ce 0807 347 0055. Idan kuna fama da kowace irin matsalar ido, ko da matsalar tana da tsanani ko wata ciwo matsin ido ko wato dusar ido ko kuma wata matsalar ido, idan idanku yana kaikayi ko idan kun tashi da safe kuna jin kamar wani abu ya rufe muku ido, ko kuna gani kamar akwai yanar gizo a gaban idanku, ko idanku yana yin ja kuna samun wahalar karatu, ko idan kuna fara karatu sai kamar harufan suna motsi sama da ƙasa har ba za ku iya karatu ba sai da tabarau, idan kuma tuki da dare ya zama da wahala ko hasken fitilu yana damun idanunku, don ziyartar wannan bikin ina rumfana mai lamba 14 a Eldorado kan hanyar Airport Road kusa da gidan man Aliku. Sunana Babu Mai Ido, wanda ake kira sarkin maganin tsaftar ido. Lambar wayata ita ce 0803 370 0055. Na zo da champion Aikilinza. Bana ba mutane maganin da zasu sanya a cikin idanunsu kai tsaye. Dukan magunguna na sha ne kawai. Champion Aikilinza ne nake amfani da shi wajen taimakawa wajen matsalolin ido. Akwai abubuwa da yawa da akan iya haifar da matsalar ido. Wataƙila abincin da kuke ci bai dace jikinku ba, ko kuma yawan kayan zaki da sukari yayi yawa a jikinku. Haka kuma yana iya kasancewa wata cuta ko infection ce ta samu a jikinku, ko kuma hawan jininku bai daidaita ba, ko kuma kuna daga cikin mutanen da suke kallon kwamfuta ko waya na tsawon lokaci daga safe har dare. Wataƙila kuma kuna yawan fuskantar hayaki, ko kuma idan ana shirin ruwa ko iska mai ƙarfi. Yashi da wasu ƙananan abubuwa ma suna iya shiga cikin idanu, ko ƙaramin yaro da yake wasa da yashi ko wani abu ya shiga cikin idonsa, hakanan na iya shafar idonsa. Sabulu da ruwa da suka shiga ido, ko kuma da tiko ruwa mara tsafta da ya shiga ido na iya haifar da matsalar ido. Kowace irin matsalar ido ce kake fuskanta, muna amfani da shi da ganyayyaki masu ƙarfi wajen taimakawa wajen magance ta, domin ku sake samun ƙwarin gwiwa. Ku tabbatar da kun zo rumfata da take lamba 14 a cikin kasuwar baje kolin magunguna na Eldorado kan hanyar Airport Road. Kuna iya kira na a wannan lambar waya 0803 370 0055. Da zan sake maimaitawa 0803 370 0055. Sai kun zo, nagode.
2: Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka. sannun ku da sace kasancewa da mu a cikin shirin mu na kiwon lafiya. Sunana Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya. Na yi fice ne a bangaren ikacal, ina nan a kaso baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi, idan kun manta da sunan kar ku manta da me sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11, rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703 4 6 4 9 0703 4 6 4 9. Ni Alhaji Fatayi na kwaye ne a bangaren matsalar jijiya kadai, wataƙila kana fama da irinsa kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka, wanda yakan zama matsala sosai, ko rikewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala, ita ma faduwar ta tazo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, kafafuwanmu, idanunmu, kwakwalwarmu. In matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu. Kana zuwa, akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka, domin sanin maganin da za mu baka. Ku sani, maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kadai ne ɗan ƙabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na haɗa saiwa da jijiyoyi 16 don haɗa magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah za ka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da ƙyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa za ka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai, ko tafiya za ka yi da ƙafa, gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki ɗaya. Same mu a kaso baje kolin magungunan gargajiya. Za ka same ni Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na da ke sa ka yadda sandarka ka taka da ƙafanka a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauƙi ko ya dinga yin shi kaɗan-kaɗan, hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiyar ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗa namiji. Kawai ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703 4 6 4 9. Sunan Alhaji Abdul Fatayi, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Sai kun zo.
3: Assalamu alaikum mutane na masu albarka na jihar Kano, ina muku maraba da zuwa rumfa na mai lamba 28, rumfa mai lamba 28 a wannan kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci gaba da ci a nan filin Eldorado Cinema dake kan titin Airport Road a nan cikin garin Kano. Sunana Baba Solution, wadda aka fi sani da Strongman Sadauki. Mutane na kira na Sadauki ko Kakkarfa, domin saboda ni maganin maza kawai nake bayarwa. Mazaje masu fama da matsalar rashin karfin gwiwa da kuma tsayuwar jiki wajen alaka da iyali, maza waɗanda ba sa iya shiga lambun fure da sauran abubuwa da suka shafi hurda na gida, kada ku damu, ku zo rumfa na mai lamba 28, rumfa mai lamba 28, ku samu ni Baba Solution, wadda aka fi sani da Sadauki, ko kuma ku kira ni ta lambar waya na 0803 3 7 7 1 4, 0803 3 7 7 1 4. Babban matsalar da ke haddasawa mazaje rashin motsawar jiki yayin alakar aure shine yawaitar siga a jiki da kuma kwayoyin bacteria da ake dauka, kuma ba a yi magani da wuri ba, za ku dinga jin waɗannan alamomi a jikunanku. Wani abu yana yawo muku a jiki kamar tana, kaikayin jiki, kuraje kanana a matsi-matsi, ciki yana yawan kuka kururururu kullum, zafin jiki, ciwon kwankwaso. Sannan idan kuna fama da waɗannan matsaloli, to ku zo rumfa na mai lamba 28, rumfa mai lamba 28, ku haɗu da ni Baba Solution, wadda aka fi sani da Strongman wato Sadauki, domin samun mafita game da lalurar mazantaka. ko ku kira ni ta lambar waya na 0803 777 7114. Sannan kuma mazaje suna iya fuskantar matsalar rashin tsayuwar mazanta sakamakon matsalar bahaya na cikin dubura da kuma matsalolin da suke wajen dubura. Wannan ya hada da alamomi kamar yin bahaya da kyar, yin bahaya da jini, ciwo mai hawa da sauka, ciwon kai mai hawa da sauka, yawan fitsari akai akai, shan wuya ko kuma jin zafi yayin fitsari da sauransu. Matsaloli na sakamakon kumburin ƴaƴan raino, dukkan waɗannan lalurori kan shafi bangaren lafiyar mazantakan maza da kuma samun karuwa, saurin gamsuwa, karancin sinadari da kuma rashin kuzari. Dan uwana, kar ka yi mutuwan kwando ka mutu ta ƙasa sannan saman ka na da kyau. Kuma duk namijin da baya farantawa matansa in an je wancan batun, to ba cikakken namiji bane. Dan haka ku tuntube ni, ni Baba Solution, wadda aka fi sani da Strong Man, wato sadauki, a filin baje kolin magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano, a filin El Dorado Cinema kan titin Airport Road Kano. Ina rumfana mai lamba 28, za mu yi muku gwaji da na'urorin zamani, kuma da yardar Allah da ya halicci magunguna da sayoyi, idan kun zo za ku samu canji.
4: Na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci. Sunana Alhaji Habib,
2: ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a El Dorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo.
4: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna baje kolin magunguna.
2: Ina nan a rumfa mai lamba 6,
4: kar ka manta,
2: rumfa mai lamba 6.
4: Ko ka tambayi Alhaji Habib, idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai. Ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane, na kware ne a bangaren maza kawai. Ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa, wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan. Idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalurar, to ka kira ni akan lambar waya
2: 0806376717 0806376717.
4: Kar ka manta, barin ciwo a jiki yana kai mutun ƙasa, amma da zaran ka farga yakan rabu da jikinka kwata-kwata. Ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalurar, domin baka magani. Idan kana so ka zama namijin da za a alfahari da kai, ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki, wannan ciwon dai daidai yake da irin motanan da take da tarin matsaloli, wanda yake kashe ƙarfin batar, da ko guda nawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba, face ka nemi mafita. Shi yasa a koda yaushe idan ka zo wajen mu, sai mun gwada ka, mu san matsalolin ka, sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin, wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayin ka da namiji. Ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani, samsam wannan ba irin shi bane. Kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka ƙasa. Wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100. Idan kana jin irin wannan yanayi, yi maza ka zo wajena Alhaji Habib, wanda ya kware wajen bangaren maza kawai. Kuma ina nan
2: a rumfa mai lamba 6.
4: Mata ba da ku nake ba, maza ne kawai nake magance matsalolinsu, domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16, wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza. Idan kuma kayi amfani da wannan maganin tunda kanin, zaka so maganin canji da baka taba gani ba.
2: Kai dai ziyarce mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya yake gudana a kasuwar baje kolin maganin gargajiya a El Dorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo. Ina nan a rumfa mai lamba 6, rumfa mai lamba 6.
4: Anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza.
2: Ko ka cana akan lambar waya 0806376717 0806376717.
4: Sunan dai Alhaji Habib, na bar ku lafiya.
5: Mama Ijeba oyoyo, mama Ijeba oyoyo, mama Ijeba ta danno dan dan dan dan dan dan dan, daga Ogun State. Eh, mama Ijeba ta zo daga Ogun State, stand number 45, tana nan a tanti mai lamba 45 0703 6 1 2 0 4 0, wato 0703 3 6 1 2 0 4 0, 0703 3 6 1 2 0 4 0. Mama Ijebo, eh, mama Ijebo kwararre mai maganin gargajiya, abin da ya shafi kirji, sigari, wannan ƴar matsiyata, idan kana shan goma ka ƙara goma a kai su zama 20. Mai lafiya shine ƴan gata, koda wajen ibadar Allah shi mai lafiya daban yake da marar lafiya. Mama Ijebo, habba mala ka shiga ban daki, ka rasa abin da yake damunka, kai kanka idan wata ƙara ta fito daga jikinka sai ka firgita, saboda zaka ganye babu bas pass pass pass abba mala mama ijebo ta danno duk irin wannan matsalolin in kaje gurin mama ijebo zance ya kare duk wani abu da ka sani na nau'in abin da ya shafi kirjinka to in kaje gurin mama ijebo magana ta kare in dai a kirji ake ji zuwa gadan baya zuwa abin da ya shafi in ka shiga ban daki kana numfasawa da kyar he kace mai haihuwa to kaje gurin mama ijebo ta zo daga kasar Ogun tana nan a rumfa mai lamba 45 stand number 45 aka so baje kolin magungunan gargajiya da take ci a halin yanzu anan airport road a El Dorado cinema jikin gidan mai Aliko bangaren abin da ya shafi mata musamman a mahallin Shahid mata idan kuna samun irin wannan matsaloli ku tinkare ta kai tsaye bangaren abin da ya shafi bakon wata kuma ta kun san abubuwan da suke damun ku ku tafi gurin mama ijebo ta zo tun daga Ogun state domin na ta ba ku magunguna da suka dace da rayuwarku wanda za ku ji dadin al'amarin ku da kanku iga haihuwa daga Allah take ku dangana da mama ijebo bangaren an yi aure an kasa haihuwa shekara da shekaru babu rabo Allah ne zai bada haihuwa amma dai a je gurin mama ijebo mama ijeban da ta zo daga Ogun state tsohon mata ce mai shekaru da yawa dattijuwa ta san kuma maganin gargajiya a inda magana ake yi maganin gargajiya ka tinkari mama ijebo kai tsaye a tanti mai lamba 45 daga Ogun take ka san kuma jihar Ogun da tsazuba da magungunan gargajiya iri-iri da ganyayyaki nau'i-nau'i Mama Ijebo daga Ogun rumfa mai lamba 45 07 33 61 2040 wato 070 33 61 2040 07 33 61 2040
6: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar yadda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08 0 1 1 6 1 3 ni a Kano nike anan airport road opposite Gidama AA Rano awuri nike a garin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji one day maybe an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su a zo a sami haji ablikinsu mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane one day suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni ana rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a El Dorado airport road ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji ablikinsu a gida nake ni baba ko bani kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi gashi a zo a same ni a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani kuma kai aure shekara daya biyu ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba haji ablikinsu ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba kun sai ni haji ablikinsu akwai sabo abun bari ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami haji ablikinsu masala yana wajen ka ne kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wasu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafansu ba su sani ba a zo a samu haji ablikinsu ana rumfa lamba 8 kari yi kuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike ga muku kulu adede ana yi sai da gaskiya sai ku

Najeriya ke cika shekaru 66 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Shugaban kasa ya ce gwamnatinsa ta darfa matsalolin da suka tsaya wa Najeriya wuya, wato iya wuya a tsawon lokaci. Kotun sojoji a nan Najeriya ta dage ranar yanke hukunci kan waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Daga kasashen ƙetare kungiyar NATO ta yi allawadai da malaman wato makaman Rasha na amfani da makaman ƙare dangi.

0: na cikin abubuwan da gwamnatin sa za ta fi bayo fifiko inda za ta yi kokarin rage kudin samarwa da jigilar kayayyaki da ƴan Najeriya ke amfani da su ya ce gwamnatin za ta fadada noman rani da ban na zamani inganta samun iri da taki ƙara amfani da injina wajen noma tare da zuba jari da kuma adana amfanin gona na wato da sufuri shugaban kasar ya kuma ce ana gina wato tare da kammala hanyoyin layukan dogo da tashoshin jiragen ruwa da za su haɗa gonaki da masana'antu da kasuwanni yana mai cewa rage kudin noma da asarar amfanin gona kafin isa ga kasuwa zai taimaka wajen rage farashin kayayyakin Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya buƙaci kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya taka rawa wajen daƙile yaɗuwar makaman ƙare dangi tare da ƙaƙaba takunkumi kan yaɗuwar makaman nukiliya. Tinubu ya ce tsaron Najeriya bai dogara da mallakar makaman nukiliya ba, yana mai cewa ƙasar ba ta cikin ƙasashen da ke da makaman na nukiliya. Wakilin dindindin na Najeriya Majalisar Ɗinkin Duniya Ambassador Jimo Ibrahim shine ya isar da wato matsayin shugaban a wani babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar a New York domin tunawa da ranar kawar da makaman nukiliya gaba daya. Ibrahim ya ce Najeriya ba ta goyon bayan wato kera ko kuma yaduwar makaman nukiliya. Yana mai cewa kawar da irin waɗannan makamai yana daga cikin manyan abubuwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa a gaba. Ya buƙaci ƙasashe su mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka shafi wato kwance ɗamarar makamai tare da gujewa barazana ko amfani da ƙarfi kan wata ƙasa. A cewar sabbin waɗannan ƙa'idoji zai taimaka wajen ƙarfafa zaman lafiya da rage buƙatar samarwa da yaɗuwar makaman ƙare dangi. Ya kuma isar da saƙon shugaba Tinubu na yaba wa shugabannin Afirka kan ƙoƙarin tabbatar da cewa nahiyar ba ta zama wurin gwajin makaman nukiliya ko samar da makaman ƙare dangi ba. Jami'an adawa a Najeriya na ƙara ƙaimi wajen tattaunawa kan yiwuwar tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa guda ɗaya da zai fafata da Bola Ahmed Tinubu a zaben shekara ta 2027, in ji wani bincike da jaridar Daily Trust ta fitar. Shugaban jami'ar adawa sun gana da ɗan takarar shugaban ƙasa na ADC Atiku Abubakar a ranar Talata da daddare a Abuja. Wannan yunƙuri na daga cikin ƙoƙarin wata ƙungiya mai suna G100 wato ta 'yan siyasa da ke neman haɗa jami'an adawa kamar ADC, PDP, NDC, PRP, CSDP da APM domin samar da matsaya ɗaya a zaben shekara ta 2027. Sai dai har yanzu akwai tambayoyi kan 'yan takarar jam'iyyun da kuma magoya bayansu akan za su amince da janyewa domin goyon bayan ɗan takara ɗaya tilo a gabanin zaben. Wutar lantarki a Najeriya daga shekara ta 1960 zuwa a yau. A yayin da Najeriya ke shirin bikin cika shekara 66 da samun 'yancin kai, akwai muhimman ɓangarori na tattalin arzikin ƙasar da ba za a iya yin watsi da shi ba. Wannan fanni kuwa shi ne wutar lantarki wadda ta zamo ɗaya daga cikin ginshiƙin ci gaban masana'antu, kasuwanci, asibitoci, makarantun sadarwa da sauran kuma harkokin rayuwa na yau da kullum. Sai da duk da shekaru sama da 60 da Najeriya ta samu 'yancin kai, matsalar samar da isasshiyar wutar lantarki na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen ƙasar. Wakilarmu Fatima Yunus Musa ta binciki tarihin wannan fanni da sauye-sauyen da aka samu na tsawon lokaci tare da duba halin da ake ciki a yanzu ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
1: Ranar 1 ga watan Oktoba na shekara ta 1960, Najeriya ta samu 'yancin kai. Tun daga wannan lokaci, wutar lantarki ta kasance ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ƙasar ke buƙata domin bunƙasa masana'antu, kasuwanci, ilimi da lafiya. Sai dai tarihin tsarin wutar lantarki a Najeriya ya fara tun kafin samun 'yancin kai. A shekarar 1950 aka kafa Electricity Corporation of Nigeria wato ECN. Sannan a shekara ta 1972 aka haɗa ta da Niger Dams Authority aka kafa NEPA. A tsawon shekaru, Najeriya ta ƙara gina tashoshin samar da wuta musamman na ruwa da gas. Kayinji, Jebba da Shiroro na daga cikin manyan tashoshin samar da wutar ruwa yayin da tashoshin da ke amfani da gas suka zama muhimman ɓangare na samar da wutar lantarki. Sai dai duk da wannan ci gaba, matsalar wutar lantarki ta ci gaba da kasancewa. A shekarar 2005 aka samar da Electric Power Sector Reform Act tare da kafa NAC domin tsara da kula da harkar wutar lantarki. Sannan a shekara ta 2013 aka kammala miƙa wasu kamfanonin samarwa da rarrabawa ga masu zuba jari masu zaman kansu. Idan aka kwatanta Najeriya ta shekarar 1960 da ta yau, an samu ci gaba wajen yawan tashoshin wuta, tsarin gudanarwa da kuma ƙarfin samar da wutar lantarki. amma har yanzu akwai babban gibi tsakanin karfin wutar da aka girka da kuma wutar da jama'a ke samu a zahiri. A shekara ta 2026 daga cikin manyan matsalolin da bangaren

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Indai ka yi amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931. Ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma minjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: Wa sauraron mu barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Sannan kuma muna ce ƴan uwa murna na cikin Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka. Shekaru 66 ba kananan shekaru bane da ƙasar nan ta samu yancin kai kawo yanzu ga waɗanda suke raye lokacin da aka samu yancin kan da waɗanda suka zo daga baya. Sun riski tarihi tare da sanin inda aka gina ƙasar a farko da kuma halin da take ciki a yanzu. Waɗanda suka riski lokacin ba da yancin kan suna zaune suna nazari da lokacin da kuma yanzu, wani irin darussa ya dace na baya su kalla game da yadda iyaye da jagorori suka sadaukar da rayuwarsu wajen ganin ƙasar ta sami yancin kai, ta zama haɗaɗɗiyar ƙasa mai ƙabilu da yawa, mai bambanta addinai, da yanzu haka take wanzuwa shekaru 66 da sunan Najeriya. Masu sauraro, 66 ba ƙananan shekaru ba ne, an ga abubuwa da dama. Wasu idan an tuna su za a yi farin ciki, wasu ko tuna da su ma ba a so a yi. An ga shugabanni da dama kama daga na mulkin soji zuwa na farar hula. An ga sauye-sauye da dama, an ga an kirkiri jihohi da dama, an kirkiri ƙananan hukumomi da dama. An samu ci gaba ɓangarori da yawa kama daga ilimi, kula da lafiya da ayyukan yi da samar da ababen more rayuwa, duk an yi iya ƙoƙarin da aka yi a matakan gwamnatoci daban-daban. Sai dai har yanzu ƙasar na buƙatar wato saiti don ta tafi yadda su magabatan suka ɗora ta a kai. Jama'a, wannan rana ta yau ranarmu ce wanda za mu iya cewa a ƙasar nan dai wannan ita ce rana mafi muhimmanci a gwamnatance da kuma al'ummar ƙasa. Ake biki a duk shekara ɗaya ga watan Oktoba na shigowar ko na cika ƙasar nan shekara kaza da samun yancin kai. Za mu so mu ji a 0707795393 ko 0817475777 a gurguje tun da ba mu da lokaci. Za mu zo mu ji ya kuka kalli ƙasar nan a yau. Aminu alaikum salam.
1: Kana fatare da mutanen rashin jure
0: jure. Baba na, barka da shigowa.
1: Barka da yanzu.
0: Na'am.
1: To fatan alheri Najeriya ta cika shi. Sai ka 66 ko?
0: Na'am.
1: To dai dai shekarun ka kenan.
0: Shekarun ka?
1: Insha Allah.
0: To.
1: Ada yan watan ma.
0: To. Ta girme ka ko ka girme ta?
1: Na'am.
0: Ta girme ka ko ka girme ta?
1: To, ni dai ai kai dai muke da kika.
0: To.
1: To kaga na tsaya kamar da ƴan watanni.
0: Gaskiya ne.
1: To amma kaga sai mu ci alhamdulillah tunda mun ga wasu abubuwa da yawa a baya waɗanda na alheri ne wanda aka ci kuma sosai abubuwa suna tafiya. To ka tana aiki, jama'a sun san aikin su. Sun san yadda cewa za su yi wa shugabanni sun yi za su yi wa jama'a aiki. Sai hau kuma sun yi da ana shugabantar su. Ka gane?
0: Na'am.
1: Saɓanin yanzu mu ne mu ci wa wani aiki ba ta kake mana ba. Sabida idan ka duba yanzu irin hukuma da wahalar da muke sha, kuma kullum kowa ya sani sabida masifar man fetur da aka saka Najeriya nan, daga inda ka tashi daga gadon baccinka tun daga nan zaka fara tara gobe tara ji. Misali ka ga ina da cocida zan ko caji zan saka ko in kai ta gurin caji sai na biya, zan zo in sai ko kuma sai kosai. Daga duk waɗannan nuka ne sai an sa man fetur an sa gas an yi duk sun ɗebo sun ɗora mana yau da safen nan. Na wani ba haɗu kone tare ce, amma ni ne nake mora gwanta, ni yanzu nake ba na mora gwanta komai, inda ni ban kata inda zan mori ta ba, amma babu na da ba zan mori ta ba. Kuma ga ya kamata shugabanni su duba cewar su duba Allah su ga cewar suna mulkin jama'a ne ba dabbobi ba. Ya kamata su waiga su ga cewar wa'ancan na ba da ake magana ana cewa sun yi kaza ba banza aka faɗe su ba. Amma idan suka zauna haka a wani hannu muke magana ta Allah wallahi wannan ma ba aike shi bane zuwa da wannan Najeriya wallahi sai Allah ne saboda ba a abin da idan ki kwata kwata a Najeriya Allah ya shike lafiya
0: masha Allah mun gode kware da gaske Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to ne maka fata
0: alheri masha Allah
2: ni sunana Ahmad Arifi Barbu
0: na'am
2: kuma ina cikin karkanon hukumar Abu Karamo kuma da cikin birnin Kano
0: na'am
2: to gaskiya babu shakka Allah ya saka wannan gidan gidan alheri da albarka
0: amin
2: kuma da mata da cewa muna cikin daji kore da kike zai kwana dina da fundan Allah ya rufa shi
0: amin
2: to gaskiya babu shakka da jiga ta samu jantin kai wa shekara 66 kuma shekaru ne masu albarka kore da gaske kuma yancin da aka samu yayi rana tawar bangaren da rana ba ko da yake dai an sami yancin kai to yan kasar je ba su suka sami yanci ba kasar ce ta sami yanci domin ita kasa ta sami yanci amma ita ta sami yanci ba dan duk wanda ya samu mulki sai ka kasa kamar gajiyar ta yi a hannun iyayensa to haka ake tafi da mu dai gashi da daɗi ba daɗi Allah zai saka masu alheri abin da suka yi na alheri ba amma gaskiya ba talaka yana karɓa ina kuma karɓa yana ɗanɗanawa a hannunsa ni shawara da nake bayarwa a kasan nan shugabannin ya kamata su waiwai wasu kwallo da musu shi ne suka yi mana idan ko wata gyara ba to shi kuma talaka shawara da nake bayarwa shi ya kamata an ce so jama'a malamin kanta ni abin da nake tunani idan mai mulki ya karɓi mulki a hannun wani ya yi abin da irin na baya ya yi zo ya karɓa a hannun wanda ya karɓa ya yi talakawa su tare su ja masa kunni ma'ana su masa falle ɗaya haka idan ana yin haka a canjawa yau a can da gobe Allah zai sa a zaɓo na alheri duk da ya ce kowane kauta ja ne to amma idan wani ya gani gani ga wani ya shi wani tsoron Allah idan ta daga suka haɗe zuciya ɗaya suka ji abin da za a ba su suka tare suka kada gwamnati to mun ba ce masu daidai ba to in wani ya zo ya ga cewa haka ake yi to Allah da shi kuma zai tsaya ne su yi gyara wannan shi ne shawara da nake ba gwamnati a suke ba nake ba talakan ƙasa amma idan suka tsaya cikin son zuciya wajen cewa ɗan abin da za a ba su karɓa su karɓa kuma a jam'iyya ne ka ana fara babarin mota da keken ɗinki inda da na gaito take hawa waye sai a kaɗe wani wannan shi kake guda fashi to in sha Allah kuwa abin da za ka tarar na bala'i sai ka ɗan abin da zai yi a ce da jirgin sun jirgin sau ba ka baka ba a biya ka ba domin in ka auna ka gani yadda ake mana ba in kana haraji a ce yanzu duk transaction ka gani ake yi ake fitar da abin a ce an karɓa haraji a hannunka to sai ya zama nan kawai billahi da zai rahi illa ko me za ka yi sai ka biya haraji mutuwa ce ɗaurin aure ne suna ne gida ne wane ne komai sai an biya masa haraji to kaga abin an yi wa lokacin a tausaya kuma a cikin ɗan karɓa ana tallafa mana ɓangaren man fetur da shi a ce muna samun man fetur da sauƙi a abu an janye tallafi an ƙara haraji an janye tallafi an ƙara haraji bayan harajin nan cewa aka za a janye tallafi idan a je na ganto kuɗi to kuma an ƙara harajin an janye tallafin nan ne ba a je na ganto kuɗin sai zaman to ganto kuɗin ya ninka kan ninka ya ninka kan ninka to ina da kaje sa kan ta saboda Allah a ce ko da kasa ana mutu kimani naira 780 da wani abu to yanzu dan Allah dan annabin ka auna kaga mutun yanzu wani ina gidan haya ya ga haya ba an ci ana mutu 700 a kasa an ciwo masa shi da yake ke turba ko kuma an ciwo masa bai ga amfanin abin ba a ga yayi ana ciwo hali to dan Allah dan annabi su gonin musu wayo su dawo su kula da kawai yadda mu ba muke kula da su muke ba su goyen mu dike musu addu'a ko dai shi wallahi mu addu'a muke musu kullun Allah ya gyara malu
0: to mun gode kware da gaskiya mun gode to masauro iya abin da zamu yi kenan saboda yanayi na lokaci kuma muna da sako daga bangaren mu na cinikayya a madadin hukumar zartarwa ta wannan tasha karkashin jagorancin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar da dokacin ma'aikatan wannan tasha baki daya musamman Amatul Mu'iz Abdulrahman da muke tare da ita a yanzu muke wa al'umma na Najeriya gaba ɗaya fatan Allah Ubangiji ya taimaki ƙasar mu Najeriya ya ba mu lafiya da zaman lafiya da ci gaba tare da wato kwanciyar hankali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

magana a sakanin mutane kowa yana cire hanci ai ka san iri wannan baka yi a shin sami baka yi a shin barkono iri wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba iri wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda baki yi a giya ma kowa ba kayi magani baka ji dadin shi ba a zo a sami aji ablikisu kuma ya san shagona kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jaraba a Zungeru Road ai kun san ba zan tashi a wurin ba in zo nan airport road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karikaci haka karikaci wannan iri wannan ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma ke babu to a zo a sami aji ablikisu a kira ni a sipili tokos sipili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wannan ba dadi ya dede a jikin namiji zai jawo rauni a wajen mu'amala da iyali iri wannan ba dadi na gaya muku akwai wani asuwaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani bana baku abu banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun godewa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda ka yi aure biyu ka yi uku ka yi hudu to in sun fita a gidanka ga rebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san matsala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kamar inda nike gaya muku kullum a daidai ana yi shaidai.

0: Rahmuri.
1: Rahmuri.
2: Meter to the end of the Dingo Okuzongo FM.
3: Lokaci akan abin da yanzu yake faruwa tsakanin mutanen Niger da mutanen Najeriya. Wanda al'umma ce daya kamar yadda Allah ce. Geographical boundaries din da aka sa a kasashe, iyakar kasa kaza sai kuma wata kasa kaza, wanda duk baturen mulkin mallaka ne zo shi. Aida bashi. Ko da ana iya cewa mutumin gari kaza bari kaza, amma ba wani magana cewa in zaka tsallaka nan sai wannan shi ba kasarsa bace kai kasar ka ce ka abin da sauransu. Mu a gurin musulmi ba abin da ya daure mu ka zama abu ɗaya sai musulunci. Musulmi a kowace ina yake dan uwanka. To bare wanda ake zaune a guri guda, al'ada daya, ana magana da yare daya, ana addini daya, da auratayya, da surkutaka, da waye da waye, duk an cakuɗe an gauraye an zama abu daya. A yanzu siyasa ta shigo, wannan siyasar ta sa a sakarwa jahilai baki suna maganganu. Zan yi ishara zuwa ga ɗan uwanmu ƴan Nijar. Babu shakka siyasa takan sha bamban daga gari zuwa gari. Kuma a yanzu kamar yadda muka sani, duk kasashe ma na musulmi, siyasar da take gudanar da su ba ita ce zaɓin su ba, wani abu ne aka kakafa musu. Siyasar nan tana iya zuwa da wani abin da ba haka suke so ba, amma abin ya fi ƙarfin su ba da suka iya. Wannan duk kasashen musulmi da ke magana ba wai ƙasar Najeriya kaɗai ba. To na ji daga cikin waɗanda suke maganganu, musamman ɓangaren mutanenmu na Nijar, suna hargitsa maganar siyasa da maganar zamantakewa. Mutanen Arewa kowa ya ga yadda hankali ya tashi lokacin da aka fara maganar cewa za a ga amfani da soja, ƙarfin soja, tagar da yaƙi tsakanin Najeriya ko ECOWAS da Nijar. Ba wanda bai sha baki ba a cikin rukunin mutanen Arewa. Sarakuna sun yi magana, malamai sun yi magana, tajirai sun yi magana, wasu ma daga cikin 'yan siyasa sun yi magana. Aka yi ta zuriya har aka ga cewa wannan ƙudurin bai ci nasara ba. Wannan wani abu ne da su mutanen Nijar sun san da haka. Amma a yanzu sai ka ga wani sakare ya taso saboda siyasar Najeriya yanzu da tsakaninsu da gwamnatin Nijar. Sai dinga zagin Najeriya. Abin takeicin wani malami ne akan kujera, shi da ya kamata ya yi magana da harshen ilimi, harshen addini, amma wallahi abin da yake yi wani jahilin ba zai yi shi. Eh sai yanzu aka san cewa da Najeriya da Nijar ɗaya suke, eh sai yanzu da aka ga cewa mun yi ƙarfi, to yanzu mun girma, mun yi kasa. Kaɗan wani wannan magana ta tashanci, kuma wani malami ne yana kan kujera. Wani yin magana ce wannan. Ya kamata in mutum mai hankali ne, duk wani rikita-rikita da ake yi na siyasa ya bambanta tsakanin siyasar gwamnati da kuma al'ummar ƙasa. Yanzu ba haraji ake ta ɗauki ba daɗi a kanta ba? Ba al'ummar ƙasa ake so a ƙaƙaba ba ake ta ɗauki ba daɗi? To idan ya zanto a cikin abin da yake na ƙasar, gwamnati takan zo da wani abin da take ƙasa sai ta ƙaƙaba shi ko ba a so, ina ga wata siyasa ta waje? Amma saboda gwamnati tana da wani abu da take da shi, wanda gwamnatin nan kana da kake nan ɗan kallo ne, ihu ka duk banza. Muna da iya yadda za mu iya canza gwamnatin mu, canza wani abin da muke ciki yanzu ya ƙarfin mutane. Saboda haka ya kamata malamai mu da ƴan uwanmu na Nijar su fito su tsawatarwa da jahilansu, da jahilan malamansu, a bambance tsakanin siyasar gwamnati da kuma al'ummar Najeriya, musamman al'ummar Najeriya ta Arewa. Al'ummar Najeriya ta Arewa har yanzu suna da wannan zumunci, suna da wannan mutunci, suna kimanta zamantakewa mai kyau, saboda wasu sun bambanci ba. To amma in aka bari waɗannan jahilan suna irin wannan, to nan ba muna da su. Kaga sai abin da ya tashi a yi ce gaba kira na zuwa ga malamai su fito su ja kunnen al'umma, a daina cakuɗa lamarin siyasar gwamnati da kuma zamantakewar al'umma. A daina wannan, wani abu ne da zai kawo baraka, zai kawo tafarraka. Ya za a yi ta iya raba ɗan Nijar da ɗan Najeriya? Duk yadda mutum ya so, ko su gwamnatocin ba za su iya ba. Ka ce nan duk sai ka kori ɗan Nijar daga Najeriya, sai ka kori ɗan Najeriya daga Nijar, ina abin zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Wani a haka ba shi zai kori kansa da kansa, tunda aka bi salsala sai koma can, ko na can ya gane.
2: Mita 97.3 a zangon FM, Rahma Radio.

0: za a ce da su ku raya abinda kuka wato ku busa wa abinda kuka kuka sassaka ko kuka surata ku busa musu rai wato a sa su su wani abinda ba za su iya har abada kuma ci gaba da yi musu azaba akan wannan so saboda haka wannan ba wai ya takaita ne akan zani da alƙalami ba ko da wani abin zani ba ya takaita ne akan sassaka ba bai takaita akan amfani da na'urar computer ba har na'urar AI inda mutum ne zai ba ta umarnin ta yi wannan abin AI kawai shi karan kansa ba zai maka ba sai ka faɗi abin da kake so ya maka sannan abin da zai fito maka da shi ba shi ne asalin abin da yake akwai ba wani zane ne zai maka ya fito maka da shi da umarnin da ka bashi gwargwaron umarnin da ka bashi da sabanin hoto na camera da hoto na video za ka samu cewa abin da ya dauko inuwar abin da yake nan ne shi ne dai hakikaninsa ba bambancewa za ka ga cewa in abin yana da abin ya sa kaya ya fito da kayan bai sa kaya bai fito shi ba kaya sai da yake haka yake kamar ka sa takarda ce mai rubutu a cikin photostat machine injin photostat ya fito maka da wannan rubutun yadda yake rubutun an yi shi mai kyau ya fito da shi mai kyau an yi shi mara kyau ya fito da shi mara kyau ba zai canza komai ba sabanin waɗannan abubuwan da kake faɗa na zanen na'ura ta net ko na ita wannan za ta iya canza gaba ɗaya halittar yawanci da ka gama hoton AI in har ka saba ganinsa kana ganinsa za ka gane cewa wannan hoton na AI ne saboda ba zai zama exactly kamar wancan na asalin ba sai ya gama wancan ba zai yi amfani da abin da yake ajiye a cikin kunshi a cikin ta wannan na'ura ya fito maka da shi kuma wani abu da kake so ya fito da shi shi yasa za a iya canza halittar ma ko mai kyau ce a mai da ita mara kyau ko mara kyau ce a mai da ita mai kyau mutum yana zaune a mai da shi a tsaye yana tsaye a mai da shi a zaune yana zaune baya motsi a mai da shi yana motsi a mai da shi yana dake-dake yana raye-raye yana duk za a sa shi ya yi wannan kaga akwai mu'alaja ta ɗan adam a ciki saboda haka dole ya shiga cikin abin da aka haramta so babu dalilin cire shi daga cikin sauran abubuwa na zane da sauransu wanda ya yi wannan yana da laifin wanda ya zane.
1: To malam mai wannan tambaya kuma cewa yake gwamnati tana baiwa mai hidimar ƙasa allowance duk wata naira 77,000 amma baya zuwa wajen primary assignment ɗinsa saboda ba sa ba shi ko CC wanda ya kamata su biya saboda kuɗin abin hawa da wasu dalilai baya iya zuwa sai dai idan wata ya yi ya je ya amsa clearance ɗinsa. Sannan ya ba sakatare wani abu menene hukuncin kuɗin da yake ba wa sakataren shin kuɗin da gwamnati take ba shi kuma halal ne?
0: To idan sharaɗin NYSC wannan primary assignment da za a sa shi shi ne a dalilinsa ne ake ba shi wannan 'yan kuɗaɗen don ya hau mota don ya ci abinci ya je wannan primary assignment sai zama ba ya zuwa saboda su inda aka tura shi ɗin ba sa ba shi indai ba da mancan an ce su riƙa ba shi ba. A shi ta ba gwamnati take bashi abinda take bashi don ya yi wannan kuma yake karɓar kuɗin kaga nan babu wata shubha na cewa ya karɓi abinda bai yi aiki a kansa ba amma idan gwamnati ce za ta bashi wannan wani kyauta ce ta yi masa da ya je can bai je can ba wannan nata ne ta bashi su kuma can in yana son su yi masa wannan ya yi musu wannan aikin su riƙa biyan shi ko su riƙa ɗan masa wani allowance sai suka ki kaga nan bai da laifi don bai je ba. So ya danganta da sharaɗin bashi na gwamnatin har na gwamnatin an bashi ne don ya yi wannan primary assignment ɗin ya zama da yana jiran sai waɗanda zai yi wa assignment ɗin su ma sun bashi da ba su bashi ba ya ƙi kuma ya karɓi na gwamnati kaga anan ba daidai ba ne ya sha bamban da waɗanda su kuma an tura musu shi ya yi musu primary assignment ɗin sai suka ce sun yi ɗauke masa ba sa buƙatarsa. Saboda haka ya je harkokinsa su zo duk wata su ba shi clearance su ne ba su ba shi aikin da zai yi ba sun yafe masa. Wannan ka ganin ya karɓi na gwamnatin bai laifi ba na damar na gwamnatin za a fitar dole ne za a sa masa a kawar ba zai je ce ba za ku samu ba ko kun samu ya mayar da shi. Su kuma can su ne ba su buƙace shi da wani aiki ba don haka wannan ba ya da laifi amma mutumin da suna buƙatarsa amma saboda ba su ba shi wani abu ya ƙi kawai illa

0: iyakar da ya ba da wani cin hanci ya karbi takarda akan yayi wannan kuskure ne
1: na'am wannan tambaya cewa take akwai wani masallaci da nake sallah a ciki amma ba a kiran sallah a masallacin sai dai idan lokacin sallah yayi liman ya zo ai sallah shin ya halatta in yi sallah a wannan masallaci ko da ba a kiran sallah a cikin sa
0: wannan ba daidai suke yi ba sirrin sallah shi'ar ne na musulunci wajibi ne a samu kiran sallah a kowane masallaci inda masallaci ne na da liman ratibi wajibi ne a samu kiran sallah wujub kifai wani ansa ya dauki yana kiran sallah ya dauki wa sauran amma inda suka hada baki mazowa gurin mazowa unguwar suka ce su ba a za a kira sallah ba wani dukan su sun yi laifi dukan su suna masu saban Allah shi'ar ne shi na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan sallah ta halarto idza hadaratis salat falyu'adhdhib ahadukuma wa li ummakuma akbarukuma haka annabi ya ce ku ku bi ne kuka zanto kuna tafi tare sallah lokacin sallah yayi to ɗayan ku ya kira sallah ɗayan ku ya muku limanci to ballantana mutanen unguwa ko layi guda da suke da masallaci gaba ɗaya su yi gum a zo ana sallah ba ladan to duka wanda suke sallah a masallacin ƴan unguwar duka sun yi tarayya wajen zunubi duk sanda aka yi wannan sallar ba a ce sallar su mutu ba sallar su ta yi amma kuma suna da zunubin ƙin tsayawa da wannan wajibin ɗaya ya tsaya da shi shike da ya sauke wa sauran amma ba aka samu ba wanda ya yi to duka kuma sauran sun shiga cikin laifi in ka yi sallah a nan ba a ce sallar ka bata yi ba amma in akwai masallacin da ake yin kiran sallah kusa da kai banda wannan to ka je wancan masallacin kuma su ma waɗannan ɗin kai musu nasiha kan cewa abin da suke yi haramun ne.
1: To wannan tambaya malam cewa take shin ya halatta mutum ya karɓi irin bashin da wato money fund suke bayarwa domin inganta kasuwancinsa?
0: To ban san wani irin bashi in suna ba da bashi ba riba ya su baka bashi ba riba wanda na san zai wahala yake da za halatta karɓa ba dai za su karɓi wani abu ƙari a kan abin da suka baka to haramun ne ko maƙanƙanta sa.
1: Wannan tambaya kuma cewa take wani ne yake azumin kafara na kwanaki 60 sai wasu suka ce idan ya gaji za a iya taimaka masa wasu daga cikin iyalansa su ci gaba da azumin menene sahihancin wannan fatawar?
0: To ban san suwaye wasu ba malamai ka tambaya suka gaya maka ko ku dai kai da abokanka kuke hira suka ce a tayaka ya kamata mutane su fahimta shi sha'anin addini ba abu ne da kowa da kowa ne zai baka fatawa ba ka nemi malami wanda ka yarda cewa malami ne umma ta yarda malami ne yayi karatu shi zai gaya maka abin da ya kamata kai amma shi azumin kafara kowa shi yake wa kansa indai mutum ba mutuwa yayi ba shi ne za a ce a yi masa amma indai yana da rai yana iya yi to shi zai yi magana cewa ka gaji ka huta in kristiya ka wannan ba gaskiya ba ne saboda haka sai ka haƙuri ka kammala ko ka gaji ɗin ka daure tsakar dai ba rashin lafiya ka faɗi ba ka faɗi rashin lafiya ko wannan rashin lafiyar ce za su zama uzuri wanda ka warke kuma da zarar ka warke ka ji za ka yi azumi to wajibi ka ci gaba amma ba wannan ba har kawai a ce ka gaji za ka huta wasu su yi maka wannan ba daidai ba ne.
1: Akan wakan launi wannan tambaya cewa yake mun je duba abokinmu da ba shi da lafiya da muka je muka ga jikinsa ya tsananta sai muka tambaye shi ko an yi masa magani sai ya ce an yi amma bai ji sauki ba sai ya ce last time da ya haka ta faru da shi maganin kambun baka da na mai ta ya sha kuma ya samu sauki sai ya ce mu je mu sake nemo masa mu kuma muka samu masa shin muna da laifi wajen samu masa wannan magani da muka yi?
0: To ban san me maganin kambun baka da kuka samu masa ba shi kambun baka shi da al'ayi annabi yana cewa al'ayinu haqqun walau kana shay'un sabiqal qadri ya kanat al'ayin al'ayin kambun baka gaskiya ne da akwai abin da zai rinjaye kaddara to da kambun baka ne saboda shi kambun baka shine wani ya ga abu ya yaba ba tare da ya sa sunan Allah a ciki ba abin ya samu matsala wannan kuma shi kambun baka yana yi kasancewa daga mutumin kirki da wanda ba na kirki ba wai sharadi ba ne wanda zai yi kambun baka sai ya zama mugu ko maye kamar yadda muke faɗa a'a wani salihin mutum ne ma salihi ne na gari amma an sa masa wannan abin a tare da shi wanda idan ya ga abu ya bashi sha'awa bai kuma ambaci Allah ba to abin zai yi ta samun matsala ya talalacewa ko ya ta rashin lafiya da sauran irin wannan to abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na wanda yayi ma wani irin wannan in aka gane cewa wani ne shine sanadiyar fadawarsa cikin wani larura abinda shari'a ta shiryar shine a kawo masa ruwa ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa ya wanke gwiwoyinsa ya bashi shi wannan da abin ya shafa ba zuba masa a jiki ko ya wanka da shi ko a zuba masa a kansa wato a kwara masa ruwa shine abinda aka ce yayi amma ba ce aka yi a je gurin wani can daban ba shine zai bada abin so wannan shi ne abin da ta faru a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa cikin sahabbai ya ga wani yana wanka ce kai kaga yadda Allah ya ba mu wani jiki mai kyau shikenan sai duk ya samu matsala idan mun faduwa rashin lafiya sai da aka bincika aka ce ai wani yayi magana akan kyan jikinsa ce maza to aje a same shi ya wanke gabobin jikinsa daga fuska hannaye gwiwoyi kafafuwa wadakhilatu izarihi ya kamo bakin abin din sa izarin sa shi ma ya wanke sannan sai aje a zuba mashi wannan da abin ya faru a zuba masa jiki akai haka ko aka zuba mashi gashi ya tashi ras bai taba wata cuta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan mai dayan ku zai rika cutar da dan uwan sa in kun ga abu yayi muku ya ba ku sha'awa ku ce Allah ya sa masa albarka barakallahu fi ku falyubarrik yani masa albarka ana yasa sunan Allah masha Allah tabarakallah haka yake so mutum zai yi wa nashi ma bai sani ba zai yi wa dan sa ma in yana da shi a tare da shi zai ga abu ko dan sa an masa wata kwalliya ce kai kwalliyar nan kai yaran nan yayi kyau ba tare da ya sa masha Allah ko wani abu ba yaro ya fadi ta rashin lafiya a rasa menene so shi ba wani ne zai je ya kawo zuwa wani abu gurin masa ba to shi yasa da ciribar san wani wani maganin kamun maka suka je ina jin sun je sun samu irin wannan masu jakan magori da suke dambara sai za su baka magani duk komai ma suna da maganinsa sai ta ƙarya suna karɓo kuɗaɗen mutane da suna nan sun cika gari wasu ma bokaye ne na ƙarya su ko bokancin ma na ƙarya ne su ba su da alaƙa ba da wasu aljanu ko wasu abin nan saboda haka suna nan suna damfarar mutane suna karɓo kuɗaɗensu kuma aka samu wasu kafofin watsa labarai marasa tsoron Allah suna saka su a cikin kafofin suna tallar bukatunsu da suna tallar abin hajarsu baro-baro ana gaya maka za a gaya maka sa'ar kaza a gaya maka arzikin kaza a gaya maka irin kasuwancin da za ka yi mutane kuma da yake ido ya rufe duniyar ake so ta kowane yanayi da wani ya ce zai gaya maka za ka shi gashi nan bai samu duniyar ba amma kai kana jin zai iya samu maka ita saboda tsabar wauta da gidadanci da sakarci so wannan baya halatta
1: aka maka laumi wannan tambaya yake cewa na kasance nayi saukar alqur'ani kuma na dauka kaina alƙawarin yin sauka duk sati Allah yana bani ikon tashi da dare domin sallar dare saboda ban yi haddar alqur'ani ba kuma ina son sallata ta yi tsawo shin zan iya yin sallah ina kallon alqur'ani a wayata kuma zan iya hada karatun alqur'anin da nake a cikin sallah da wanda nake yi a wajen sallah har ya zama nayi sauka
0: to dan tiran ka dauki qur'ani ka rike kana sallah ba laifi baka haddace ba kana iya rike qur'anin kai karanta abinda ka iya karantawa kai saukar amma mu sani shi ita sauka fa wai a yi sauka a sallah ba fa sharadi ne mutane ne suka mai da ita kamar ita ce sallar ba sai ka yi sauka bayan da aka ce sai ka yi sauka ina muka karanta abinda ya sauka Allah ce faqra umma ta yassara bil qur'an wannan ya sauka a sallar dare ne Allah yake magana ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila anan da ubangiji ya ambaci ce faqra umma ta yassara bil qur'an ku karanta abinda ya sauka haka ubangiji ya ce sai ce ba inda aka ce baka Annabi sallallahu alaihi wasallam sauka ya faru daga Fatiha Bakara sai yazo nasi babu wani hadisi da ya faɗi wannan ce Annabi yana kiyamul layla amma ba inda aka rubuta cewa ina sauka duk sati ina sauka duk wata babu wannan nabi yakan karanta yayin karatu mai tsawo a sallah ba maganar sauka wannan mutane ne kawai suka bayar ita kamar har mutum yake jin larura ce bai samu kaza ba to ya zai yi ya zai yi ka samu kaza har ya zanto wasu limamai za ka ga sun mai da sauka din ma a cikin sallar farilla daga cewa duk sallar asuba zai dauki qur'ani farko daga farko sai ya yi sauka wannan duk ba a sa shi ba wasu suka bar sunna ma a dalilin haka za ka ga cewa akwai wasu sura ne ko da ake karanta annabi ya saba karanta wasu surori kamar misali da asuba ranar juma'a da asuba annabi ya karanta suratu sajda ya karanta suratul insan a cikin abin nan dinsa a sallarsa ta asuba ranar juma'a to sai ka ga masu wannan jeran ba ruwansu su ko da juma'a ce da sun saba sun dauko suna cikin bakara ko ali imran ita za ta dora a kai wanda duka wani abu ne wanda mutane ne suka shigo da shi wanda ba alizimta musu shi ba wa annabi kwadaitar akan sa ba
1: ne wannan ya cewa yake menene hukuncin shan maganin karfe irin saigoyi ko sassaken bushiya domin wani ya ce hakan ba zai zama laifi ba tunda idan kai yana ciwo ana shan fadar ko allura idan ana zazzabi wai duk ɗaya ne suke ina son karin bayani akan wannan
0: ne har da gaske ne ka za a baka sassake in ka sha karfen ba zai kama ka ba sassakin shi kadai za a baka sassaka yadda ake sassako sassakin darbejiya ko wani abu a sha saboda wani ciwo in har akwai wanda za a sha kai yake ba za ka abin da shi kin ka sha ba haramun ba ne amma ka hada da wani surkulle ka hada da wasu surkulle ko a ce wannan sassakin sai an kai shi karkashin wata bishiya ya kwana ko sai an je an faɗi wasu maganganu da ba a san ma me ake faɗa ba duk wannan kaga an shigo da wani abun da ba shi ne sassakin ba in sassakin ka yadda cewa sassakin shi kadai in ka sha shi karfen ba zai kama ka ba shi kenan sai ka sha bindiga ba ta ci ka ba zai ka sha Allah ya ji kan Malam Abubakar Gumi har ya bar duniya shi bai yadda akwai wani tauri bai ci duk wanda ya ce yana da tauri ya je ya sha ya zo ya bani wukanni ikara ba za ta kama shi ba so in dai har sassaƙe ne yawanci ai za ka samu ba lalle sassaƙe za a baka wani abu a ci ka ɗaura ko wani goro ko wani kambu ko wani abu a ci ka ɗaura shi wata laya ka riƙe bayan sassaƙen to kaga ashe ba sassaƙen ne ba akwai wani wani sirkulle da ba a yadda da shi ba
1: to wannan tambaya malam cewa take shin zai yiwu mutum ya taimaka wa matarsa wajen rama azumin da ake binsa wadda ta sha lokacin Ramadan saboda jinin haila ganin cewa tana shan wahala yayin rama shi
0: a muka ga magana ba wanda zai taimaka wani yawa wancan da aka ce man mata wa alaihi sawmun saba alaihi waliyuhu ana magana sai azumin bakance da wanda ya bakance zai azumi sai ya mutu to sai aka ce ɗaya cikin magadansa ko magadansa su yi masa amma na Ramadan cewa akai idan mutum baya da lafiya ba zai iya yi ba to an ba shi jinkiri har lokacin da zai warke sai ya biya to in kuma ya rasu bai warke ba kaga shikenan daman da izinin mai abin ya sha kuma ya ce sai na baka dama ka rama in ka warke bai ba shi dama ba me zai sa ya zama mai laifi ba magana ya zama laifi ko ya ce a ce ana masa sai wani ya biya masa so in har ta sha azumi da larura to ta larura ta dauke sai ta rama amma maganar cewa ka taya ta bata taso ba
1: to wannan tambaya malam cewa take mutum ne mazaunin cikin birni amma duk lokacin da ya je ƙauye domin noma yana yin sati biyu zuwa uku sannan ya yi kwanaki a kasuwa kafin ya koma gida gurin iyalansa menene hukuncin yin haka
0: hukuncin
1: tsawon lokacin da yake dauka a waje kafin ya dawo gurin iyalan nasa
0: in dai ka sati uku wani abu ne sati uku ai ba daɗewa ba ce abin da aka ce kada mutum ya gudu ya bar mata ya tafi ya bar matar shi mafi tsawon lokacin da lokacin sayyidina Umar ya sa shi ne wata hudu bayan ya tambayarsa cewa irin lokaci ne mace za ta zauna tana jiran mijinta ba ta shiga takuruwa ba ta ce masa wata hudu daga lokacin irin waɗanda ake tura su yaƙi sojojin da suke fita yaƙi ce to kada a bar soja a can fage fagen yaki ya wuce wata hudu ka samu wani lokaci a danga su danga dawowa gida suna ga iyalansu nan su koma to wannan shi ne amma mako ɗaya mako biyu wannan ai ba lokaci bane mai tsawo
1: to akan makallawo mai wannan tambaya yake tambaya da cewa menene hukuncin wanda yake yin sallah da wando mai gajarta har ana iya ganin cinyoyin sa
0: yayin yayi haka da gangan bai da sallah yana daga cikin al'auran namiji wadda wajibi ya rufe ta daga cibiyarsa zuwa ƙasan gwiwoyinsa zuwa gwiwoyi suna ciki zuwa gwiwoyinsa wato har gwiwoyinsa bai kamata a gani ba in za zai sa wando irin trikwata ɗin nan ya wuce gwiwa bai dai kai can ƙasa ba sannan ya saka riga ya rufe cibiyarsa ba a gani kafaɗinsa duka ya rufe shi kenan zai yi sallah da wannan kayan ba zai zama haramun ko sallarsa ta zama ba ta yi ba amma inda gangan ya bar ana ganin gwiwarsa ko ana ganin cinyarsa ya yi sallah haka to bai da sallah.
1: To wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin cewa idan mutum ya tashi neman aure a ce masa ga sunayen matan da ya kamata ya nema bisa ilimin taurari.
0: Shi ne muke magana ɗazu a cikin mata ansa da muka ansa cewa wannan duka harka ce ta bokaye da ƴan duba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗi mai tsanani ga waɗanda za su riƙa zuwa suna kai musu buƙatunsu ko suna neman shawarwari a gurinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man atakahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk ya je ga boka ko ɗan duba boka shi wanda yake da'awar yana mu'amala da aljanu ko ce ruhanai suna gaya masa abubuwa na gaibi wasu abubuwa da ke ɓoye shina yana neman taimako a gurinsu shi ne ake cewa kahin boka. Arraf ɗan duba shi ko wanda yake ganin yana buga ƙasa ko ya rubu taurari ko wani abu irin wannan ya ce ko ya tambaye sunanka ko lokacin da aka haife ka ya ce zai gaya maka sa'arka zai gaya maka rashin sa'arka zai gaya maka a wani wata ya kamata ka yi tafiya a wace rana ya kamata ka yi tafiya da za ka yi neman abu kaza gabas za ka yi ko yamma ko kudu wannan shi ne ake cewa boka abin da ɗan duba shi ne arraf. To duk wanda ya je gurinsu ya yi musu tambayoyi ko suka ba shi shawarwari yadda ya gaskata su Annabi ya ce to ya kafirce abin da aka saukar masa. Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ƙarara ya ce wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Ka ce wanda suke sama da waɗanda suke ƙasa ba wanda ya san gaibu duk wani abu da yake ɓoye a fake ba wanda ya san shi Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah ya ce mabuɗan gaibi na hasani ba wanda ya san su sai su. Nabi ya ce mabuɗan gaibu guda biyar ne su ne wanda sun suke ƙarshen suratul Luqman ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله سبحانه وتعالى شيء لك سوكا دروا شيء سن دروا زي سوكا إلا زي سوكا كونتي إلا زي سوكا تنا يوا حساشي أشي على جن لوك شيء كذا لا يروا حساشي ني وانا أكي أما الله شيء كي سن للي روا زي سوكا زي سوكا وصورا أي حساشي روا زي سوكا سن شيء سن على دن kwantiti ɗin da zai sauka an san za a yi ruwa amma za a yi shi da yawa ba zai zo da yawa ba ba lalle a iya sani ba ana iya hasashen zai zo da yawa ya zo kaɗan ana iya hasashen zai zo kaɗan ya zo da yawa sannan ina za a samu ruwan ana iya hasashen guri hadarin Allah ya kaɗa shi wani guri ya je can zai yi ruwa to wanda ya san wannan gaba ɗin shi ne Allah kuma sannan shi ne mai saukar da ruwa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham shi ya san inna Allah indahu ulmu sa'a Allah shike da sanin ranar alkiyama za ta kasance ba wanda ya san ranar da za a tashi alkiyama sai shi wa yunazzilu al-ghaytha shi yake saukar da ruwa ya san sanda zai saukar da shi da inda zai saukar da shi da adadin yawan da zai sauka ba wanda zai iya ga maka adadin yawan ruwan sai dai hasashe wa ya'lamu ma tadri wa ya'lamu ma fil arham shi ya san abin da yake cikin mahaifa lokacin da mace take da ciki shi ya san irin nau'in da za a haifa da irin rayuwar da zai yi da arzikinsa da ajalinsa da ɗan wuta ne ko ɗan ajalin da Allah shi ya san abin da yake cikin mutum mace shi ya san yadda ya wanda sifofinsa waɗannan sifofi ta yiwu a iya cewa an yi scanning an gane namiji ne ko mace ne ya abinda za a iya faɗa kenan. Amma zai yi tsaure, ba zai tsaure ba, zai yi arziki ba, zai yi arziki ba, mutumin kirkire, mutumin mazari ba wanda zai iya faɗa. To Allah ya san wannan shine waya alam ma fil arham ma tadri nafsu ma za taksubu gadan. Ba wanda ya san me zai samu gobe. Uwa ya tashi da safe bai san a ranar me zai samu ba. Zai samu in dan kasuwa ne zai samu riba da yawa, zai yi ciniki da yawa, ba zai yi ba. Zai yi sa'a ba zai sa'a ba. Ma'aikaci ne mai zai samu a cikin harkar aikin nan nasa, mai zai iya yi a cikin ariyayin mai ba zai yi ba. Duk wani Allah shi ya sani. Mai zai same shi na kaddara ba wanda ya sani sai ranar ta zo ta wuce. Sannan abin da ya faru zai san ya faru. To Allah duk kuma ya san wannan. Ma tadri nafsu ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Sannan babu wanda ya san ina zai mutu. Kowa dai ya san akwai mutuwa, kuma ƙarshe dai mutuwa zai yi. Amma a ina zai mutu? A gidansa zai mutu? A kan titi zai mutu? A gidan wasu zai mutu? A ƙasarsa zai mutu? A waje zai mutu? Ba dai wanda ya sani, sai dai mutuwa ta wakana sannan a sani. To waɗannan duka mabuɗan gaibi ne, shi kaɗai ya san su. Su ne mafatihul gaibi, da annabi ya ce waɗannan biyar su ne mafatihul gaibi. To Allah ya ce la ya'lamuha illa hu, ba wanda ya san sai shi. Wani ya zo ya tsaya da ki ƙasa ya ce zai gaya maka. Ce ya gaya maka me za ka samu, me za ka yi sa'a, wace mace za ka samu ka yi arziki, wace mace ce in ka aure su za ka yi tsiya, na ya kamata ka gina gidanka, su ya kamata ka yi mu'amala da su. Duwar ta zai gaya maka wannan ka yi da shi. To ya ƙaryata waɗannan ayoyin Alƙur'ani. Ya ce duk waɗannan ayoyin ba gaskiya ba ne, ko kuma a'a shi yana ganin zai iya tarayya da Allah cikin ilimin gaibu. Ce faƙul innamal ghaibu lillah, ce ka ce gaibi na Allah ne kaɗai. Haka Allah ya ce ka ce gaibi na Allah ne kaɗai, shi ne ma'anar innama, na Allah ne kaɗai. Don haka babu wanda ya san gaibu sai wanda Allah ya ga dama cikin manzanninsa, su shi ma cikin manzanninsa ya sanar da shi abinda ya ga dama. Ma kana Allahu liyudli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Nace ba Allah ba zai tsinkayar da ku gaibi ba, yana dai zabar wasu daga cikin manzanninsa ya sanar da su wani abubuwa da ya ga dama. Na sani ba wanda zai ce shi ma yana da gaibu. Annabawa ba Allah ce su ce qul la a'lamu al-ghaib, ni ban san gaibu ba. So duk waɗanda suke mu'amala da irin waɗannan masu buɗe ƙasa, masu da'awar ilimin taurari, su sani cewa suna mu'amala da wasu da suke cewa su suna da wani abu na ilimin Allah wanda shi kaɗai yake da shi. Suna tarayya da Allah a cikin iliminsa. Babu shakka, babu abin da ya kai wannan rashin kunya da ɗan adam zai wa ubangijinsa. Isa annabi ya ce duk wanda ya yi wannan to ya kafircewa Alƙur'ani, ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kafirci ne tsagwaransa. Shi wannan da zai zama ya zauna yana ce muku zai gaya muku kaza kaza, sai ya ce bi iznillahi waye waye, kafiri ne shi dai wanda zai zauna nan. Annabi ya ce ya kafirta. Wanda ma ya je gaskata shi ma ya kafirta. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Muslim, da bai na cewa man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salat 40 yawman. Duk mutumin da zai zo gurin dan duba ya masa tambaya, ba ma wai sai ya yarda da shi ba, ya masa kawai tambaya. Annabi ce sai ya kwana 40 ba a bashi ladan sallah ba. Kwana 40 zai yana sallah ba za a karba ba. To bali kuwa ya gaskata shi. Sa'alahu kawai aka ce ya tambaye shi, ya masa tambaya irin ya ce bari in je in gwada in gani ko je in jaraba. Wannan zuwan da za ka yi ubarsa shi ne kwana 40 za ka yi kana sallah ba ka da ladanta. Kuma dole ka yi a hakan, da ba lada kuma dole ne sai ka yi. In ba ka yi ba kuma ƙara abin zai ƙara caɓewa tsakaninka da Allah. So baya halatta, kuma ina ƙara jan hankalin kafofin sadarwa na zamani da gidajen talabijin na zamani wanda suke karɓar kuɗi gurin waɗannan, da na kula cewa alamun sun ƙara yawa. Za ka ji suna ba ka labarin ko zai za su gaya maka irin kasuwancin da za ka yi ko irin inda za ka yi sanda za ka yi kasuwanci ko wani abu irin wannan. Ana ba su suna ba da lambobi suna aje gurinsu. To duk wanda ya yi tallata wannan ya sani hukuncinsa ɗaya da wanda yake yi da wanda ake yi. Kafirci yake tallatawa tsirara, wala ka yana da laifin masu tallata kafirci. Ba in bai daina ba zai je gaba da Allah.
1: to malam me wannan tambaya cewa yake shin hadisin nan ya inganta wanda ke cewa mace mai aure tafiyar ta daga daki zuwa kitchen dinta tana da ladan umara
0: a ba wani hadisi ingantacce da ya fada ka cewa mace mai aure daga daki aure ibada ce dan biyayya ce ga Allah subhanahu wataala da yace ai aure nabi yace amma sharar shabab ban istata minkum alba'ata falyatazawwaj wa ankihu alayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum Allah yace ai aure a aurar sauraka idan mutum ya bi umarnin Allah ya aure ko ta bi umarnin Allah ta yi aure to tana da ladan bin umarnin Allah ba cewa da tafiyar ta daga kitchen zuwa daki tana da ladan umara wannan ba gaskiya bane
1: wannan tambaya cewa take shin ya halatta mutum yayi sana'ar sayar da karnuka haka kuma shin ya halatta likitan dabbobi ya sayar da karnuka a matsayin wani bangare na sana'ar sa shin akwai bambanci tsakanin sayar da kare a matsayin dabbar gida da kuma sayar da kare domin bukatun da shari'a ta amince da su kamar tsaro farauta ko wasu bukatu na halal
0: al-aslu shine an haramta sana'ar sayar da kare ko sayan kare Annabi sallallahu alaihi wasallam da ha'an samanil kalb annabi ya hana cin kudin kare wato sayan sa ko sayar da shi an hana wannan shi da al-aslu amma malamai sun sabani game da karan da aka yi wa training aka hora shi wanda yana da wani amfani da yake yi wa masu amfani da shi an yi masa training an masa horo irin yadda horo ko je farauta yadda zai yi farauta ya dauko abin farautar ba tare da ya ci ba har sai mai abin ya zo ya karba daga wajensa ko ai masa horo ta yadda zai yi gadi ko ya yi kiwo ko ai masa horo irin na zamani ta yadda zai iya gano wasu miyagun abubuwa kamar karnukan police da suke amfani da shi wajen gano waɗanda suke dauke da miyagun kwayoyi ko suke dauke da wasu abubuwa masu fashewa ko ai amfani da su wajen su gano inda aka dasa wasu nakiyoyi ko wani abu akan yi wa karnuka training domin waɗannan gano waɗannan abubuwa kaga wannan ba normal kare bane ba ordinary kare bane haka da yake yawo a titi so malamai sun yi sabani cewa to irin wannan kare da aka wahala akan sa har ya samu wannan training ya halatta a sayar da shi ko ya halatta a saye shi to jumhur wato fi malamai sun tafi akan cewa duk kare ne so an koyar da shi ba koyar da shi ba kare ne don haka ba ya halatta tunda annabi ya ce ya hana an ce annabi ya hana a ci kudin kare saboda haka su a gurin su duk kare kawai kare ne ba bambanci tsakanin wanda aka yi wa training aka ba shi horo da wanda bai da training ba ba shi ko wani irin horo ba al-ahnaf malaman mazhabar abi hanifa su suka saba sauran malamai suka ce a'a dole a bambance tsakanin karen da aka yi wa training aka yi masa wani horo na musamman da wanda ba a yi masa ba wanda da aka yi masa horo shi yake kira al-kalbul muallim wanda yake da wani ilimi to shi wannan ya halatta a sayar shi ba shi aka sayar ba amfanin sa wannan horon nashi shi aka sayar tunda ba zai zama ya samu wannan horon ba sai an kashe masa kuɗi an dauki waɗanda suke da wannan training din an biya su sun yi masa sun zauna sun bata lokacin su har su ga ya koya saboda haka in aka tashi sayarwa ba shi karan ake sayarwa ba kimar abin da aka karba na kuɗi na training din sa ne amma da baya da wannan training din su abin nan hukunci ko na irin kare wataƙila sai dai a biya kuɗin ma kwashe shi daga in ya damu mutane anguwa a tattara su a fitar su zai can a zubar da su amma ba a saya a saye su ba amma aka yi musu wannan training din to kimar da za a karba ta kuɗi ba ta su karnukan ba ce ta training din da aka yi musu ne suka ce irin wannan baya zama laifi don an yi wannan ce saboda in aka hana wannan to babu kuma wanda zai zauna yana bata wa kansa lokaci yana yi wa kare training don ya ba wa mutane su yi amfani da su dole in ana son a samar da irin wannan karnukan musamman a irin yanzu da ake bukatar su a airport da gurin binciken masu laifuffuka da wuraren da ake ajiye wasu abubuwa na laifi a yi amfani da su wajen gano wannan saboda haka jami'an tsaro suna amfani da su aka ce an haramta duka sayarwar to za su samu ba za su samu ba sai a shiga cikin haraci. Ita kuma shari'a ta zo don ta ɗauke wa mutane takuruwa da shiga cikin matsatsi. In har aka hana to shikenan mutane za su fada cikin haraci, cikin takura. Saboda ita kuma shari'a ta zo don ta ɗauke wa jama'a wannan takuruwan ne. Saboda haka suka ce ba laifi a sayar da irin waɗannan karnukan da aka yi wa irin wannan training ko ba su aka sayar ba kimar. Kimar da aka sayar ta wannan training din ne amfanin su ne aka sayar, amfanin nasu ne aka saya ko aka sayar. Akwai ruwayoyi da suka zo na hani ce illa kai, wasu daga cikin ruwayoyin sun zo da illa kalma saidi sai karan farauta, wato an hana in banda karan farauta. Wannan ƙarin sun yi hujja da shi to amma akwai sabani na malamai wajen ingancin shi ƙarin illa kalma saidi. Yawancin malaman hadisi ba su inganta wannan ƙarin cikin hadisin ba. Saboda haka hadisin bai zo da wannan ƙarin ba, amma aka dubi maslaha da hikima ta shari'a, musamman ma babin ɗauke haraci, za a iya cewa maganar su Ahnaf tana da wajihi a nan, tana da abin lura. Saboda haka in akwai buƙatuwa a irin wannan za a iya sayarwa, amma ba wai kawai a sayi kare na ado ba. Wala sai su so kare ce ai dole sai an biya kuɗi saboda daga waje aka kawo shi, an yi masa wani reno shi kare ne mai sauƙin kai mai waye mai waye, ma wani amfani da zai barawo zai kora ba ko kawai ado ake yi da shi saboda an ga wasu suna yi da zai tafi zai fita ya riƙe shi a hannu ya tabi shi a baya, wannan haramun ne. Mutum ya sayi wannan ko yi sana'ar wannan kare haramun ne.
1: To wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin wanda yake bin liman ya yi dariya, shin zai ci gaba da bin liman sannan idan an gama ya sake sallah ko kuma ya sake kabbara ta harama ya ci gaba daga nan?
0: Shi ya yi dariya ko
1: shi mamun ne
0: ba shi ba zai lalata masa ba, amma da ya yi dariya ya yi dariya to sallar sa ta lalace. In sallar ta lalace sai ya sake kabbara harama, daga lokacin da ya kabbara harama kuma lokacin ya shiga sallar. Da can ya yi raka'a ɗaya da liman yanzu wacce raka'a ta tafi.
1: Wannan mai tambaya yake cewa menene hukuncin gyara kabarin wanda ba musulmi ba?
0: Eto idan har kabarin yana nan ko ba ɗauke shi a kai daga gurin ba, za a gyara shi ta yadda mutane za su fahimci cewa nan kabari ne. Shi ne kawai ba wai don masu rai yake aka gyara ba wai don shi da yake ciki kwance ba. An gyara don mutane su san cewa nan kabari ne.
1: To malam wannan mai tambaya kuma cewa yake akwai wani hadisi daga Imam Muslim wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Ya ambaci cewa cikin waɗannan mutane akwai waɗanda ba sa neman ruqya. Menene bayanin wannan hadisi?
0: Eh hadisi ne sahihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. لا سيشكى الجنة بعد ترد حسابي بقى. نبي ليه فداك صاحب سكيتا تناني سواي وانا. هو أنا فدار البركة جنبا كنسا. يشى سوني وانا سكيت كذا وسوى نسوني أكا هاي فيسو بس تبي شركة ما مسلين تي أكا سكيت فيسو. على سيدا مزال الله فتو يسامي سنة تتونا وا. يشى سوني الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. سوني وأن لا يكتوون باسا للس إذن سكيا دنن سنة تشيو باسا إذن سكيا سنة ولا يسترقون باسا تشيو أي مسرقيا سنة يموني ذو مسرقيا سنة وعلى ربهم يتوكلون قال الله كو سكيدو غرو هارر أوكاشا ابن محسن يتاشت يا رسول الله اجعل اسأل ادعو الله أن يجعلني منهم roƙa Allah ya sa ni cikin su. Nabi ya ce anta minhum, kai ra cikin su. Wani ma ya daga hannu annabi ya ce sabaqaka biha ukasha, ukasha ya riga ka kamura. Wannan hadisi yana nuna cewa na farko la yaktawun shi da malkai shi ne ƙarshen abin da za a yi magani, kamar ka ce tiyata, kai a ce za a yi tiyata sai an ga babu wata hanya sai tiyatar. Gaga an yi tiyata to an duba duka hanyoyin da zai sa a samu maganin abin babu sai yi tiyata. To shi ma alkai haka yake a gurin Larabawa, akhirud dawa'il kai karshen magani kenan. To kuma amfani za a yi da wuta can lokacin ba ma wani abu da za a amfani da shi wajen sa mutum ya fita daga yayi bacci bai ma san za a yi ba, a'a da idansa biyu za a sa masa wuta a jikinsa. To abu ne da ba a san shi sai larura ta hazarta zama ba yadda ta yi. To wasu da bai nuna waɗansu za su iya haƙuri su ci gaba da haƙuri da rashin lafiya da kan ai musu wannan alkai. Sannan wala yastarqun ba sa cewa a zo a yi musu ruqya. Ruqya shari'a ta yarda da ita. Kamar yadda shi ma alkai din ba a haramta ba, ba haramun bane a yi alkai din. To haka da ita ma ruqyar ai ba haramun bane a yi ta. Amma su saboda tawakkali kamar yadda ƙarshen hadisin ya nuna ba sa ma cewa a zo a yi musu ruqya. Akwai lafazin da ya zo la yarqun ba sa yi musu ruqya. Wannan bai inganta ba duk da ya zo cikin ruwaya Muslim. Amma Bukhari bai kawo shi da wannan kalmar ba saboda wanda zai ma wani ruqya taimakon sa yayi. Taimako kuma abu ne da ake so. Saboda haka amma istirqa'i kace a zo a yi maka kaga kai ne kake roƙo gurin wani. Roƙo gurin wani shine ƙasa. Ka taimaka mun shine sama. Annabi yana taimaka mutane su yi musu ruqya. Ko yace ma duk wanda zai iya dan uwansa ruqya man istata an yanfa akhahu falyaf'al. An tabbaye shi gaba da ruqya. Ce duk wanda zai iya taimaka dan uwansa to zai taimaka masa. Saboda haka abu ne ma mai kyau ka taimaki wani. Amma yayin da ka zo kana cewa a zo a yi maka to ka koma ƙasa kuma. Shi roƙo an fi so ka roƙa wajen Allah gaba ɗaya. Roƙon ka roƙi wani ɗan adam a wajen ka. Ka ga cikar tawakkali. Ba sa roƙon wani ya musu komai hatta ruƙuya. Shi ne wa ala rabbihim yatawakkalun. Ga Allah kawai suka dogara. Waɗannan saboda kamalar tawakkalinsu. Cikar tawakkalinsu ya zama ko hisabi ba za a musu a ranar mulkiya ba. So shi hadisin wasu malamai sun kalle shi a matsayin kamar mutumin da zai iya shiga cikin matsala ya yaƙi neman magani shi ne ake nufi. Wasu malamai suka ce a'a waɗannan abubuwan da aka faɗa su ne ake nufi kawai a ciki. An faɗi alkai la yaktawun sannan kuma an ce la yastarqun. Waɗannan abubuwa guda biyu aka faɗa. Don haka hadisin yana magana ne akan waɗannan abubuwan amma ba yana magana ne akan magani. Shi magani da haka annabi yake sai ce allazina la yatadawu shikenan magana ta kare. Ke wanda ba sa magani sai bai faɗa ka ba sai faɗa abubuwa biyu. Sai faɗa alkai shine lalas abin nan kamar sakiya sannan sai faɗi kuma abin nan al-istirqa shine neman ruqya. Don haka wasu malamai suka ce a dakata akan waɗannan abubuwa biyu saboda harka ce ta gaibu. Harka ce ta gaibi ba harka ce ta ijtihadi ya shiga cikinta ba. Saboda haka wannan kuma ba ya hana ya sauran magunguna da mutum zai amfani da su ba za su fitar da shi daga cikin wannan siyaki ba. Sannan kuma hadisai sun zo annabi ya kwadaitar akan neman magani. Ce ta dawo ibadallah fa inna Allah lam yanzil da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ce bayan Allah ku nemi magani. Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba sai da saukar mata magani. Wanda ya san shi ya san shi, wanda bai san shi ba bai san shi. Saboda haka annabi ne da kansa ya ce ku nemi magani. Kaga ba zai ce ku nemi magani ba kuma ya nuna wanda bai nemi maganin ba yafi. To shi yasa suka ce ba ana nufin an kore ko ana kaɗaitar da mutane kar su je asibiti ko kar su nemi magani ba. A'a ana kaɗaitar da su kan waɗannan abubuwa in suna son kamalar tawakkali kar su yi su. Kar su yi lalas. Wato alkai kar kuma su yi. Su nemi ruqya amma dan su yi ma wasu wannan ba laifi bane. Sannan kuma yin su din ma in mutum ya yi ba laifi yayi ba sai dai ya rasa wannan tamamin tawakkul din da ake bukata.
1: To malami wannan tambaya kuma yake cewa shin akwai wata falala ta musamman ga mutum idan ya samu sallah a sahun gaba fiye da wanda ya tsaya a sahun baya?
0: Ba shakka sallah a sahun gaba yafi wanda zai sallah a baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita sahun gaba akan sahun baya annabi yana cewa fiyayyen sahu shine fiyayyen sahun maza shine sahun gaba mafi sharrin sa kuma shine wanda yake na ƙarshe na mata kuma wanda yake na ƙarshe shine fiyayye wanda yake na gaba shine fi shine ƙasa da wannan. Saboda sahun gaba babu shakka yafi abin annabi yana cewa law ya'lamu an-nas ma fi saffil awwal lastahmu alayhi. wala atawhu walau habwan walau ya'lamuna ma fi nida lastahmu alayhi. Cida ace mutane sun san falalar sahun gaba, to da koda da can ciki ne sai sun zo wala da lallafi mutun sai ya kokari ya riga wani zuwa samu sahun gaba. Cida ace mutane sun san falalar da suke cikin sirrin sallah, to da kowa zai ce sai ya bashi yayi ko kuma ayi qura'a, wanda ya ci qura'a yayi kiran sallah, amma ba za a kyale mune tayyiba yana kwashi wannan falala, da mutane sun sani wannan hadisi ne sahihi na maiki sallallahu alaihi wasallam.
1: Me wannan tambaya malam cewa yake menene hukuncin mutumin da ya salla da wando alhali yana da janaba sai daga baya ya tuna, shin sallarsa ta yi ko ba ta yi ba?
0: Yana nufin yana da janaba a jikinsa ko a jikin wandon?
1: A jikin wandon.
0: Wurin wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kamar malikiya suna ganin bali najasa ce idan ta taba guri sai an wanke, mutum ya yi salla da najasa kuma koda bai sani ba zai sake ta a lokaci, ba lokaci ne rabin nan ba a da fil waqt, lokacin bai fita ba zai sake wannan sallar in yayi bai sani ba, da sauran lokaci zai sake. A gurin wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi ne mani ba najasa bane, wanda shi da ra'ayi Imam Ahmad ya ce mani ba najasa bace saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tana cewa na kasance ina kankare shi daga jikin tufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya salla a jikin tufar, ce da najasa ne kankarewa kadai ba ta isa ba sai an sa abin da za a wanke shi gaba daya a fitar da shi a daina ganin alamarsa. Saboda suka ce ba wannan ta ce ta nuna ba najasa bane. Muhammad al-Amin al-Shanqiti da cewa asalin sa ba maliki ne ya fi gamsuwa da wannan ra'ayin, ya kuma tabbatar da cewa wannan shine fi karfin hujja. Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Ijazatul Lafan ya yi ta tattaunawa tsakanin masu ganin najasa ne da wanda suke ganin ba najasa bane, kuma rinjaye da cewa ba najasa bane.
1: To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatoyin rahma na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4455 ko kuma ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa har wannan shiri ya zo gare ku. Sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

ga Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata ya tabbatar da annabci da gaskiyar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan sai yazo yake bayanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya fara da shi, wato shine tauhidi, kadaita Allah da rashin yin shirka da shi. Ayoyin suka zo suke bayanin rashin amfanin gumaka wurin ceto a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, bisa yanayi da wani usulubi wanda a cikinsa akwai inkari ga hankali mai kyau dangane da bautar gumaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, afara'aytumul lata wal uzza, ai ku ba mu labari ya ku taron kafirai dangane da waɗannan alloli da kuke bautawa, na lata da uzza da manata, shine wa manata salisatal ukhra, da manata wanda shine wani allan nasu ko gunkin nasu na uku, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi inkari dangane da yanda mushrikai suke bauta waɗannan gumaka, wanda mun faɗi dalili na saukar wannan aya da wata ruwaya mai rauni, da yanda malaman tafsiri suka bata wata ruwaya wacce ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gumaka a cikin su. Don haka waɗannan gumaka ne, shi lata yana garin Daifa, anan suka yi shi wani katon gunki ne a garin Daif, shi kuma Uzza yana Gadafan, wajen kabila ta Gadafan, wanda duk Khalid bin al-Walid shi yaje ruguje su, shi kuma Manata wani gunki ne na kabila ta Kuzaa, wanda mutanen Makka suna bautawa Lata da Uzza da Manata din, wanda wasu gumaka ne na manyan Larabawa. Wasu malaman kuma suka ce Lata yana kabila ta Saqifu ne da suke Daif ko Quraysh, wanda wannan shine ma'anar waɗannan gumaka. Allah Ubangiji sai yake cewa alakumuz zakaru walahul unsa, wanda wannan taubiki ne, wulakantawa ne ga wanda kake magana da shi. Ai shin ya ku taron mushrikai yanzu ku ka kwasance kuna nau'i abin so shine na ƴaƴaye maza, shi kuma Allah subhanahu wataala ku bashi abin da ba ku so na ƴaƴaye mata? Allah ya ce tilka idan qismatun dizan, ai wannan rabo ne na zalunci, rabo ne ba na adalci ba, ta yanda kuka sanya wa Ubangijinku abinda ku da kanku kuke kinsa. Wanda Imam Razi yana cewa innahum ma qalu lanal banuna walahul banat, ai ba su ce mu muna da maza shi yana da mata ba, wa innama nasabu ila Allahil banat, sun danganta wa Allah mata ne, ƴaƴa mata, wa kanu yakrahunahunna, sai inda su ba sa son su, shine kamar inda Allah ya ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, suna sanyawa Allah su abinda kansu ba sa so. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum, ai waɗannan gumaka ba komai bane, face wasu sunaye ne waɗanda ba su da wata ma'ana, waɗanda kuke ambatan su da wasu sunaye, wanda su waɗannan gumaka ba sa cutarwa, ba sa amfanarwa. Kun ambace su da sunaye na alloli ku da iyayenku, wanda kawai waɗannan sunaye ne kuka gaya wa kawai wasu sandararru ko wasu sassaƙe ko wasu katakwaye da itacen banza kawai kuke ce musu alloli. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah bai saukar da wata hujja dangane da ita ba. Iyattabi'una illa zanna wa ma tahawa al-anfus, ai ba komai suke bi ba a cikin bautar waɗannan gumaka sai zato da rudani da wahami da abin da zuciyoyinsu suke so na san zuciya, wanda shedani ya kawata musu. Wala qad ja'ahum min rabbihimul huda, ai alhalin gaskiya ta zo musu daga wajen Ubangijinsu, shine hujja mabayyaniya, hujja yankakkiya ta zo daga wajen Ubangiji, wacce take nuna gumaka ba alloli bane, cewa kuma ibada bata tabbatu ba, bata dace ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala.
wanda wannan yana nuna ban mamaki daga halayensu ta yanda ba su bar wannan baukar gumaka ba duk da bayanin da ake musu. Shi yasa malai sai ka gone wa Allah subhanahu wataala da Allah yayi ka musulmi da Allah ya bayi ka mai bautar gunki ba, lalle babu bagidaje wanda basirarsa ta taushe game da mutumin da yake bautawa katako ko gunki ko yake bautawa saniya ko wani abu. In ka je ka ga bulliyoyin mutanen da suke bautar gumaka da saniya a kasar inda sai ka yi mamaki, su suka fi yawa. Musulmi kawai wanda su ne na uku a yawa sun kai miliyan 255 a kasar India. Amma duk da haka addinin Hindu ya take, ka je budanci China cinkus dakin tsumma inda suka fi kowa yawa, su ma ga masu addinin Buddha, ma'ana sai ka gode wa Allah. Shi yasa wanda Allah ya yi shi musulmi zai ga addininsa cikakke da tsari, za ka cewa wannan addini ne a tsari. Amma coci ka gwada kawai kai wani comparing kana kallon tashoshi, ai akwai ɓangaren side ɗin, za ka in kana kai tashoshi za ka kiristoci ne, za ka yi ta ganin tashoshin kiristoci da yawa. Ni na manta wannan ɓangare ne inda su sunna TV ɗin na zage, kana aune zai ga wata tasha kawai ana ihu wani fada, wato kana kallon tun daga zaman, za ka gode wa Allah. Tun daga zaman ka san akwai coge, akwai lauje a cikin nadi, wannan abin kai wasa ne a ce wannan addini. Da yanda ake ihu, wai ana ruƙuya ne ko ga ana ihu ana kaza da sauransu, mata da maza a haɗe sun toho suna rawa suna waƙa. Shi yasa addinin musulunci ya zo mana, mu za ka komai namu a tsare ne da sakina da nutsuwa. Komai in ka kwatanta shi aka juyo ma maka kawai ka kalle ta, za ka ga bambanci akan a juyo ma su inda suke wannan abu. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Allah ubangiji sai ya ci gaba da cewa amlil insani ma tamanna, ai yanzu shi mutum ai ba shi da duk abin da ya zama yayi sha'awa yake so. Shin mana ai laysa lil insani kullama yashtahi, mutum ba za a bashi duk abin da yake sha'awa yake so ba, hatta ya dama shi fi shafatil asnam, har ya ce zai kodayi ga ainihin bauta gumaka. Ba duk abin da dan adam yake so ake bashi ba, wanda ana nufin mutum kafiri, kamar yadda Imam Sawi yake cewa wal muradu bil insani al kafir, abin da yake nufi da mutum shine kafiri. Allah ubangiji sai yake cewa falillahi al akhiratu wal ula, ai mulki dukkanin sa yana ga Allah subhanahu wataala. Shi yake ba wanda yaso ya hana wanda yaso, domin shi ne mamallakin duniya da lahira, shi ne falillahi al-akhiratu wal-ula. Allah ubangiji shi ne mai mulki na duniya da lahira, wanda ba wai kamar yadda mutum yake so ba. In mutum yanda yake so ne, to sai ya zuwa ya mallake duniyar gabaɗaya, ko ya ce in ya zauna akan mulki yayi ta tayi kenan, ba zai sauka ba har abada. Amma sai Allah ya kawo mutuwa, sai Allah ya kawo komai yana da lokaci. To Allah subhanahu wataala shine mai mulkin duniya da lahira, ba kamar yadda dan adam yake so ba. Allah ubangiji yana bawa wanda ya ga dama shiriyarsa, yana dauke shiriyarsa kamar yadda ya ga dama, kamar yadda muka cewa zaka dubban dubatan mutane miliyoyi suna bautar gumaka. Allah shi yake ba da shiriyarsa ga wanda shine sai ya karfafa wannan ma'anar da kan da fadin sai ya ce wa kam min malakin fis samawati, ai nawa ne daga cikin mala'iku a cikin sammai waɗanda suka kasance al-abrar, masu bin Allah subhanahu wa ta'ala, al-athar tsarkaka, wanda suke kasance kullun a cikin bauta Allah suke, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Shine Allah ubangiji yake fara, to nawa ne na daga cikin mala'iku da suke cikin sammai, la tuguni shafa'atuhum shay'an, ai waɗannan mala'iku tare da matsayinsu da kimarsu da darajarsu a wajen Ubangiji, lalle haƙiƙa ba za su iya cetar da kowa ba, ba za su iya ceton kowa ba, illa bi iznillahi, sai da izinin Allah. To fa kaifa tashbulu asna, ya za a ce gumaka sai ceto, ga tsarkaka bayin Allah da ba sa saba masa, amma su kansu ba sa ceton kowa sai wanda Allah ya so. Shi yasa yake da kyau, muna da kyau mu dinga kullun wayewa, a daina yaudaran mu, a daina tafiya da imanin mu, a daina damfaran mu,
a dinga kawo mana wasu abubuwa a ce maka wani makhluki wanda ba shi da guarantee shi kansa wai zai baka aljanna ko shi zai ce in ka kama shi shikenan ka samu da wannan kuskuren gidadanci ne wannan dan haka abinda ake so ka bi Allah subhanahu wataala kai kokarin biyayya tabbas annabawa za su yi ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma zai yi ceto ranar alkiyama kai ba ma waɗannan ba qur'anin da kake karantawa zai ceto azumin nan da kake zai yi ceto bayin Allah za su yi ceto to amma abinda ake so ka gane wala yashfa'una illa liman irtada ba sa ceto sai wanda aka yadda musu a matsayina ne a ce ni bawon Allah ne salihina nagari na kai martaba ta waliyi to in an zo ranar kiyama ba za a ce ni wannan Ibrahim da Abdullahi da Ahmad da Wai su nake so ku zo a kai ba kai ne kake zabar wanda kake so ba Allah ne Allah ne yace ga waɗanda zaka ceta sai ka ceta shi sai da kiwu mu gane akwai damfara da aka ana yi a yau sai a ce ai za a baka aljanna ko in ka rike wani shehi ko wani waye da sauransu wasu abubuwa wanda yana da kiwu mutane mu dinga wayewa a dinga fahimta sosai wanda shine take kai mutane karshe sai mutum yace ka ganshi yana shan giya yana chata ai an ce wani ai ya bashi aljanna ka ganshi da hoton wani shehi ko waye da sauransu da cross da giya yana badala yana shigantaka wanda wannan kana kallon abun ka san dabbanci ne gidadanci ne babu wani wanda ya isa ya baka wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yake raba aljanna shi ya raba tikitin aljanna kuma ya riga ya gama babu wani wanda ya isa ya baka aljanna shi ma ta kansa yake to ya da kiwo magana to shine Allah yake buga misali anan tare da cewa mala'iku masu tsarki ne masu daraja ne suna sama ta bakwai wuri madaukake su da kansu ba sa ceton kowa sai wanda Allah ya so illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda to ya ga gumaka ai sai bayan da Allah ubangiji yayi izini a cikin ceton ga shi wanda Allah ya so ai fi shafa'ati liman yasha'u min ahli tauhidi ga ahlin tauhidi wal iman wa yarda Allah ya yarda kamar yanda yake cewa wala yashfa'una illa liman irtada manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi sai da iznisa wannan shine me Allah ya ci gaba da cewa

subhanahu wa ta'ala ya bayyana illa ta bautar gumaka da gidadanci na masu bautar gumaka. Anan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara nuna gidajancinsu ta yanda suke cewa mala'iku ‘ya’yan Allah ne, sai ya bayyana wannan da'awa ta su cewa tafiya na giza-giza rauni, ma'ana da'awa ce wacce ba ta da tushe ballantana makama. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirati, lalle haƙiƙa waɗanda ba sa imani da Allah da ranar lahira, ba sa gazgatawa akwai tashi akwai hisabi. Shine la yu'minuna bil akhira, ranar lahira akwai hisabi za kuma a tashi mutane, to suka zama ba sa imani da wannan. La yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa, ai za ka ga cewa suna ambaton mala'iku ambato na mata, ai suna tafiya akan cewa mala'iku mata ne, ‘ya’ya ne na mata na Allah subhanahu wa ta’ala. Wa ma lahum bihi min ilmin, wanda ba su da wani ilimi bisa abin da suke faɗa, domin su ba su ga halittar mala’iku ba, babu wata hujja da ta zo musu dangane da wannan ƙirƙire da suke yi. Allah ya ce iyattabi'una illa zanna, ai ba komai suke bi ba a waɗannan maganganu nasu na ƙarya, face zato da ruɗani. Wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a, lalle haƙiƙa zato baya amfanar da komai, baya zama matsayi na gaskiya. Ai wa inna zanna la yajidi shay'an, zato baya amfana wa kowa komai, kuma har abada baya zama matsayi na gaskiya. Shi yasa lalle ba a so har kullum mutum ya dinga gina rayuwarsa da zato. Wanda mun yi magana lokacin da mun ga zubara ainihin tafsiri na suratul hujurati, wanda muka ji illa ta zato, da yanda bincike na zamani ma ya faɗi yanda mutum mai zato yake zama, yana ɗaya daga cikin mutanen da kodayaushe zuciyarsu hankalinsa baya kwanciya. Yau da gobe kuma abin yana taɓa ƙwaƙwalwarsa ne da kuma ganinsa, akwai wani abu da ido wanda su likitoci su za su yi ma wannan bayanin, wani alaƙa wanda yana da alaƙa da gani da kuma ƙwaƙwalwa. To in ka fiye tunaninka akan zato da abu ya kaza sai ka ce zato ne, to za ka wayi gari cewa ka sururuta lafiyarka da ɗabi'arka da farin cikinka, domin duk abin da ka gina akan zato za ka yi hukunci akan sa. Wani kuma ba haka bane, da yawa za ka kai wani zaton sai Allah ya kiyaye ka baka yanke hukunci ba, sai ka ga cewa kuma abin da kai zaton nan ashe ba haka bane. Shi yasa sai musulunci ya hana mu hawa da gina abu a kan zato, duk da wani lokacin kuma shashin zaton akwai amfani. Fa inna ba'dha zann, wani lokacin kuma shashin sa min husnil fidan, kamar yadda Laraba suke ce, yana daga kaifin hankali. Akwai abin da za ka auna shi din, musamman in aka tafi ɓangare na criminology da aiki da evidences da gane mai laifi, wani abin zato ne za ka yi shi. To amma kuma sai ya zo min ba'dhil fitani ne, yana daga shashin kaifin hankali, sai ga in ka gina shi ga abin lissafin ya fita abin da kake faɗa ɗin hakan ne. To wannan shi ne abin da musulunci ya hana mu akan mu dinga tafiya akan zato, da mun yi zaton abu shi kenan. Wanda mutum ya ci gaba da haka yana sa wa rayuwarsa ƙunci, musamman a cikin iyali, shi ne abin yake juyuwa kuma sai ya koma zargi, shi kenan mutum ya sa kansa wahala. Da ya gama tasa tana waya hankalinsa ya tashi, wai zai ji ko da namiji take, da ya ji ƙirƙirin WhatsApp ya shigo ko wani text message kunnensa yana wajen ko yana ji, in ta tafi ya je ya ɗauko jakarta ya ɗauko yana ta lalube yana abin nan, ya cuci kansa ya gina kansa a zato. Ko ita macen ta sawa kanta wannan, wai ita ba za a yi mata kishiya ba, kin fi suna na Aisha ne da sauransu. Ai kishiya kamar wani abu ne wanda kawai in ka ga ana haka to yanayi ne ko yake kawo ka, amma ai dama shi namiji ai bai kamata ya zo na mace ɗaya ba a yanayinsa. Na ji mana dakta ko kana kan hanya ne. To sai ga kawai shi ta je tana ta binciken waya da waya da sauransu da irin abubuwa da sauransu, wannan duk shi yake kawo sai kuma ta gina kanta wani zato na daban da sauransu. To shi yasa ba a san haka, ba a so ma'aurata su gina wa kansa zargi da zato, shi yake ƙara kawo rashin kwanciyar hankali, har kaga sai shedan kuma sai yi tasiri, in yi tasiri kuma an shiga uku. Dan na san mutumin da wallahi sai da ya kusa
zama kamar kwakwalwarsa ta tagu kuma zatan ne masa yawa sai ya ce wa yaga wani kato a kwance akan gadansa saboda mutun ne mai masifar zargi ya aure mata sama da biyar sai kawai dinga kinsa kansa zargi to kaga sai da mu ya fara kuma taba kwakwalwarsa shi yasa sai musulunci ya hana mu akan ka dinga dogaro ka cokan da ainihin zargi da zato ba a san haka a gefe guda kuma haka bai hana ka kai kishi ba bai hana ka cewa kada ka saki gidanka kare da doki kare da man kare da kalaman da kalaba kowa ya dinga shiga da waye da sauransu bai hana ka ka bar matar ka kauce ta baruji ta sa duk kayan da daga dama da mayafin da daga dama ta fita ba a'a wannan ka zama zaka koma addayus dole kai kishi amma kishi wanda yake na hankali kishi na hankali ba kishi na shirme da shiririta ba musulunci bai da wannan ba wanda su ma mata in za su yi kishi na hankali ba na shirme da hauka da shiririta ba Allah ubangiji sai ya ci gaba da cewa wa inna zanna la yughni min alhaq shay'a ai zato ba zai amfana komai dangane da gaskiya baya zama kamar gaskiya wala yaqumu abadan maqam alhaq har abada baya zama matsayi na gaskiya Allah ya ce fa arid amman tawalla an zikrina ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kauce gabarun waɗannan mushrikai mana kai buris da su rabu da su ga waɗannan mushrikai waɗanda suka zama sun kyamaci imani da Allah da ran lahira da kuma alqurani rabu da su fa arid anhum walam yurid illa alhayatud dunya ai ba su da wani manufa face rayuwar duniya duniya ce kawai a gabansu wace duniya mai karewa ce wanda wannan abu ne da yake nuna mana muhimmancin lahira ta fi duniya duniya aikin banza ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai kima ko darajar fuka-fiki na sauro da ba ba kafiri ba da duniya samun abin duniya wani abu ne mai daraja a wajen Allah kafiri ba zai samu ba wanda in ka shiga alƙaluma za ka duk masu kuɗin duniya kafire ne a sama da dai an samu musulmai irin su sarkin Brunei da sauransu amma dai yanzu na jima ne ban ga ban dubi wannan alƙaluman ba na san har yanzu dai to ni tun lokacin Bill Gates ban san kowa yanzu a sama ba amma za ka cewa irin dai masu harkar Microsoft ne masu kamfanin Apple ne masu computer ne masu harkar technology mala ita ce dai take ainihin amfana saboda har kullun an nuna cewa ilimi ba shine ilimin nan na technology na kimiyya da fasaha ba karamin jari bane shi yasa har kullun mu yanzu abinda ake so daliban mu da kullun muke so ƴaƴan mu su ci maths da English domin su je su technical and science me mu dinga kokarin ana implementing ana kokarin mu ma ya zamu dinga kirkira abu kaza ya zamu to amma wani shigantaka ta kulli irin kasashen turan nan da in muka koma haka to an daina musu ciniki an daina musu ciniki kwata-kwata to ba za su ba mu kuma mu kirkira abin da ya kamata ba wanda in ka kalli tarihi duk abubuwan da suka dinga faruwa a baya kenan a baya an zo kamfanin kaza sai an zo an shirya kaza sai su ba wasu kuɗi kaza a je kaza sai a wargaje abu sai a shiga kaza kaza an dauko hanya da za su samu wutar lantarki ai kaza sai su ga cewa za su rasa kaza sai ai kulle-kulle da kaza sai ai kaza musamman aka rasa mutane marasa kishi da marasa fahimta ka san abu biyu ne in ka rasa mai kishi da kuma mara fahimta ka samu shugaba ba gidaje kidahumi mara fahimtar abu mai taurin kai wanda shi in ya fahimci abu yana to akwai matsala kwarai da gaske ba ta yin da al'amura za su tafi in ya yarda da wannan aminu shi mai gaskiya ne ko da aminu zai canja masa shi har abada aminu nan ba zai canja ba to akwai matsala in ka samu kuma mutane masu son zuciya su kuma a'a me za mu samu me bukatar mu mu kautar da miliyoyin mutane da su da dadi ni ai in na buga lokaci ka zan samu biliyan kaza ko miliyan kaza mu tauye wannan kai mun tare su kawai to akwai matsala to wannan shine matsalar Najeriya har kullun abin da yake dawo mu kenan shi yasa jiya kamar yau saboda akwai matsala ta shugabanci matsala ta san kai matsala ta kaza matsala ta wayancan kasashen su kullun sai dai sai abin da ba za su taba sake saboda suna kame shugaban nan a tun lokacin shagaran yi wannan yanda za a yi kamfanin fijo yanda za a yi aka tsana aka yi gidan fetur namu nan da sauransu da faransa suka ga cewa in aka yi wani aka fara to sun samu matsala za su kare sai suka janye yan majalisun na zamanin shagari aka je aka yi musu kaza aka kashe musu aka yi kuɗi kaza sai gaba ɗaya sai suka lalata maganar
aka zo zamanin abata akai a jakuta wanda shi ma da ya dore zuwa yanzu da mun ci gaba ko mota ko ya take da an yi made in Nigeria da an ci gaba da mun daina hawa tukumbo amma shi ma saboda wasu san zuciya da me zamu samu shikenan to wannan shine yake da mu shi sa gaskiya fa in ba samu tsayayyu jajjatu ba kuma kullun sai kuma muna uzuri a gefe guda ba gaba ɗaya lokaci zamu dinga kuma blaming ba akwai al'amuran da kai kanka sai ka shigo kuma sai ka fahimci ka mun ji ai abin da ya faru lokacin sai na mu'awiya da sai na ani sai ka zo din sai kuma ga cewa waje kaza fa tab kaza amma dai gaskiya sifa ta shugaba ana so ka zama cewa ka zama mai karbar shawara wannan sifa ce mai kyau wa amruhum shura bainahum manzala sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tunani ya fi kowa hankali ya fi kowa ilimi ya fi kowa tsoron Allah amma cewa akai ka shawurci mutane ba ce dictatorship ba dole ana so kai shawara to wannan abu ne mai kyau kuma hakullin ka dinga samun mutane wanda kowa ga abin da yafi gogewa kowa akwai bayar da Allah ya masa wane in an zo bangaren kaza wane ne kada ka tamu ka samu mutumin da ba bangare zai ma badakala zai ma shirme da shiririta kowanne bangare ka samu wane fa yafi gogewa a nan wajen shi kuma wannan nan shi ma ya zama yana da amana abinda yake cutar mu kenan shi kuma rashin amana kai kuma sai a zuwa amince mu a dora ma kai kuma sai ka kirke gaskiya da amana kai ma sai ka zama san kai wanda wannan shine mugun kullun da aka yi wa Najeriya shi sai ya ki warwarwa tun kuma talatale ne wato shegen kullun da tura suka yi tun talatale da aka zo da bai aka samu jajirtattun shugabanni irin su Sardauna suka zo domin su gyara su ƙara abin aka kautar da su aka zo aka sami irin su Murtala masu kishi su ma aka kautar da su aka zo aka sami irin ƴan burbushin kadan wanda daga baya kuma fakalafa min ba'dihim kalfin azau Najeriya daga baya kuma shikenan al'amuran da sai suka rubuje ma wato al'amuran ne suna da yawa gaskiya sai da addu'a sai mu ta abin nan kuma mu ta dai kada mu yanke haso daga rahmar Allah amma dai ana son wannan aka samu to ya daga cikin abinda ya kamata to amma yawanci maslaha ta san kai ta take mana abin nan Allah ubangiji ka kawo mu kasan mu ci gaba amin Allah ubangiji sai ya ci gaba da wannan yake cewa walam yurid illa alhayatad dunya su ba komai suke nufi ba sai rayuwar duniya zalika mabalaghuhum min alilmi wannan shine matukar su wajen ilimi ta yanda suke fifita duniya akan lahira inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada ai Allah ubangiji ka shine mafi sani ga jama'u guda biyu jama'a na farko batattu jama'a na biyu shiryayyu ai Allah ubangiji shine ya san wanda yake ya bace gabarin tafarkin sa kuma shine mafi sani ga wanda ya shirya wanda Imam Ahmad ya rawaito daga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ad-dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu duniya gidan wanda ba shi da gida ne mana wanda ya nemi ya rasa gidan lahira kuma dukiya ce ta wanda ba shi da dukiya wala ha yajma'u man la aqal lahu to mutun yana tara ta ne ko ya karkata wanda ba shi da hankali shine ke jinginuwa gaba daya ga duniya shi sa kullun qur'ani zaka ji yana tarereye mu yana sa mana imani yawancin jingina da duniya duk shi yake haifar da komai kana ganin cewa duniyar nan kawai zaka kalla ka manta shekarunka 60 ne au 70 60 ne ko 70 su ma in ka ci sa'a baka da hawan jini baka da diabetes baka da ciwon kafa baka da ciwon ido baka da kaza baka da kaza 60 ce au 70 wanda zaka cewa to ai shekarun ma ba su da lafiya kuma duniya wato gidan bakin ciki ne wallahi duk abin da zaka samu ba zaka taba jin satisfying ba zaka taba jin zuciyarka ta kwanta ba baka isa ba duniya ce duk abin kana ganin cewa in ka samu kaza ai kai kawo to sai ka kuma she ba haka bane kana harin kaza kana samu sai ka ce ai kuma sama kake so ka samu to shine to kaga mai hankali bai kamata ya fifita inda ba shi da koshi ba wanda ya fifita lahira shine gidan madawama shi sa annabi yake a da cikin addu'a ta ma'sur yana cewa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina ya ubangiji kada ka sanya duniya ita ce mafi girman tunaninmu wala mabalagha ilmina
kuma kada da zama cewa duk tunaninmu iliminmu dukkan wani hankoran da zamu yi mu tara duniya duniya ce a gaba ba a san wannan saboda lokacin da mutun ya haka to manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce da duniya da lahira ba sa zama daidai a zuciyar mu'mini ko dai lahira turinjayi duniyar ko duniyar turinjayi lahira me yake nabi zaka cewa duk inda mutun yake baya karkata ga tokan ga duniya shi yasa ka gode wa Allah an Allah ya saka kana son addini alamu ne na cewa zaka cika da imani in Allah ya saka tafarki na addini tafarki na taimakawa addini tafarki na bautawa Allah tafarki na neman ilimin addini wallahi ga gode wa Allah wannan alamu ne na cewa gaban ka zai kyau amma da dama zaka yanzu mutun in ka tattara shi wajen neman duniyar da yake fadi ta shi ba zai iya ma tilawa daga alamtar kai fa zuwa nasu ba kuma har yau ba shi da jarin 2500 to haka babban musiba ta zuke duniya bata samu ba lahira bata samu shi yasa duk wani abu na duniya kada ya manta da kai lahira duk inda kai kuma kada ka manta da Allah kai aikin Allah kake lahira kake da'awa zaka yi ta ko a wani bangare police ne kai soja ne kai ma'aikacin banki ne kai likita ne kai injiniya ne kai dan kasuwa ne kai menene kai duk inda kake addini ya dinga tasiri a tare da kai a dinga ganin Allah a dinga ganin aikin aikin shi muke bukata ba wai a baki din ba a aikatan a ji shi a aikace kana yi to wannan shine ka rabota Allah ka datar da mu me Allah ya ci gaba da cewa

0: ayoyi masu albarka, ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard, ai duk abin da ke cikin duniya gaba daya dukkaninsu suna ƙarƙashin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana Allah Ubangiji shi ya halicci dukkan wani abu, kuma shi ne mai mulkin da sarrafa abin da ya so a cikin waɗannan halittu nasa gaba daya. Liyajzi allazina asa'u bima amilu, ai yayi haka ne domin ya saka wa waɗanda suka aikata munanan ayyukansu ta hanyar munana musu. Yi duk abin da ka yi na alkhairi, Allah zai saka ma na sharri ma haka. To nan liyajzi allazina asa'u bima amilu, domin ya saka wa mai munanawa da munanawarsa. Wa yajzi allazina ahsanu bil husna, haka nan ya saka wa masu kyautatawa da aljanna gida mai ni'ima. Allah ka sanya mu a cikin aljanna. Dan na gani saboda lokaci, ina gani abin nan za mu dan tsaya. Abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi, wanda suke taimakawa wajen tafiyar wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi. Na'am, akwai tambaya ne? Na'am.
1: Malami a makarantar ruwan da malamai da ke nan birnin Kano, sannan babban imamun masallacin Rayuwa da ke nan birnin Kano, Allah ya ƙara basira da lafiya. Sannan mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ƙara mu malam lafiya da ilimi. Sannan kuma muna roƙo malam da ya yi wa iyayenmu addu'a wanda suka rasu, Allah ya musu gafara, Allah kuma ya haɗa su da rahamarsa. Sannan kuma tambayarsa ta biyu yake cewa malam, a yi wa samari jan hankali dangane da wannan lokaci da muke ciki da yawan shagala da suke yi a cikin wannan wata mai alfarma.
0: To ni dai kiran da zan yi wa samari matasa a cikin wannan wata mai albarka shine su dage da bin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalle wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kusanto da rahamarsa, yake kuma nisanta azabarsa, ta yanda hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan farkon dare a watan Ramadan yayi, za a kama shaytanu a daure su, sannan a kulle kofofin wuta a kuma bude kofofin aljanna. Don haka wato lokaci ne wanda ya kamata mu dage mu ribata wurin bin Allah subhanahu wa ta'ala. Lallai da yawa za ka samu matasa malam ba sa ba wa Ramadan hakkinsa, sun shagalu da abubuwa na sharholiya, sun shagalu da abubuwa waɗanda ba za su amfana musu komai ba. Na sha buga misali a daidai wannan lokaci, yammaci lokacin ibada, lokacin zikiri, lokacin karatun alkur'ani, lokacin zuwa majalisai na tafsiri, amma saboda sharholiya sai ga wasu, sannan ne lokacin bal, saboda shaitan dama ya yi alkawarin sai ya batar da su. Ba a shirya wasu kwafa-kwafai sai a watan Ramadan, wanda za ka ji ana cewa Ramadan kof, wanda ni sunan da ya kamata ka kira shi ne shaitan kof. Wasu kuma da yake dai sun dan kalla sai suka ce wahala kof, wanda wahalar ce ko wahalar za su sha, wanda wannan zaka samu ba daidai bane. Gaskiya lokaci ne da ya kamata ka je ka ribaci lokacin. Ana son a dinga yawan karanta alkurani, ana so a dinga yawan ayyuka na alkhairi, a ninka su a daidai wannan lokaci. To gaskiya da yawa matasan mu suna kaza, da cewa akwai masu wayo din zaka same su cewa suna zuwa din, akwai da yawa, wasu kuma da yawa sun tabbata. Na yi imani da zaka yi kididdiga anan duk matasan su suka fi yawa, duk matasan su suka fi yawa. To wannan duk abu ne mai nasara, don haka ina shawartar su su dage kuma su yi kokarin sauka ta alkur'ani. Wanda ya iya karatun alkur'ani ya iya dinga kokarin ya sauka a cikin alkur'ani a cikin Ramadan, ana son haka gaskiya. Da kuma kokarin zuwa sallah ta tarawih, wasu da yawa za ka suna guduwa, wanda rahamar suke gudu. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi, duk wanda ya tsaya a Ramadan bisa imani da neman lada, to za a gafarta masa abinda ya gabata na da zurbansa. Na wannan shine
2: Alhamdulillah mun saurayi fassarar karatun littafin Arba'un Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid ibn Ka'ab dake unguwar Medley kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manajan jawo jiki cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci
3: Ni

Ja, lieber, komm mal runter ins Auto.

0: biu ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba haji ablikisu ba amma insha Allah hun kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba kun sai ni haji ablikisu akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jiki mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne ke wanda kai aure da ya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami haji ablikisu masala yana wajen ka ne kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wai su wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafan su ba su sani ba a zo a samu haji ablikisu anan rumfa lamba tokos kari ku kuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inda nike gya muku kulu ade da ana yi sai da gaskiya sai ku
1: Na gaishe ku sunana Alhaji Habib
2: ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
1: kana zuwa wajen zaka same mu muna Baja Kolin magunguna
2: ina nan
1: kar ka manta
2: rumfa mai lamba shida
1: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura to ka kira ni akan lambar waya
2: 0800 637 7717 0800 637 7717
1: Kar ka manta, ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalurar domin baka magani. Wannan ciwon dai daidai yake da irin mota ne da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar. Da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba. Face ka nemi mafita. Idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayin ka da namiji. Ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
2: a rumfa mai lamba shida
1: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya dai kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
3: kai dai ziyarce mu a kasuwan Baja Kolin magungunan gargajiya dake gudana
2: a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba shida
1: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
3: ko ka cana akan lambar waya
2: 0800 637 7417 0800 637 7417
1: sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
4: sai kun zo sunana baban yan biyu aiki na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin Baja Kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba biyu stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0800 670 5357 ko kuma 0900 555 2533 ni dai baban yan biyu maza kadai nake taimakawa maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya ya kuma auri mata har 17 ya haifi yaya mu 143 ni ne ɗansa na 142 wato daga ni sai ɗan autanmu kenan fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin na je garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin sunana baban yan biyu ina nan a rumfa mai lamba biyu stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0800 670 5357 ko kuma 0900 555 2533 maza kawai nake taimakawa in ka ga mace a rumfata to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan rauni yawancin maza na

0: Kamuwa da wannan matsalar ne wajen amfani da banɗakuna mara tsafta, kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kamar jin ƙaiƙayi a matse-matse, wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Komai dai daɗewa wannan matsalar a jikinka, kai imani da Allah ka same ni baban ƴan biyu. Ina nan a rumfa mai lamba biyu stand 2 a filin Eldorado da ke kan titin airport a nan Kano, ko ka kira ni 0806705357, ko kuma 0900551533, 0806705357, ko kuma 0900551533. A dade ana yi sai gaskiya.
1: Assalamu alaikum jama'a, ni ne babu mai ido wanda ake kira da sarkin maganin tsaftar ido. Jama'a, akwai wasu tushe da ganyayyaki masu ƙarfi waɗanda ake amfani da su wajen taimakawa matsalolin ido iri-iri. Akwai abubuwa masu amfani da yawa da Allah ya sanya a kusa da mu, amma abin da ya fi mahimmanci shi ne gano su da kuma amfani da su yadda ya kamata domin su amfane mu sosai. Kada ku bari wannan dama ta wuce ku. A yanzu haka ina wurin taron kasuwan magani da ake gudanarwa a Eldorado hanyar Airport Road kusa da gidan Man Aliko. Za ku same ni a rumfa ta mai lamba 14, lambar wayata ita ce 0803 37 0000. Idan kuna fama da kowace irin matsalar ido, ko da matsalar tana da tsanani ko wata ciwo matsin ido ko wato dusar ido ko kuma wata matsalar ido, idan idan ku yana ƙaiƙayi ko idan kun tashi da safe kuna jin kamar wani abu ya rufe muku ido, ko kuna gani kamar akwai yanar gizo a gaban idon ku, ko idan ku yana yin ja kuna samun wahalar karatu, ko idan kuna fara karatu sai kamar harufan suna motsi sama da ƙasa har ba za ku iya karatu ba sai da tabarau, idan kuma tuki da dare ya zama da wahala ko hasken fitilu yana damun idanunku, don ziyartar wannan bikin ina rumfana mai lamba 14 a Eldorado kan hanyar Airport Road kusa da gidan Man Aliko. Sunana babu mai ido wanda ake kira sarkin maganin tsaftar ido. Lambar wayata ita ce 0803 37 0000. Na zo da champion eye cleanser. Bana ba mutane magani da za su sanya a cikin idanunsu kai tsaye. Dukan magunguna na sha ne kawai. Champion eye cleanser ne nake amfani da shi wajen taimakawa wajen matsalolin ido. Akwai abubuwa da yawa da akan iya haifar da matsalar ido. Wataƙila abincin da kuke ci bai dace jikinku ba, ko kuma yawan kayan zaƙi da sukari yayi yawa a jikinku. Haka kuma yana iya kasancewa wata cuta ko infection ce ta samu a jikinku, ko kuma hawan jininku bai daidaita ba, ko kuma kuna daga cikin mutanen da suke kallon computer ko waya na tsawon lokaci daga safe har dare. Wataƙila kuma kuna yawan fuskantar hayaki, ko kuma idan ana shirin ruwa ko iska mai ƙarfi. Yashi da wasu ƙananan abubuwa ma suna iya shiga cikin idanu, ko ƙaramin yaro da yake wasa da yashi ko wani abu ya shiga cikin idonsa, hakanan na iya shafar idonsa. Sabulu da ruwa da suka shiga ido, ko kuma datti ko ruwa mara tsafta da ya shiga ido na iya haifar da matsalar ido. Kowace irin matsalar ido ce kake fuskanta, muna amfani da shi da ganyayyaki su ƙarfi wajen taimakawa wajen magance ta, domin ku sake samun ƙwarin gwiwa. Ku tabbatar da kun zo rumfata da take lamba 14 a cikin kasuwar baje kolin magunguna na Eldorado kan hanyar Airport Road. Kuna iya kira na a wannan lambar waya 0803 37 0000. Da zan sake maimaitawa 0803 37 0000. Sai kun zo, na gode.
2: Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka. Sannunku da sake kasancewa da mu a cikin shirinmu na kiwon lafiya. Sunana Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na da ke sa ka aje sandarka, ka taka da ƙafarka. Na shahara ne a ɓangaren matsalar ciwon sanyin jijiya. Na yi fice ne a ɓangaren ɗekacal. Ina nan a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road da ke birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi. Idan kun manta da sunan, kar ku manta da mai sa ka aje sandarka, ka taka da ƙafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11. Rumfa mai lamba 11. Ko ka kira ni akan lambar waya 0703 34 56 0703 34 56. Ni Alhaji Fatayi na ƙware ne a ɓangaren matsalar jijiya kaɗai, watakila kana fama da irinsa. kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka wanda yakan zama matsala sosai ko rikewar kwankwasanka kamar yadda kuka sani Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala ita ma faduwar ta tazo haka jijiya take aiki a jikin mutum wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu jijiya ita take kula da hannunmu kafafuwanmu idanunmu kwakwalwarmu in matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa jikin zai zama tamkar ba naka ba domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗan namiji ba idan kana jin irin waɗannan alamomi maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu kana zuwa akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka domin sanin maganin da za mu baka ku sani maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba ni kadai ne dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu da na hada saiwa da jijiyoyi 16 don hada magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba hatta ko sallah zaka yi wajen yin ruku'u ko sujada tashinka zai zame maka da kyar saboda tsananin zafi ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa zaka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai ko tafiya zaka yi da kafa gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki daya same mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya zaka same ni Alhaji Fatai wanda aka fi sani na dake sa ka yadda sandarka ka taka da kafanka a rumfa mai lamba 11 ciwon jijiya nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauki ko ya dinga yin shi kadan kadan hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala idan wannan jijiya ta samu matsala babu shakka zai shafe ka a matsayinka na dan namiji kawai ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 0703-34-5649 sunan Alhaji Abdul Fatai wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka sai kun zo
3: assalamu alaikum mutane na masu albarka na jihar Kano ina muku maraba da zuwa rumfa na mai lamba 28 rumfa mai lamba 28 a wannan kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci gaba da ci a nan filin Eldorado Cinema dake kan titin Airport Road a nan cikin garin Kano sunana Baba Solution wanda aka fi sani da Strongman Sadauki mutane na kira na Sadauki ko kakkarfa domin saboda ni maganin maza kawai nake bayarwa mazaje masu fama da matsalar rashin karfin gwiwa da kuma tsayuwar jiki wajen alaka da iyali maza waɗanda ba sa iya shiga lambun fure da sauran abubuwa da suka shafi hurda na gida kada ku damu ku zo rumfa na mai lamba 28 rumfa mai lamba 28 ku samu ni Baba Solution wanda aka fi sani da Sadauki ko kuma ku kira ni ta lambar waya na 0803-77-7114 0803-77-7114 babban matsalar da ke haddasa wa mazaje rashin motsawar jiki yayin alakar aure shine yawaitar siga a jiki da kuma kwayoyin bacteria da ake dauka kuma ba a yi magani da wuri ba za ku dinga jin waɗannan alamomi a jikunanku wani abu yana yawo muku a jiki kamar tana kaikayin jiki kuraje kanana a matsi ciki yana yawan kuka kururururu kullum zafin jiki ciwon kwankwaso sannan idan kuna fama da waɗannan matsaloli to ku zo rumfa na mai lamba 28 rumfa mai lamba 28 ku haɗu da ni Baba Solution wanda aka fi sani da Strongman wato Sadauki domin samun mafita game da lalurar mazantaka ko ku kira ni ta lambar waya na 0803-77-7114 sannan kuma mazaje suna iya fuskantar matsalar rashin tsayuwar mazanta sakamakon matsalar bahaya na cikin dubura da kuma matsalolin da suke wajen dubura wannan ya hada da alamomi kamar yin bahaya da kyar yin bahaya da jini ciwo mai hawa da sauka ciwon kai mai hawa da sauka yawan fitsari akai akai shan wuya ko kuma jin zafi yayin fitsari da sauransu matsaloli na sakamakon kumburin ƴaƴan raino dukkan waɗannan lalurori kan shafi bangaren lafiyar mazantakan maza da kuma samun karuwa saurin gamsuwa karancin sinadari da kuma rashin kuzari dan uwana kar kai mutuwan kwando ka mutu ta ƙasa sannan saman ka na da kyau kuma duk namijin da baya farantawa matansa in an je wancan batun to ba cikakken namiji bane dan haka ku tuntube ni ni baba solution wanda aka fi sani da strong man wato sadauki a filin baje kolin magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a filin Eldorado cinema kan titin Airport Road Kano ina rumfana mai lamba 28 zamu yi muku gwaji da na'urorin zamani kuma da yardar Allah da ya halicci magunguna da sayoyi idan kun zo za ku samu canji
4: na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci sunana Alhaji Habib
5: ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
4: kana zuwa wajen zaka same mu muna baje kolin magunguna
5: ina nan a rumfa mai lamba 6
4: kar ka manta
5: rumfa mai lamba 6
4: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura to ka kira ni akan lambar waya
5: 0806367417 0806367417
4: kar ka manta barin ciwo a jiki yana kai mutun ƙasa amma da zaran ka farga yaka rabu da jikinka kwata-kwata ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalurar domin baka magani idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki wannan ciwon ne daidai yake da irin mota ne da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita shi yasa a koda yaushe idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayin ka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka ƙasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
5: a rumfa mai lamba 6
4: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolinsu domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na da sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba.
6: Kai dai ziyarce mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana
5: a kasuwar baje kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo. Ina nan a rumfa mai lamba 6, rumfa mai lamba 6.
4: A nan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza.
6: Ko ka kira ni akan lambar waya
5: 0806367417 0806367417.
4: Sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
7: mama ije ba oyoyo mama ije ba oyoyo mama ije ba ta danno dan dan dan dan dan dan dan daga Ogun State mama ije ba ta zo daga Ogun State stand number 45 tana nan a tanti mai lamba 45 0703 6 1 2 0 wato 0703 3 6 1 2 0 4 0 0703 3 6 1 2 0 Mama Ijebo? Mama Ijebo kwararre mai maganin gargajiya abin da ya shafi kirji sigari wannan ƴar matsiyata idan kana shan goma ka ƙara goma a kai su zama 20 mai lafiya shine ɗan gata koda wajen ibadar Allah shi mai lafiya daban yake da marar lafiya Mama Ijebo habba mala ka shiga ban daki ka rasa abin da yake damunka kai kanka idan wata kana ta fito daga jikinka sai ka firgita saboda zaka ji babbas pass pass pass abba mala mama ijebo ta danno duk irin wannan matsalolin in ka je gurin mama ijebo zance ya kare duk wani abu da ka sani na nau'in abin da ya shafi kirjinka to in ka je gurin mama ijebo magana ta kare in dai a kirji ake ji zuwa gadan baya zuwa abin da ya shafi in ka shiga ban daki kana numfasawa da kyar he ka ce mai haihuwa to ka je gurin mama ijebo ta zo daga kasar Ogun tana nan a rumfa mai lamba 45 stand number 45 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da take ci a halin yanzu a nan Airport Road a El Dorado Cinema jikin gidan mai Aliko bangaren abin da ya shafi mata musamman a mahallin Shahid mata idan kuna samun irin wannan matsaloli ku tinkare ta kai tsaye bangaren abin da ya shafi bakon wata ku mata kun san abubuwan da suke damun ku ku tafi gurin mama Ijebo ta zo tun daga Ogun State domin za ta baku magunguna da suka dace da rayuwarku wanda za ku ji dadin al'amarin ku da kankun kanku iga haihuwa daga Allah take ku dangana da mama Ijebo mama Ijebo bangaren an yi aure an kasa haihuwa shekara da shekaru babu rabo Allah ne zai bada haihuwa amma dai aje gurin mama Ijebo mama Ijeban da ta zo daga Ogun State tsohon mata ce mai shekaru da yawa dattijuwa ta san kuma maganin gargajiya a inda magana ake yi maganin gargajiya ta tinkari mama Ijebo kai tsaye a tanti mai lamba 45 daga Ogun take ka san kuma jihar Ogun da tsazuba da magungunan gargajiya iri-iri da ganyayyaki nau'i-nau'i Mama Ijebo daga Ogun rumfa mai lamba 45 07 33 61 2040 wato 070 33 61 2040 07 33 61 2040
8: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na ga muku na taba aiki na cafe zan koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08 0 0 1 1 6 1 3 ni a Kano nike anan Airport Road opposite Gidama AA Rano awuri nike a garin Kano kama inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji wanda maybe anyi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su a zo a sami haji abliki su mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni ana rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji abliki su a gida nake ni baba ko bane kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo a same ni a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani kuma kai aure shekara daya biyu ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba haji abliki su ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba kun san ni haji abliki su akwai sabo abun bari ga muku na jaraba a jiki mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne ke wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami haji abliki su masala yana wajen ka ne kai mace kana mafarki iri-iri baki a gane kainki akwai wasu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafansu ba su sani ba a zo a samu haji abliki su anan rumfa lamba 8 kari yi kuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inda nike gi amu kukulu adede ana yi sai da gaskiya sai

0: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah tsara tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki da. Bayan haka, ƴan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri mai albarka na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka. Wani abin lura da yake faruwa yau da gobe a cikin wannan jiha tamu mai albarka da kuma jihohin kusan a ce arewa baki daya, shine abinda yake ruwan daragama duniya, za a iya cewa an dade ana fama da shi. Sai dai kawai gani nake yi yanzu yana ƙara ta'azzara fiye da baya, shine yawan ƙananan yara mutsi-mutsi waɗanda suke kwana a waje, ba masa da wani guri da suke kwana, sai dai a waje ko a bakin titi ko ƙarƙashin gada, irin yan gadojin da ake yi yanzu a cikin gari, ko kuma a wasu gurare a wajen gari din, ko kuma a jikin kantina da shaguna da dai sauran gurare, wanda yake yawanci idan wani dalili ya sa mutum ya yi tafiya ya dawo tsakar dare, sai mamaki ya ga cewa ashe yawanci yaran nan da yake gani da safa akan titi, wasu ko suna yin bara, wasu ko suna tallan wani abu, ko kuma akan hanya da safa suna tsintar kwalabe da tsarafuna na bola. Ashe wasu a cikinsu idan dare ya yi ba su ma da inda suke zuwa su je su kwana. A inda nake matsayin magana ta a hali yanzu, ba ni da yanci ko kuma iko na ce waɗannan yaran ba su dinda za su kwana, sai dai kawai mutum ya gansu suna kwana a waje, shin babu inda za su kwana ɗin ta kamai mai, ma'ana babu gidan su na mahaifansu da suka haife su da suke kwana a ciki, ko kuma waɗanda aka kawo su hannunsu shine suka basu basu kwana a wajensu ba, ko kuma shin la'alla waɗannan baƙi ne suka zo basu da masauki, ko kuma dai daga cikin waɗanda suke gamuwa ne da ibtila'i daga wasu gurare, tilas da matsalar rayuwa ta sa suka baro suka zo kuma inda basu da masauki ala tilas suke kwana. To kuma da yake yawancin su ƙananan yara ne, duk da yake akwai inda manyan ma suke kwana akan hanya, maza da mata, inda akwai inda zaka tarar har da mata ba su samu makwanci ba, sai dai ko bakin titi din ko ƙarƙashin gada, wasu kuma mazan manya ne ba yara ba. Amma da yake maganar da yanzu da ta ja hankali ake yi yanzu, ana yi ne akan maganar ƙananan yara, shi yasa za a takaita ta akan su. To sannan kuma yaran nan galibin su ba wanda ma ikai shekara 16, wasu a cikin su abin tausayi ɗan shekara 12 ne, wasu a cikin su ɗan shekara 14 ne, 15. To wanda yake zai wahala a ce waɗannan in dai ba wani dalili ba, sai wahala a ce ba za a iya cewa ga daga inda suka fito ba, wato daga gidan mahaifansu ko magabatansu, kuma idan an bi diddigi ba za a iya cewa ga inda suka zo ba, ma'ana masaukinsu ko inda za su yi bakunta. To abin da yasa nace ni ba ni da ikon magana a halin yanzu akan mafararsu da makomansu, saboda abu ne mutum ba zai iya magana a kai ba sai ya je ya bi diddigi. Da kamata a ce an samu waɗannan yaran an yi hira da su ko an tambaye su, ta kame mai kaiwa ne da kake kwana a nan wajen, daga ina kake, ya sunan mahaifinka, a ina aka haife ka, ina ne garinku, wani dalili ne yasa ka baro, sannan da ka zo nan a ina ka zo, me yasa baka zo nan inda ka zo ba. Wato duk wanda sai an yi bayanai an tattara shi ne za a iya yanke hukunci. Don saboda haka sai dai abin da aka gani din ne shine yara ƙanana, yanda a wannan zamanin na damuna wani lokaci ruwan dare gama duniya sai a tsakar dare a kusan kwana ana ruwa, sai ka tunani yanzu waɗannan din daga gansu suna kwanciya a waje yanzu ya suke yi sannan kuma mahaifansu da suka haife su idan suna nan a duniya yanzu ya suke ji suna tunanin inda ayyansu suke sannan idan kuma ba ma sanan mahaifansu ba za a rasa dangi da ƴan uwa da makota da abokan arziki da aminai ba sannan kuma anan da suka zo mutane suke ta wuce su suna ganin su tunda yake abin da aka ce an yi kwana da kwanaki ko wata da wata ne wata kilma shekara da shekaru an ina faruwa kuma bai a daina ba to kaga ma'ana ba a taba tunkara sa ba kenan shin ba za a taba samu wasu jami'ai ba misali ko na tsaro ko kuma na harka al'umma na gwamnati kamar ai muna da ma'aikatu ma'aikatar kula da watakila sha'anin walwala da jin dadin jama'a kuma a ma'aikatar walwala da jin dadin jama'a ba za a rasa bangare na kula da kananan yara ba kuma da akwai kungiyoyi ma masu zaman kansu waɗanda kuma su ba na gwamnati bane amma sun jibintawa kansu watakila kula da haƙƙin mutane da makomansu wato bai kamata a ce a gani na a ga wannan abin a sa masa ido ba shi yasa naga kamar nima ina daga cikin haƙƙi da wajibi iya abin da zan iya yi shine na tattauna wannan mas'alar a yanzu anan cewa wato baya daga cikin abin da zai zama mai kyau a musulunci kaga wani mutum wannan mutum din babba ne ko yaro ne mace ce ko namiji ne na gaida ne ko na ko bako ne musulmi ne ko ba musulmi bane kaga dai dan adam a cikin wani yanayi na tagayyara wanda kuma wannan tagayyarar ba a san iyakar ta ba kuma ba a san abin da za ta iya haifarwa ba a ce kuma kowa yana wucewa yana gani ba a dauki wani mataki na tsame shi daga wannan tagayyara da tsallakar da shi daga wannan matsala ba to sai naga cewa idan ba abin da za mu iya yi mu sai dai mai magana to bari mai magana din a kalla da Allah wannan ta jawo a ga waɗansu su ma Allah ya sa su ga me za su yi a kai da farko dai tukuna wayannan yaran ma ba a san adadinsu ba wanda kamata a ce da akwai wani yunkuri na kididdigewa a san takamaimin yara nawa ne a unguwannin Kano daban-daban kasuwannin Kano kamar yadda nake koka a wani sai ya gaya mai ce ni a inda na gansu na gansu ne a kan titin gidanzu wato ina wani babban wato wajen kasuwanci nan da ake cewa da shi Shoprite a gefe-gefensa

ce kwantacciya wacce ta yi likimu wanda ba a san nan gaba me zai iya haifuwa daga gare ta ba ni ban zo ma kan wannan ba abin da nake magana shine tausayawa dan adam ma kansa da kokarin yaye masa takeici da fidda shi daga matsala da kuma dauke mutun daga cikin tagayyara da bashi mafaka da saban masa makoma wannan ta wannan babin wanda addinin musulunci ya jabta mana rahama da tausayi da jin kai da kuma duk sanda idan mutun yaga abin da ba daidai ba ya san gudunmuwar da zai bayar yaga cewa abin nan an yi daidai to ta wannan babin ma kadai kafin a tafi wani dogon zance ko mummunan zato ni ta wannan babin nake so in kira ga waɗanda abin ya shafa kuma waɗanda abin ya shafa a nan suna da yawa akan cewa me zai hana mu dawo da hankalinmu akan yaran nan na mu ga cewa ta yaya za a yi a tsame su daga cin tashin hankali saboda yara Hausawa suka ce manyan gobe mutumin da ya tashi tun yana kankani ba shi da bai samu tallafi ba bai samu kulawa ba bai samu tausayawa ba to zai tashi ne fa in ba sa aka yi ba da busasshiyar zuciya kekasasshiyar zuciya kuma kamar yadda yazo a ɗaya daga cikin bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ba a ji kansa ba shi ma fa ba zai ji kan wani ba kuma yayi magana ne wannan akan kananan yara wato yana daga cikin abin da yasa aka ce ana so a ringa tausasawa yara ana lausasa musu ana ba su kulawa ana faranta musu ana ririta su ana tarbiyantar da su ana dora su akan tafarki shine wannan ana gadan musu da dabi'a ne ta tausayi da rahama da jin kai za su tashi su ma in sun ga wani wanda yana cikin wani yanayi su ma su tausaya masa amma wanda ya tashi cikin al'umma kuma yana kallon al'umman nan kowa yana sabgarsa ya ana kaiwa ana kawowa waɗansu ma zai ga su irinsa shi yaran zai ga irinsa su kuma ga sunan wasu an wuce da su a mota wasu an wuce da su a babur wani an wuce da shi a kan keke wani ma ya wuce a kan kekensa da kansa da aka siyo masa a gidansu wani ga shi nan ya yi wanka ya sa kaya ya ɗauko jaka ya tafi makaranta amma shi ga shi nan ba wanda ya dakata tasa ya san yadda zai yi da kansa to wannan shi kuma bai saba da ma ana jin tausayi ba bai san ma ana jin kai ba bai san akwai wani abu rahama ba shi abin da ya tsaye tsammani in ya girma to komai kawai a bar kowa ya yi ta kansa to wannan saboda kada a samu wannan ne shine aka shar'anta a shari'a a shari'ance aka wajabta mana tausayin mai rauni da kuma kawo dauki ga wanda yake neman taimako da kuma tausasawa da wanda ya shiga cikin tagayyara duk wannan hukuncen na shari'a wanda suka danganci misali tausayin bako da taimakonsa da kuma tallafawa matafiyi bako da ya zo daga wani gari wanda a ciki ma har yana da wato kaso na musamman a cikin zakka ibnu sabili daddai dan dai wai kawai wani ne a ce wai saboda wani dalili ya zo wani guri ya rasa makoma ya rasa madafa ana magana akan abu mutum ɗaya idan ka gan shi yana buƙatar abinci yana buƙatar abin sha sannan abincin da ya ci da abin da ya sha yana buƙatar keɓaɓɓe killataccen guri da zai je ya kasa yadda shi kuma ya fitsarar da shi yana buƙatar sutura yana buƙatar kuma ya wanke jikinsa ya tsaftace jikinsa sannan yana buƙatar gurin da zai je ɗauki karatu ya sami ilimi managarci ta yadda zai zama mutum shiryayye ba ɓatacce ba to yanzu waɗannan da muke da nake faɗa da suke zuwa suna kwana a kan hanya ba wanda ya san inda suka kwana ba wanda ya damu da inda suka tashi sannan in tashi ina za su samu abin karin kumallo sannan ina za su je kuma in sun je inda suka je me suke yi kuma in sun dawo daga ina suka dawo haka kurin ga suna kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba da za a yi ƙididdiga la'alla sai a samu runduna guda ta irin waɗannan yaran a faɗin Kano cikatta da faɗinta saboda haka kuma a ƙasar musulmi inda ake da shugabanci da jagoranci da gwamnati ake da al'umma ake da ƙungiyoyi ake da hukumomi ake da matasa ake da al'umomi to da kamata yayi a ce lallai ilalla an tashi tsaye an kalli wannan al'amari ta yadda kuma da za a yi a shawo kansa to idan ku ana so a kalle shi din kafin a yi maganar tunanin kuma yadda za a yi a shawo kansa to la'alla sai an kalle shi ta fuskoki daban-daban fuska ta farko

0: waɗannan ƴaƴan ina magabatan su suke shin mahaifansu sun san cewa kuwa a inda suke da halin da suke ciki sannan sai an ga cewa su waɗannan yaran wani irin dalili ne da sababi ya baro su daga wajen mahaifan nasu shin waɗansu ne waɗanda su suka kai ƴaƴansu makaranta da nufin su yi karatu amma sai zama ba sa zuwa makarantar kuma suka zo suna kwana a ƙarƙashin gada da bakin titi idan waɗanda aka kawo su makaranta ne to malamin da aka kawo wa su shin ya san ko yaran nan ba sa tare da shi ba a inda ya killace musu ko ina ne gun kuma inda ya killace musu su rinka kwana shin ya san ko ba sa kwana anan suna kwana a wani waje daban idan ba za su zauna a gurin sa ba to shin yayi tunanin kamar yanda aka kawo su suka ki zama shi ya dauke su ya maida su wajen waɗanda suka dawo da su to kaga wannan sai an kalli wannan ta wannan fuskar sai kuma an kalle shi ta fuskar ko kuma a waɗannan yaran ba makaranta aka kawo su ba a la Allah gudowa suke daga wajen iyayensu ma suka shigo gari ko kuma a sato su aka yi ne sannan Allah ya kwace su suka gudu daga wanda ya sato su kuma suka rasa inda za su koma suke kwana shi ma sai an kalle waɗannan an ga ina suke yaya suke meye mafaran su ina ce makomar su ko kuma a yaran nan ma ƴan cikin gari ne ma ba daga ba baki bane ba daga wani guri suka zo ba kawai dai shedanci ne da kangara ta sa suka gudo daga gidajensu sannan suka zo suna kwana a waje ko kuma daga cikin irin waɗanda wannan fitina da ake fama da ita a arewacin Najeriya wanda muke ta addu'a ba dare ba rana Allah madaukakin sarki ya yaye wa al'umma baki daya shine watakila wanda da kirma Isa mu ya kubuto daga garinsu sakamakon tashin hankalin da ake yi watakila shi bai san ma inda babansa da babarsa suke ba ko kuma a da baban nasa da babarsa ne suka gudo da su kuma bayan sun zo su ma wani abun ya sa suka rabu da ƴaƴan to fa sai fa an ba wanda zai iya cewa ga halin da ake ciki sai fa an yi aiki sai an bididdigi an samu to kuma idan aka yi aikin nan ya za a yi da su lalle ilalla an same su an tantance su waɗanda aka san inda suka fito to kamata yi aje a mayar da su kuma a haɗa su da mahaifansu waɗanda suke da masauki a nan to a mai da su wajen masaukinsu ko malaminsu ko ɗan uwansu ko ƴar uwarsu cewa ga wannan da aka kawo muku amana amma ashe ya sibice ba ku sani ba an dawo muku da ita ku ci gaba da kulawa idan kuma a waɗansu yara ne waɗanda suke ba a san ma reshensu da tushensu ba ba a san inda za a ce za a koma da su ba to waɗannan sai a tsame su haƙƙinsu kuma yana wuyan gwamnati shin ita wannan gwamnatin zuwa za ta je ta kai su gurin waɗansu ta ba su tallafin da za su rinƙa riƙe su ko makarantu za ta kai su ko makaranta za ta buɗe musu ko cibiya za ta assasa saboda su ya waje ba a ce a cikin garuruwa irin nan ba a samu irin waɗannan mutanen suna kwana a bakin titi ba musamman idan mun yi la'akari da baiwa da sutura da arziki da Allah ya horewa jihar tamu arziki na gwamnatoci dukiyar al'umma da take cikin lalita gwamnatoci da kuma arziki na ɗaiɗaiku mutane waɗanda Allah ya hore musu suna da abin da za su bayar kyauta suna da abin da za su bayar sadaka suna malawa abin da Allah ya hore musu na wajibin wuyansu za su fitar na zakka da kamata ya haɗa ƙarfi da ƙarfi a tabbatar da cewa an share wannan abin da ake gani daga jiha domin kuma kullum abu ma ƙaruwa yake yi ba kuma raguwa yake yi ba to idan an yi haka to zai zama da cewa abu na farko an yaye wa jama'a bayan Allah takaici domin yana da ban tausayi kaga matsalar da ba abin da za ka yi a kanta mutum ya zo wucewa ya ga irin wannan abin tausayi ba daɗi a zuciyarsa ba shi da hali balle ya ce ga shi abin da zai yi ya ɗauke matsala to nan an idan an aka haɗu masu halin da masu ikon suka yaye wa al'umma wannan abin da suke gani yau da gobe a bakin hanya to an farantawa bayan Allah da yawa rai ballantana kuma waɗanda aka yaye wa matsalar su ne farkon waɗanda aka fara faranta musu rai aka yaye musu baƙin ciki to anan sai a sa rai da samun albarka a sakamakon haka domin da akwai bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya yaye wa wani mutum baƙin ciki na duniya to babu shakka shi ma Allah madaukakin sarki zai yaye masa baƙin ciki na lahira sannan yace kuma duk wanda ya sitarta musulmi to babu shakka shi ma Allah zai sitarta shi sannan yace duk wanda sannan kuma yace sallallahu alaihi wasallam mutukar mutum ina cikin taimakon bayin Allah to shi ma kam yana cikin taimakon Allah kamar yanda mutum yake taimaka ƴan uwansa bayi to haka shi kuma mahallici shi ma zai rinka taimakon sa ashe idan aka dauki matsaya ta kokarin shawo kan matsalar yaran nan masu yawace yawace ba su da makoma ba karatu ba sallah ba abinci ba sutura ba makwanci ba makoma hasbunallahu wa ni'mal wakil ai babu shakka in dai Allah ya taimaka aka yaye musu wannan bakin ciki to ba shakka ko albarka zata shigo cikin jihar gaba ɗayan ta kuma kowa ya amfana daga wannan albarka kuma idan Allah ya tashi saukar da albarka to ba a san kuma iyakacin waɗanda za su amfana da ita ba ba a san kuma iyakacin lokacin da za a dauka ana cin arzikin ta ba to wannan kina to amma idan ya zama na cewa ba a yi haka din ba fa to me zai faru to sai mu ce Allah ya kiyaye Allah ya kauda bacin rana Allah ya tsare tsautsayi da asara domin akwai wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk al'ummar da a cikin ta ba za a dauko haƙƙin mutum a bashi yana zaune ba tare da ya je ya tambaya ba to wannan al'umma ba za a tsarkake ta ba ba za ta samu tsarki ba da saboda haka ashe a ciki akwai garari kenan da kuma ma tashin hankali da za a iya cewa idan ana zaune a cikin al'umma waɗansu suna su shiga uku sannan sun shiga uku sai rasa ma mafita kuma kaman ba wanda ma ya damu da su sannan kuma da akwai yadda za a yi wala Allah idan da mutane za su canja yadda suke tasarrufi da abin da Allah ya ba su yan kai da rara na abin da suke da shi ya isa an hada ya zama da cewa gaba ɗaya yaran nan an yaye musu takaici za a iya samu musu misali za a iya rage yawan matsalar idan ya zama da cewa waɗanda za su iya mai da su gurin iyayen su ne kaga an mai da su su kuma iyayen nasu za su ci gaba da kula da su idan marayu ne dangin su da yan uwan su za su iya sanin yadda za su kula da su idan kuma baki ne waɗanda ba su da ba uwa ba uwa ba uba ba kuma makoma to kuma wannan sai zama na cewa sai a dauki yadda za a yi zama ana tanadar musu muhalli da abinci da tarbiyya da sana'a da ilimi da Allah daga cikinsu a samu waɗanda nan gaba su kuma in sun tashi su kuma su tausaya wa al'ummarsu da zamaninsu su kuma kawo wa al'umma mafita daga takaici wanda ba san iyakarsa ba kamar yadda su ma aka fitar da su daga cikin takaici wanda ba a san iyakarsa ba to da yake su kuma yaran a cikinsu akwai wanda suna da wayo a wataƙila sun yana da hankali kuma wani abin da yake da jan hankali shine sai a ga wasu a cikinsu ma har suna da wayoyi a hannunsu a wayoyin nan kuma suna sauraron rediyo da ita da Allah wani a cikinsu Allah ya sa aikaci us ya saurari wannan magana da ake yi to su ma kansu din za a iya magana da su a ce duk wanda ya san cewa ya san gidansu dama da kafarsa ita ko ya baro gidansu ya zo yana kwana karkashin gada ko ya san garinsu kuma ko da ba zai iya koma garin nasa ba amma ya san sunan garinsu ya san sunan ƙauyensu ya san babansa to ne kun irin kayin bara a jeho masa ragowar kaza a bashi kaza to da kamata ya nemi inda zai nemi in ma taimakon zai yi taimako guda daya wanda in aka yi masa ba zai ƙara neman taimako ba shine a mayar da shi gidansu ko a sa shi a mota ko ya kai kansa gurin mai unguwa ko ya kai kansa ofishin ɗan hisba ko ya kai kansa wajen ɗan agaji na musulunci a samu a tabbatar da cewa ga halin da yake ciki na gaske ne ba na ƙarya ba ne a san yadda za a yi a taimaka masa to uwa uba kuma kirjin biki ita ce gwamnati na da kyau a ce ta hankalinta ya dawo kan wannan ta tara rundunar guda ta ma'aikatanta a je a yi census ƙididdiga a tantance irin waɗannan yaran a ga yadda za a yi yadda za a yi da su babu shakka mun san cewa al'umma nauyin jama'a da yake wuyan gwamnati suna da yawa amma wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata a fi mai da hankali a kansa domin a tattare wannan matsalar a kawar da ita da fatan kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki zai ba mu muwafaƙa kuma Allah zai taimakawa kowa a cikinmu a duk wanda yake cikin wani rauni Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafe shi wanda yake cikin wata tagayyara Allah maɗaukakin sarki ya tsamo shi wanda yake cikin wata bukata Allah madaukakin sarki ya buɗa masa duk wanda yake fatan alkhairi Allah ya yassare masa duk wanda yake gudun wata matsala ko takura muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tserar da shi daga gare ta muna fata kuma da izinin Allah madaukakin sarki wannan jawabin zai yi dalilin da zai sa a tashi tsaye haikan kowa da abin da zai iya yi a ga cewa an daina ganin yara ƙanana shekara 5 6 7 8 9 10 wata kila babba a cikin su dan 16 da wuya kaga dan 17 ma wallahi abin tausayi kuma ba daya ba ba biyu ba uku ba wata kila inda za su taro guri daya sun isa adadin mutanen wata unguwar ko wani garin da za a tara su gaba daya daga Kano a tara su gode sun isa adadin wata rundunar to a ce waɗannan suna kwana ba makoma ba karatu ba sallah ba abinci ba tarbiyya ba shiryawa ba horarwa ai ko wannan ba karamin tashin hankali bane da haka muna fata Allah ya ba mu iko a kawar da shi an uwa masu albarka wannan shiri na sharhi da tsokaci anan zai dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba a madadin dan uwa Nura Abubakar Musa wanda shine madugu jagoran wannan shiri dan uwanku Aminu Ismail Sagage nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya

0: sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinku karkada kunnonku ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwayi gagara misali, domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Yau shekara 66 cif-cif da samun ƴancin ƙasarmu Najeriya. Shin ko yaya al'umma suke kallon wannan ƴanci da aka samu?
1: Domin su masu mulki adadin da su da yayin su ne ƴan Najeriya, mu ba ƴan Najeriya ba ne, mu kuma ƴan gudun hijira muka zama.
2: Yau in ka fita, ya za a yi a samu a ci? Gobe ya za a yi a samu a ci? Ina magana ci gaba a cikin wannan rayuwa.
0: To, ana ci gaba da alhinin mutuwar dagacin Aujarawa alƙali, wanda ƴan bindiga suka yi garkuwa da shi.
3: Karfe 2 na dare, ji baka ji abin da yake faruwa a bugari ba? Yan kidnapper sun zo sun tafi da...
0: Ya subhanallah. Kotu ta aike da wata matar aure gidan gyaran hali bisa zarginta da kashe mijinta. Shin ko ya abin yake?
4: An gabatar da ita a gaban kotu da mawar kisan kan mijinta.
0: Waɗannan rahotannin da ƙarin wasu masu faɗakarwa da sanya nishaɗi, duk a cikin angarar shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai, uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware kuwa uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ogun, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803640485, ko 0808723200.
5: Masha Allah, daga tafaran kantin Basir Store.

0: samun Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8599.
1: Hajiya an shahidi man biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tin yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: Kai tsaye ku zo mu kwance bakin angarar shirin namu na yau daga can ofishin yan bijilanti dake unguwa uku ɗan awaki inda suka yi nasarar kama wani matashi mai suna Shamsu Black

0: dan awaki.
1: Kai ya sunan ka?
2: Samsu Black.
1: Dan ina ne kai?
2: Dan anguwa uku. Pampan dan Yobe. Tabuwar Abuja. Na je sayayyen fiyota na daga waya na dauka. Ba tawo bace. Ina shan wuyi.
1: Tawo da
2: ina shan sigari.
0: Tini wakilin Shamsu Muhammad Kwandila ya ji ta bakin komandan bujilanti na unguwa uku yan awaki wato Adamu Abubakar Fiyafiya.
3: Abinda muke kira ga mutane su ci gaba da bamu gudunmuwa jami'an tsaro yayin da aka barawo ka dauki doka aka a mika wa jami'an tsaro mafi kusa. Allah ya kare mu kuma Ubangiji Allah ya tsare Allah ya shirya.
0: To ai dama kowa ya hawo motar kwadayi dole ta sauke shi a tashar wulakanci. To daga can kuwa kotun shari'ar musulunci dake a post office kotun ce ta aike da wata mata aure gidan gyaran hali bisa zarginta da ake yi da kashe mijinta dan yayi yunkurin ƙara mata kishiya. Domin din cikakken rahoton ga Usman Ibrahim datta da ci gaban labarin.
4: Bayan kammala binciken Esanda aka gurfanar da Bilkisu Sani a gaban babban kotun shari'ar musulunci dake post office karkashin jagorancin alkali Garba Hamza Malafa. Bisa kunshin tuhumar kisan kai mai gabatar da kara, barista Awaisu shine ya karanto mata, kuma bayan karantowar ta musanta, kotu kuma Tini ta aike da ita zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar 13 ga watan 10 na shekarar 2026 domin sake gabatar da ita. Ana zarginta da hallaka mijinta wato Malam Hamis dake unguwar Bakin Kasuwa a karamar hukumar Ogun. Kuma ana zargin wai taya hakan ne saboda mijin nata na zargin zai karo mata kishiya. Bayan fituwa daga kotu, barista

0: tapas kore jikan babu tantama na kuke kuma sassa daban-daban na kalmar kumar kumboso ga naku honorable Musa Khalid Gwada wanda ya ga takar din majalisar jaha mai kuntar kalmar kumar kumboso karkashin tutar jam'iyyar ADC mai alaman masabaha kai malam lada matashi kuma matasa fasihi adali mikiya mai hangen nesa mai tausayin al'umma wanda ya kudura ne kawo sauye-sauye ta fannin ilimi lafiya ba mata jari kuma matasa sana'o'in dogaro da kai wanda ya ce irin waɗannan sauye-sauye su ne za su mayar da kumboso sabuwa filfil umar sassa daban-daban na kalmar kumar kumboso a ranar zabe ya fitar dango wajen dangulawa honorable Rabiu Musa Khalid ruwan kuri'unku daga tutar jam'iyyar ADC mai alaman masabaha domin haɓaka kalmar kumar kumboso kacokan dinta domin al'umma kowa ya dara wannan dai sako ne daga matashi kuma na matasa an gugulmaya wato karaye dake kalmar kumar kumboso
1: Ina al'umar karamar kumar fage maza da mata babba da yaro maganar jiya ta dawo magana miki akan tsohon jajirtaccen wakilin al'umar karamar kumar fage a zauren majalisar wakilan tarayya Comrade Aminu Suleiman Goro baba mai gonar ofa mutumin da karamar kumar fage ta sheda tunda aka halice ta ba a taba samun wakilin da yake da tausayi jin kai da taimakon al'umma da samar da ayyuka kamar Comrade Aminu Suleiman Goro ba wanda ya bayo dubban matasa ayyukan yi a ma'aikatan gwamnatin tarayya da sai dan wane da wane ake kaiwa waɗannan ma'aikatu haka ya gina makarantu ya gina asibitoci ya samaro ban matasa guraben karatu ya samar da cibiyoyin karatu na National Open University a batu na jinkai da tausayi kuwa honorable comrade Aminu Suleiman Goro babu dare babu rana ya aurar da ƴan mata marayu ya tallafa mutanen da suke da larura kuma ba za su iya biyan kuɗin magani ba ya raba motoci babura kekunan dinki da sauran kayayyaki na sano'in dogaro da kai wanda ya raba a tsakanin matasa maza da mata mutum ne a kowane lokaci kofar sa a bude take wanda al'umar karamar hukumar fage sun shaida a Kano ko Abuja duk wanda yazo da matsalar sa zai saurare shi kuma ya magance masa matsalar a kankanin lokaci dawo dawo comrade Aminu Suleiman Goro al'umar karamar hukumar fage sun yi kewarka kuma sun rasa wakilci na gari a zauren majalisar wakilai ta tarayya don haka a kakar zaben shekarar 2027 kai ne zaben al'umar karamar hukumar fage a jam'iyyar NDC mai alamar yatsu biyu a kwankwasiya amana wannan sako ne daga wadanda comrade Aminu Suleiman Goro ya samarwa ayyuka a ma'aikatan gwamnatin tarayya daban-daban Tala tushen birni ta gogarma Ali Zaki Alfagen fama wannan ba Alsanu Madakin gini jajirtaccen wakilin al'umar karamar hukumar Dala a zauren majalisar wakilai ta tarayya al'umar karamar hukumar Dala kun shaida irin managartan ayyukan alkhairi da wannan ba Alsanu Madakin gini ya kawo muku tun daga fannin gina makarantu da samar musu da kayayyakin koyo da koyarwa da gina asibitoci da samarwa da matasa ayyukan yi a manyan ma'aikatan gwamnatin tarayya da samarwa da matasan karamar hukumar Dala manyan kudade na jari daga shirye-shiryen gwamnatin tarayya da karkarin ciruwan sha a karamar hukumar Dala inda aka samar da manyan rijiyoyi masu amfani da hasken rana gina hanyoyi laina da sanya musu fitilu masu aiki da hasken rana da bai matasa scholarship a makarantun gwamnatin tarayya da na jaha da kuma masu zaman kansu wanda dukkan daliban da yake daukar nauyin su tun daga farko har su kammala makaranta shi yake biyan kuɗin makarantar sannan ya raba motoci ya raba babura kekunan dinki friza ga mata da sauran kayayyaki da kuɗi domin tallafi na dogaro da kai a tsakanin al'umar karamar hukumar Dala ya raba gidaje ya raba kujerun aikin hajji da na umara waɗannan managartan ayyukan ya sanya al'umar karamar hukumar Dala suka lashi takobin sake zabar honorable Alsanu Madakin gini a jam'iyyar APC a 2027 domin yayi an gani an shaida al'umar karamar hukumar Dala Hausa sun ce da sabon gini gwamma yabe a tabbatar da honorable Alsanu Madakin gini domin ɗarewa cigaban ayyukan alkhairi da yake samar muku wannan sako ne daga ɗaliban da honorable Alsanu Madakin gini ya dauki nauyin karatun su
2: Idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zamantakewar ku addinin ku ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe Radio Rahama
3: a wannan zabe ke tunkaron mu me ya kamata ni mu yawaita tuba ga Allah mu yawaita tuba ga Allah kuma ma menene ya faru amma mu tubar wa Allah matsananta da fiyayyar halittarsa shugabanmu Annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi ma na jiya alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna ci zan yasa mi kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah 97
4: Pointree Rahama Radio.
5: Na dauka shugaban kasar Najeriya zai yi wa ƴan Najeriya bayanin me ya sa man petrol din nan ya tashi kudi sama da trillion 15 da suka tara sakamakon janye tallafin man petrol me yasa gwamnatin sa ta gaza da wajen cika duk wani alƙawari da ta dauka na janye tallafin man petrol
6: Aswaji Bola Ahmed Tinubu ya cancanci tenuwa ta biyu saboda irin ayyukan da Bola Ahmed Tinubu yana yi wa al'umma musamman mu a nan yankin mu na Arewa muke ta kuka akan wasu hanyoyi a samu ba a zuwan sa aka samu wannan waraka
7: abinda yake faruwa a hukumar tara haraji ta jihar Kano ko dai lokacin mulkin mallaka ba yau kana wannan abun ba an debo wasu manam zaka ga didida ma'aikatan ma da aka zo ina ji mutum 43 ne wai a rasa wanda za a diba sai gashi ciki har da dabora da kolawole
8: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunana Abbas Salisu sauran dinki da ke rige da akalar shirin halin yanzu tarihin kafuwar wannan kasa ta Najeriya ba zai taba cika ba har sai an hakaito irin rawar ganin da mazan jiya suka taka wajen yakar turawan yamma da suka yi wa kasar mulkin mallaka tsawon shekaru da dama inda mazan jiyan suka hada karfi da karfe ba tare da la'akari da yankunan da suka fito ba wajen sadaukar da rayuwar su domin ganin talakan wannan kasa ya shaki iskar yanci daga irin kukumin mulkin mulaka'u na rashin yanci da turawan yamma suka yi wa al'ummar kasar Baya ga cinikin bil adama da aka ringa yi wa al'ummar kasar a matsayin bayi marasa yanci akwai kuma yadda aka ringa kwashe arzikin da Allah ya huwace wa kasar zuwa kasashen turai duka da sunan mulkin mallaka da suka miƙe kafa suna cin karan su babu babbaka Wanda yake tuni a irin wannan rana ta 1 ga watan Oktoba ake lissafin cewa kasar ta shafe kimanin shekaru 66 da fita daga cikin kangin na mulkin mallaka daga turawan yamman wanda a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1960 bayan jerin tattaunawa da aka yi tsakanin mazan jiyan wannan kasa irin su sa Abubakar Tafawa Balewa da sa Ahmadu Bello Sardaunan Sakkwato da irin su Anthony Enahoro da kuma Habat Makoli da ma irin su Obafemi Awolowo da dai sauran su waɗanda suka ringa yin tattaki har zuwa kasar Burtaniya domin tattauna yadda za a sakarwa ƴan kasar dama su ci gaba da gudanar da mulkin al'ummar su da kansu inda kuma ƙarshe da turawan suka miƙa wuya tare da amincewa da yin hakan kuma tun daga wannan lokaci kasar ke ci gaba da murginawa ƙarƙashin jagorancin al'ummar ta A duk da rana irin wannan ta 1 ga watan Oktoba mahukunta kan yi taza da tsifa daga inda ake da kuma inda aka dosa ta fuskar irin ci gaban da suka wanzar a mulkin da suke yi wa al'umma inda koda a wannan rana ma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ludayin sa ke kan dawo ya gabatarwa da al'ummar kasa jawabi na kusan mintuna 20 wanda kuma ya fayyace irin ci gaban da aka samu da kuma wanda yake sa ran kawo wa al'umma a ragowar wa'adin da ya rage masa na zangon farko da yake rike da shugabancin wannan kasa ko da yake wani abu da ya fi daukar hankulan al'umma cikin jawaban na shugaban ya kwatanta mawuyacin yanayin da kasar ke ciki wanda ya wasafa ta da cewa tana kamanceceniya da mara lafiyan da cutar daji ta kama wanda kuma kowa ya san irin yadda ake kai ruwa rana kan yadda za a magance masa sai datini masana dake bibiyar yadda kamun ludayin mahukuntan ke gudana suka fara dora waɗancan kalaman da shugaban kasar yayi akan sikeli domin auna abinda ya fayyace da kuma yadda suke ganin ya kamata a dora mulkin domin kawowa talaka ƙarshen matsalar da yake fuskanta domin a cewar shugaban cibiyar nan dake nazari kan da'ar sarrafa kudaden gwamnati da cigaban al'umma ta fida Dr. Abdulsalam Muhammad Kani ya cika da mamakin jin yadda shugaban bai iya fitowa da makasudin abin da ya jefa talakan wannan kasa cikin kangin rayuwar da yake ciki a yanzu ba a jawabin nasa
5: na dauka shugaban kasar Najeriya zai yi wa ƴan Najeriya bayanin me yasa man petrol din nan ya tashi zai wa ƴan Najeriya bayanin kuɗi sama da trillion 15 da suka tara sakamakon janye tallafin man petrol na dauka shugaban kasar Najeriya zai wa ƴan Najeriya bayanin me yasa gwamnatin sa ta gaza matukar gaske wajen cika duk wani alƙawari da ta dauka na janye tallafin fun man fetur cewa zamu gyara matacin mai cewa ba su suka za su ragu da makamantan su na dauka shugaban kasar Najeriya zai tsokaci akan ba su sukan nan da suka yi wa Najeriya katutu da waɗanda yanzu ake shirin cewa zai yi bayani akan yadda kasafin kuɗin sa a duk shekara ake jan kafa wajen aiwatar da shi na dauka shugaban kasar Najeriya zai yi magana akan bukatar da ƴan kwadago suka gabatar da ita cewa a rage farashin man fetur a yi musu sabon ƙarin albashi zai ba wa ƴan Najeriya tabbacin cewa za mu gudanar da zaɓe mai tsafta kuma duk abin da sakamakon ya zo da shi za mu karɓi wannan sakamakon hannu biyu shugaban ƙasar Najeriya zai kare kansa akan ƙalubalantarsa da aka yi cewa ka fita ka bar ƙasar ba tare da ka ɗauki ragaman mulki ka miƙa wa mataimakin gaba na dauka shugaban kasar Najeriya zai yi magana akan daliban nan da har yanzu aka kasa ceto su ba a san awane a matsayi suke ciki ba amma shugaban kasar sai ya bige da cewa an samu canje-canje na tattalin arzikin kasa wanda har yanzu talaka na kasa maganar Allah da Annabi har yanzu bai ga wannan canjin da ake fada ba
8: Dr. Abdulsalam Muhammad Kani kenan masanin tattalin arziki a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi. Sai da duk da wannan tarin kalubale da ke gaban shugaban a ganin mabiyansa daga kungiyar nan ta A4A. Wato arewa po a suwa jukuwa irin su Honorable Daira Ahmad Mai Wuddadu. Akwai bukatar al'umma su sake sahalewa shugaban a karo na biyu domin fara sharbar roman mulkin demokuraɗiyar da yake shirin kwararo musu.
6: Aswaji Bola Ahmad Tinubu ya cancanci tenuwa ta biyu ne saboda irin ayyukan da muka ga shi ne girma shugaban kasa Aswaji Bola Ahmad Tinubu yana yi wa al'umma musamman mu a nan yankin mu na arewa amma muke ta kuka akan wasu hanyoyi muka yi ta kokarin mu ga cewar an samu wannan aikin ba a samu ba a zuwan sa aka samu wannan waraka na farko idan ka dauki titin da ya tashi daga nan Kano zuwa Abuja kowa ya san a baya wannan hanyar take amma yanzu mai girma shugaban kasa Aswaji Bola Ahmad Tinubu ya gyara wannan titi kuma an sanya masa fitulu ko ina kuma sannan an ka jami'an tsaro an zube akan wannan titi galibanmu ƴan arewacin Najeriya suna yin aiki a federal level amma function su yana makalewa su rasa ta yanda za su sami ya za a iya cire wannan function din da zuwan sa wannan function din ya zamanto an sami aiki a wannan bangare mai girma shugaban kasa Aswaji Bola Ahmad Tinubu ya warware wannan matsaloli ta harkar function da yawa ƴan arewacin Najeriya ne sun karɓi function su wasu kuma suna kan karɓa sannan ka kalle Najeriya tun daga lokacin mai girma shugaban kasa na soja General Sani Abacha ba a taba gwamnatin da take kokarin biyan bashi wanda aka ciyo Najeriya ba sai gwamnatin shugaban kasa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ta rage bashi shikan da tazo ta tarar da kaso 80 da wani abu a cikin 100 kuma shugaban kasa yana nan yana kokari yana aiki akan wannan bangare na harkar mai wanda ina ganin nan gaba in Allah yarda za a sami baraka a wannan abun muna kira da ƴan arewacin Najeriya da su zabi shugaban kasa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu domin shine mutumin da yake kokarin kawo sauyi mai daurewa a Najeriya
8: ba wai ga honorable Dayira Ahmed mai wuddadi ba shi ma SA Alhaji Jinago da makamantan kalaman nasa ke yi tunda wai kungiyar ta A4A ta tsaya kai da fata wajen fito da ayyukan cigaban da shugaban ke kawo wa al'ummar wannan kasa
9: al'umma arewacin Najeriya inda muke da shugabanci musamman mai girma Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo da mai girma tsohon gwamnatin jihar Zamfara Malam Abdulaziz Yari da mai girma Malam Ibrahim Shekarau da mai girma Yariman Bakura da shauran shugabanni irin su Alu Magatakaddawa Mako irin su mai girma Abdulaziz Abdulaziz da mai girma gwamnatin jihar Kano Injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf inda muke gaya wa al'umma abubuwan da mai girma Asuwaji ya zuwa yi ba zuwa yi ci mutuncin wani ko ya wulakanta wani ya zo ya hada kan arewa ne Hausa Fulani Ibo Yarbawa kere-kere Oduduwa da kowa abu ɗaya ne tare muke ɗan uwan juna ne a cikin wannan kungiyar tamu ta arewa fo Asuwaju da ikon Allah da yadda Allah abubuwa da suke gabatowa musamman mai girma shugaban kasa da ya magana da National Security Adviser Malam Nuhu Rubado aka ce a tabbatar da an sake siyo kayan yaki wanda za ta sake tabbatar da tsaro a arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya da tabbatar da adalci da shugabanci da kama ƴancin hanci da rashawa da tabbatar da cewa an ci gaba da ayyukan da yake arewacin Najeriya ba wata magana da zamu zo muna cewa a zabuwa ne ka a zabuwa ne APC sat daga sama har ƙasa daga ƙasa har sama Malam Ibrahim Shekarau mai girma Suleiman Abdulrahman Ka Usmaila mai girma Barau Jibrin mai girma Abbabuci mai girma Sagir Koki mai girma Nasir Bala Amin Jaoji mai girma Garba Ibrahim Isu dukkanin ƴan takarkarin mu majalisar jaha majalisar tarayya MD dan karamar hukumar Nasarawa Jibril Ismaila Falgore alfarma Annabi Muhammadu dukkanin su kowa zai ci zaben sa arewacin Najeriya da Najeriya arewa ko Asuwaju tana yi wa al'umma arewa da al'umman Najeriya fatan alheri APC sak
8: amma fa duk da wannan haske da irin CSA Alhaji Jinago da ke cewa suna hangowa a mulkin na shugaba Tinubu biyana waɗanda ke hango wani kalubale da ke da baibaye a mulkin ba a cikin muradin da mabiya jam'iyyar ke yi na sake zabar su wanda Sunusi Randarogo duka daga jam'iyyar ta APC ke wasu kalaman ankararwa ko da yake ya fara ne da jinjinawa shugaban majalisar dokokin jiha bisa wani aiki da ya kai wa yankin su na Rogo
10: jagoran mu speaker Jibrin Ismail Falgore godiya ta musamman domin sa majalisar jagora kuma ne ɗan karamar hukumar Rogo Albishir da shehu Sakanyoloji da za a yi ta a cikin garin Rogo an yi mata zama na biyu saboda karatu ɗaya ta zama doka a zo a yi ta domin maganin masu ƙarya da tsegunguma da suke shara a kai ta ƙauye a cikin garin Rogo za a yi ta kira da mai girma gwamna na jihar Kano gwamnan al'umma gwamnan talakawa ka sa ido domin ba taɓa yin gwamnatin da ta ba ƴan Kano mukamai irin wannan gwamnatin irin wannan karan ba amma dai ka gane ba sa alheri ba sa rage wa shi Bola Ahmed Tinubu maganganu da ake tsakankan talakawa
11: to amma dama ba aiki aka ba su suje su yi wa al'umma a ofisoshin su ba sai sun fito sun shiga siyasa
10: munufa ayyukan Malam Abbas shine a yi walfaya a kyautata rayuwar al'umma shi gwamna yana aiki
11: haka shugaban ya ba su
10: haka aka bayar shine tsarin akwai wata kungiya ta nan fa yanzu an bada ita jagoranta wani mutumin Rogo ne amma tsarin wanda ma baya iya zakka da kayansa ya zaka dauki kayan al'umma ka bar shi wannan tsarin ba iya Rogon ba da sauran gurare daban-daban ya kamata mai girma gwamna kafa kwamiti duk waɗanda kasan an ba su tallan Bola Tinubu ba sai ya kamata a kalautar da su
11: to amma shi wancan na Rogon da kake magana ka sani ko ka'idar bata zo kan sai an fito da wasu abubuwa an bayarwa ko al'umma ba
10: tsarin fa yaro fa na goyi an bashi ko ne ta wani guri idan ka dawo fa ɗan Rogon nan yawanci mun dawo nan kawar zama amma mutane da yawa da suke cikin kuncin rayuwa a ƙaran hukumar mu na Rogo da ƙauyuka suna shan wahala duk wakilan kayan suna nan Kano ya ilashi a rinka yi ana duba kallon al'ummar da suke zaune a karkara domin a taimaki rayuwar su
11: wato kuna da cikin tsaka mai wuya a daidai wannan gaba da ake gudun ya Kano wani kenan a jami'ar ku ta
10: yi Mallam Abbas idan kalle yanda Bola Ahmad Tinubu ya bayani a wannan speech nasa na maganar samun wannan yanci dole ka tausaya masa za ka ga da wani kalubalen ba nashi bane wani kalubalen na yan arewa ne
8: kalaman nasu nusuran darogo sun zo ne a yayin da muka jiyo shugaban gamayyar kungiyoyi Alhaji Kabiru BBC Dala na yi watsafin ma'aikatan gwamnati jawabi lokacin da suka kai masa ziyarar jaddada goyen bayan su ga Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaro ofishin sa na gamayyar kungiyoyi
12: duk mutumin da ya san mu lokacin da Malam Shekaro ya gwamna ya san cewa idan aka ce gwamnan yan fansho za a ce mai girma Sardaunan Kano idan aka ce gwamnan ma'aikata za a ce mai girma Sardaunan Kano idan aka ce gwamnan tsangayu za a ce mai girma Sardaunan Kano gwamnan al'umma da ƴan kasuwa Sardaunan Kano so ban yi mamaki ba yanda na ganku dattijan nan tsofaffin ma'aikata kuka zo ku gaya mana cewa kuna tare da Sardauna da yawa kun ce kun daina zabe amma saboda fitowar Malam Ibrahim Shekaro kun dawo za ku ci gaba da zabe kuma za ku tabbatar da cewa kun zabe shi to Allah ya saka muku da alheri sannan na so in kira ga al'ummar Kano kamar yanda ƴan fanshan nan suka zo ga su da dattijai wani ma sai da aka riko shi zuwa wajen nan ya kamata mutanen Kano a yi masa halacci an yi lissafin kididdiga sama da mutum 25,000 malam ya kai aikin haji da umara suka je suka ziyarci manzo Allah a lokacin Malam Ibrahim Shekaro da asibitin da kaje an zuba kuɗi jira ake mara lafiya ya zo ko nawa ne gwamnati ta ajiye kuɗi a lokacin Malam Ibrahim Shekaro aka rika tashin mutanen da suke kan hanyoyi da kontenoni aka je aka musu kasuwa ba su jari suka je suka zauna Sardauna ya yi kokari haka lokacin da yake sanata duk arewacin Najeriya babu sanatan da ya gina tsangaya ta alkur'ani mai kamanceceniya da jami'a a jihar Kano a arewacin Najeriya a Najeriya in ba Malam Ibrahim Shekaro ba Malam Shekaro ne ya shiga asibitin Aminu Kano ya gina manya-manyan tituna babu karamar hukumar da zaka je ba ga aikin Malam Ibrahim Shekaro ba so mu ne muku godiya kware-kware ɗan fansho in Allah ya so ya daka mu a kunnan Malam Ibrahim Shekaro zan sanar da shi duk yanda muka yi mu ne muku godiya kware da gaske
8: a gabar da Alhaji Kabiru BBC da lake sheda hakan daga bisani mun karbi bakuncin Comrade Abubakar Awwal Doguwa daga jam'iyyar APC wanda ya shigo da wasu batutuwa guda biyu dake da jibi da tafiyar kungiyar su ta magoya bayan AA Zaura
13: jinjina da godiya ga irin titiri da honorable Garba Hudu da kike yi da mu a gidan Ee Zaura kaf gidan Ee Zaura idan kana neman mutum wanda zaka kira sa a waya kira daya ko kuma in yazo ga kiran baya ko sai kira ka nan take ba wani mutum bayan honorable Garba Hudu tunda nake wallahi tallahi babu mutumin da mai da ni mutum ba mutumin da zan kira shi ko da rana ko da dare in bai daya ga ku wallahi yana zuwa ga kira na ko karfe nawa zai kira ne ji me yake faruwa Ee Zaura muna so mu sheda maka cewa ka samu abokin mu'amala ka samu abokin tafiya dan siyasa ne dan siyasa na gaskiya da gaskiya ba dan siyasa bogi ba na je office na samu wani bakin labari wai su daga cikin gidan Hadama gidan Ezora wai sun zo sun samu ciyaman suna fadin cewa wai Ezora ya turo su lallai lallai ciyaman ya canza sunan kungiyarsa daga Ezora Political Content and Mobilization Kano State akan shi ba da wai su bar tafi gidan Ezora shi da waɗannan mutanen idan wannan sakon suke son su bada mu mun bi karfin mi rayuwa da su mu mu'amala da su saboda mu tsakaninmu da Ezora muna mu'amala direct tsakaninmu da Ezora no need to wani bawon Allah ya zo wai Ezora ya ce kariya yake mu da muke aikin Ezora shi Ezoran ya san me muke a jami'a Ezoran ya san a yanzu kaf Kano babu wanda yake masa hidimar da muke masa mu'amalan mu shi muna kallon sa mutum ne mai son cigaban al'umma mai son cigaban jami'a mai son cigaban Kano da wannan dalili ya bayu da ya ce da mai ce ba duk abin da mutum zami dan mu dauka ka tafi gidan Ezaura muke yin tafi dauka tafi Ezaura duk wani bawon Allah da zai zo wai da sunan yawo gidan Ezaura ya zo ci mutum cinciya man dinmu Garba Nuhu da yake billahi la ilaha illa Allah akan ciya man dinmu mu dan Kano ne kuma Kano ce abin tutiyar mu dan ka ba wanda zai zo na mar menene gari ko me kake takamar shi kuma muna takamar shi
8: daga waɗannan kalamai da Comrade Abubakar Awwal Doguwa ke yi za mu sada ku da wani tsokaci da dan siyasar nan Jamilu Chairman ya shigo da su wannan fili wanda dan siyasa ne da ya gamu da wani ibtila'i amma Allah ya tsallakar da shiri jiya da baya
14: akwai jarraba da ta same ni da iftila'in rayuwa na wasu ɗan ta'adda da suka yi yunkurin kashe ni amma kuma wa ma kana li nafsi an tamuta illa bi iznillahi kitabun mu'ajjal kowace rai da ka sani kaman agogo da batir ne idan wa'adin ta yi wallahi sai ka tafi duk yanda kake son duniya saboda haka sai dai in gode Allah subhanahu wataala yau gani ina magana duk wani dan adam da yake neman wani abu a rayuwa a doran ƙasa ka neme shi a gurin Allah da zaran ka kama wani ce shine zai yi ma ba Allah ba ubangiji madaukakin sarki sai ya bakka da wannan wanda ka rike koda ya kai matsayi irin na shugaban kasar Najeriya yau akwai mutumin da ya shiga gabana yana ganin shi commissioner ne su fa commissioner sunansu dan fulani banda lafiya amma a haka nake tashi cikin dare na ga ubangiji wutiri na na karshe goshi na yana kasa nayi sujjada zan ce ya Allah nayi tawassuli da tsarkakakkun sunayenka masu girma 101 ka amsa addu'ata ya Allah ka karban min haƙi na yau da taimakon ubangiji ya kuma hada ni da jajirtattun ƴan sanda kaman shi mai girma commissioner of police na jihar Kano alƙali Ibrahim Baba da mataimakin sa deputy commissioner of police da kuma shi mai girma AC na CID fari mai fara aniya da kuma aboki na CSP Zubairu Allah ya dauka darajar su sai na yaba su abokan tafiya ta wanda muka je Sokoto kamo wannan da ya sa ni a wahala da taimakon ubangiji da kuma kokarin shi ASP Husaini mai girma da kuma shi Hayatu Kangiwa muka shigo mai tama IBB wai anan muka kama shi sai da nayi sujjada daman na ga masa in ya fi karfi na bai fi karfin Allah ba ina kira ga commissioner of police na Kano da shi gwamnan Sokoto Ahmad Ali da CP Sokoto da CP Katsina da SSD na Sokoto cewa za a biya ni haƙi na kuma an yi alƙawari sati daya to sati dayan ya cika ranar talata da ta wuce didda dai na san cewa akwai 10 million naira da aka ce an karba ina jira in ga abin da Allah zai ni na iya nawa kuma na bar ubangiji sauran
8: matashi Jamilu ce a mar rijiyar lemo kenan daga karamar hukumar fage daga wannan mu je ga wasu kalaman goyen baya da baba kofar mata ya shigo da su wannan fili biyo bayan yadda ya ji matsayar da Dr. Baffa babba dan agun dake kai a yanzu
15: a bisa goyen bayan maganar dan kishin kasa Dr. Baffa babba dan agundi a bisa maganar cewar baya goyen bayan wannan sulhu da aka yi a jami'ance a gwamnatance saboda akwai abubuwa na kurakurai da ya kamata a gyara kuma wannan shine zai sa jami'a ta samu hadin kai ta samu nasara ina kira ga mai girma Mustafa Buhari ba kwana da ayi la'akari da irin waɗannan shawarwari na muhimman mutane masu baiwa masu daraja ina kira ga mai girma mushinan yada labarai Ibrahim Abdullahi Wayya da ya duba irin waɗannan shawarwari na ƴan kishin ƙasa masu kishin jam'iyya makusanta musamman ƴan bangaren ƴan gugurmaya masu kishin jam'iyya da gwamnati wanda Allah ya rataya musu rawani na taimakon gwamnati ko jam'iyya do Allah do annabi duk lokacin da aka bada shawara to akalla abin da kyakkyawan niyya da kuma fahimta wannan kishin ƙasa da kai Dr. Baffa babba dan agunde wannan magana ta yi kyau wallahi tallahi akwai saloli daga kan mazabu zuwa local government zuwa senatorial zuwa zone zuwa jaha zuwa preps zuwa sanata kusan harkan mu tana nema ta taba mana kujerar mai girma gwamna saboda haka wannan magana ta gaskiya da Dr. Baffa babba dan agundi yayi magana ce mai kyau domin yana kishin jihar Kano da kishin cigaban jihar Kano kishin mai girma gwamna da kuma mai girma shugaban kasa lalle mai girma gwamna a saurare ta kuma a duba ta mai girma shugaban jam'iyya Umar Doguwa ya kamata ka kasa kunne kamar yadda kake sauraron al'umma da ƴan jam'iyya a gidanka a office sunka a hanya Allah ya saka maka alheri to irin waɗannan shawarwari Allah ya dauke su a fasa su a duba su a kwakule duk wata damuwa da duk wasu matsaloli
8: ficewar baba kofar mata babu dadewa sai muka karbi bakuncin shi kuma kamar da Aminu Muhammad Adamu jagoran ƴan hamayya a wannan jaha wanda ya shigo yana dorawa a kalaman gyara kayanka da yake yi wa gwamna Abba Kabir Yusuf dangane da abin da ke faruwa a hukumar tara haraji ta jihar Kano
16: gwamna da izo didda ya ce shi ba zai amfani da consultant ba wanda kuma ya zo yana maganar lamash kaza kaza to shikenan an sallami lamash yau kuma an zo an hada mana yanzu ka duba abin da yake faruwa a hukumar tara haraji ta jihar Kano ko dai lokacin mulkin mallaka ba ya kana wannan abin ba na farko abnawa ne ƴan Kano professionals ne akan haka haraji tattalin arziki amma karshe an debo wasu manam da sauransu wani abun kunya abun bakin ciki za zaka ga didi da ma'aikatan ma da aka zo naji mutum 43 ne ko nawane ne ne wai a rasa wanda za a diba sai gashi ciki hadda dabora da kolawole to kaga wannan abun bakin ciki ne
11: amma to su ƴan consulta dama ba kokarin su da jajircewar su ake dubawa a basu dama ba
16: akwai kwararrun ma'aikata ƴan gidan an zo an gofantar da su a wancan iris din guda biyu inda ne da olu duk da mun zo mun yi magana karshe an tura wasu kuraman kwadi sun je sai ne mana rashin ta ido a wasu kafar yaɗa labarai shi wancan ratayen zakara duk da sai an magana kace kai mutumin Kano ne to kana ina aka je aka kakabo kolawole da dabora shin duk jihar Kano ba wanda cancanta kenan sai an debo kolawole
11: amma ai ana ganin aikin da suke yi wajen tarawa jihar ko
16: ai ɗan kasuwa mu su ake wofantarwa zaka ga ɗan kasuwa yazo ko daga kasuwar kantin kwari ko daga singa karshe a zo wajen assessment a lafta abun nan to amma da karshe ma saboda ma ganin arha gabas an daudu da walha haka ga ana zuwa ana freezing account daga olu ko inda yazo ana yin yare takardar assessment din ma sai ka neme ta ka rasa kuma wai dan raini ma wai a ce wai consultant shi zai koya wa ma'aikaci permanent and pension double aiki wani irin wasan kwaikwayo ne yo mutane ne sun cika baki da bushmeat turanci suke yi faransanci suke swahili suke muna kira al'umma jihar Kano a yi addu'a wannan manam din da ya zama yo mutane autan fuka ya faki lalata abokin tashi a san yanda za a yi a sallamu manam
8: duka da waɗannan kalamai na Comrade Aminu Muhammad Adam ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ki mana fatan Allah sa damu da alkhairi.

0: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da kasancewa da juna a didi wannan lokaci ta cikin shiri na musamman wanda a tuni sanarwa ta gaba da cewa insha Allah a didi wannan gaba zamu karbi bakuncin Honorable Kabiru BBC Dala, shugaban gamayyar kungiyoyin tafiyar siyasar gidan Sardaunan Kano, Dr. Malam Ibrahim Shekarau, dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC. Tuni cikin yardar Allah, Kabiru BBC Dala muna tare da shi a ɗakin gabatar da shirye-shirye, kuma kai tsaye BBC ai sallama da masu sauraro.
1: To jama'a, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Alkasim Muhammad Nasir Kwarkiya, da zan jagoranci shirin awa guda, kuma zamu kwashe muna tattaunawa da Honorable Kabiru BBC Dala, inda zamu kalli batutuwan siyasa kama daga kan matakin ƙasa, jihar Kano, kananan hukumomi, haɗi ma da sauran wasu sassan jihohi da ke faɗin tarayyar ƙasa Najeriya. Honorable Kabiru BBC Dala, yanayin siyasa a gabar da aka kada gugenta, musamman lokacin da ake tunkarar kakar zaben 2027, ta karatu kuma tuni mabambantan jam'iyyu da jagororin siyasar suka fara faɗi tashin tabbatar da tallata waɗanda suke ganin cewar su yake ta sanya a gaba. Jam'iyyar ta APC ita ma ta tsayar da ƴan takarkaru a matakai daban-daban a kasar nan, wanda kuma ita ke rike da mulkin ƙasa Najeriya. Gashi kuma za ku nemi wa'adi na biyu a jihar Kano da tarayya. Magana Kano ta tsakiya, Sardaunan Kano na ƙara neman al'ummar Kano ta tsakiyar su sahali masa domin komawa zauren majalisa don tabbatar da ci gaba da kawo aikace-aikace da kudurce-kudurcen da kuke ganin lallai wannan zauri yana buƙatar dattawa irin su Sardauna. Me za a shaida wa al'ummar jihar Kano ƙasa, musamman kuma Kano ta tsakiya?
1: To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yanda ka faɗa na Alƙasim, na farko dai kafin na ce komai, ina kuwa fatan alkhairi, kuma ina fatan wannan gari na mai albarka, Allah ya ci gaba da taimakon mu, Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya. Wannan gwamnati ta mai albarka a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya, Ubangiji Allah ya ci gaba da taimakon gwamnatocin na ibasu ikon sauke nauyin da Allah ya ɗora musu. Al'alƙasim, kamar yanda ka faɗa, a yanzu dai ana gabaci ta zaɓe bai wuce abin da ya wuce ƙasar kwana 100 ba. So insha Allah, kuma muna fatan jam'iyyarmu ta APC za ta kuma cin zaɓe, kuma an Allah da za a ci gaba da aikin alherin da ake a wannan ƙasa mai albarka da jihar Kano. Idan ka kalli yanayin yanda siyasa take, dama ba wani sabon abu ba ne. Duk lokacin da aka ce zaɓe ya taho, kowa yakan fito ya tallata hajarsa. ‘Yan takarkaru kowa da yanayinsa, kowa kuma da irin alƙawarkan da yake wa mutane, kuma kowa da irin yanda yake yi wa mutane ko tallan kansa ko gabatar da kansa, ko kuma da yanda zai suki abokanan adawarsa. So wannan ba sabon abu ba ne. Mun saba zaɓuɓɓukan nan, an yi su ba adadi, mun san yanda ake harkar nan, mun san yanda take. To amma babban abu shi ne, ita jam'iyyarmu ta APC ta kuma tsaye da ɗan mai girma shugaban ƙasa Alhaji Ahmad Bola Tinubu, wanda Allah ya sani ni kullum abin da nake faɗa, wato ita rayuwa ɗan adam ya kamata ya zinka kawallan wasu abubuwa yana alƙalanci. Mu muka kafa jam'iyyar nan ita APC, muka narkar da duk jam'iyyunmu, musamman mu daga nan Kano, ƙarƙashin jagorancin mai girma Sardaunan Kano. A lokacin muna da gwamna a Borno da Yobe, kusan gwamnoninmu biyu, sai kuma ina ganin dai sai sanatoci da 'yan majalisun tarayya. Domin a lokacin Sardauna ya gama, kuma shi ne jagora, kuma kowa ya san yanda yanayin siyasa yake, ba wai ƙarfinmu aka fi ba. Muka rasa jihar Kano a wannan lokacin, magana ce ta mutanen da suka ci suka ƙoshi, mutanen da aka yi gwamnati da su, mutanen da suka amfani gwamnatin, mutanen da Sardaune ba su dama mai ƙarfi suka yi abin da suke so a gwamnatin, da zaɓe ya zo da kansu suka zo suka yaƙi jam'iyyar ta rasa gwamnati a jihar Kano. Amma mutanen Kano mu ne musu godiya, domin sun zaɓi jam'iyyar NPP a wannan lokacin. Amma mutanenmu da kansu suka yi abubuwan da za su yi, suka riƙa ɗaukar nauye-nauyen mawaƙa, ana zagin jam'iyyar, ana kushe gwamnatin, kuma suka zo ma lokacin zaɓe suka ce ga abin da za su yi. Aka zo aka shiga zaɓe, kwankwaso ya karɓi Kano da 'yan ƙur'un da ba su kai sun kawo ba, wanda waɗanda suka yi wannan abin da suna cikin jam'iyya, da ba magana kwankwaso ya dawo jihar Kano. To haka Allah yake lamarinsa, kuma haka Allah ya shirya, mu ne wa kuma Allah godiya. Idan ka kalla lokacin da muka je jihar Zamfara, muka je muka narkar da jam'iyyunmu, CPC ta zo, ACN ta zo ƙarƙashin jagorancin shi shugaban ƙasa na yanzu, CPC kuma ƙarƙashin jagorancin Jalal Muhammadu Buhari, ANPP karkashin jagorancin Malam Ibrahim Shekaru domin shine jagora jam'iyyar na kasa baki da a lokacin muka zo muka hadu kullun wato nakan yi mamaki shi yasa in naji mutane suna cewa mun shigo sama taka an ba mu takara nakan yi mamaki in dariya Malam Shekaru sai da wata 6 baya Kano baya Abuja baya Kogi baya Kwara baya Abeokuta duk kasan nan sai da suka kewaya suna jin ra'ayin al'umma sannan suka zo suka zauna da shi da marigayi Tam Ikimi da marigayi Garba Gadi a tsohon mataimakin gwamnatin jihar Bauchi Allah ya sabunta masa salama da shi mai girma Sardaunan Kano Allah ya kara masa lafiya suka zo suka zauna suka fidda sunan jam'iyyar aka yi mata doka aka yi mata oda sannan ma aka shigo da wasu mutane ko General Muhammadu Buhari su suka kai masa sunan jam'iyyar haka shugaban kasa ne yanzu su Malam Shekaru su ne suka kai masa cewa jam'iyyar nan an sa mata suna kaza kuma aka yi talla General Muhammadu Buhari da taimako da gudun al'ummar Najeriya muka aka shiga zabe aka zo aka ci zabe a jam'iyyar APC to amma abin da zai baka mamaki Allah ya sabunta masa rahama maimakon kasar ta canja kasar ta gyaru kamar yanda na bujar Muhammadu Buhari campaign jaha da yawa lokacin da yake campaign naji irin abubuwan da yake fada kan kasa da irin abubuwan da zai kasa sai kuma kasa ta zama wata iri kasa ta lalace aka zo aka rufe bodoji mutane suka shiga musifa da bala'i Allah kakka kuma maimaita mana irin wannan gwamnatin aka zo aka fito da wani tsari na cashless policy cashless din nan sai da ya zama naira 1000 ta ne mutane wahala ga kada kuɗin fa amma inda zaka samu cash ya zama aiki alƙasin nakan tafi hadda wano akan 2500 kasuwar da wano akwai wani ban Allah Hamza Allah ji kanshi anan wani gari Ilesha a Kaburma anan da wano wani gari a Dawano sai na je har wajen Sanabiya kuɗin adaidai ta so ba ma na tafiya da mota sannan zan je in tura masa sannan ya bani 2500 ko 10,000 in dawo da su zan zo in sallama iyali na in yi abin da zan yi so kaga ai an sha wahala shi kuma wannan shugaban kasar da ya zo Allah ya sani ba da ina APC ba an samu bambanci kuma an samu sassauci saboda a lokacin nan naira 2000 kamar yadda na faɗa wahala take abinci da kyar muke iya yin abinci a gidajenmu taimako yayi wahala zumunci ya lalace kowa gudun kowa yake amma yanzu in ka kalli yanayin an samu bambanci an samu sassauci ko da wasu ba za su fahimce ni ba domin na farko abinci ya danyi kasa alhamdulillah illa iyaka muna kira ga shi shugaban kasa dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi idan ma baya ji na akwai wanda suke na kusa da shugaban kasa za su iya ji na a gaya mai girma shugaban kasa ya dawo da subsidy duk wannan rigimar da ake magana ce ta subsidy
2: ana irin subsidy bayan ko a wannan rana da yayi jawabin cikar shekaru 66 da samun yancin kai na Najeriya babu batun maganar dawo da wannan tallafin mai
1: a'a ai shawara muke barawa muka ce shawara mu ai misali ai kaga duk abin da yake fada din naji amma na fada na ce an samu canji an samu sassauci a yanda mutane da suke magana ta Allah mutane yanzu damuwar su harkar man fetur harkar security kuma harkar security magana ta Allah ana kokari domin jami'an tsaron nan suna biye da duk wasu al'amura da suke faruwa in su wayannan mutanen shammace suke amma da gaba da gaba ake da yanzu ba ai da ba yanzu magana nan ake ba so muna kira ga gwamnati dan Allah dan annabi a sassauta harkar man fetur a gyara matatun man fetur dinnan na cikin gida sannan harkar tsaro a ƙara inganta ta a ƙara samu musu da kayan aiki a kuma ɗiban ma'aikata a baza su a duk jihohin nan muna kuma roƙo Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya
2: kamar kalamanka sun nuna kai ma ka kare da tallata jam'iyyar APC
1: nan a ba magana kare kai ka san ni jarumi ne ai ni da kake gani na ban taba sa kai na zan yi abu na ja da baya ba zagi batanci yarfe baya sa in na gamsu da abu ba abin da ba a ce mana lokacin da muke tallan Goodluck Jonathan ina gaya maka akwai inda muka zo zamu hada sawun sallah da wani ya janye kafarsa sai da muka idan nace me ne maka a matsayin ka na musulmi ina musulmi mun hada sawun sallah ka janye ita ai sau da kula tare da Goodluck ne dariya kawai kuma ban daina tallan ba ita rayuwa da kake gani idan ka yadda da abu ka yadda cewa kana yin abu to ka kalli Allah ka yadda Allah ne ya kaddara maka za ka yi wannan abin ka yadda Allah ne yake tafi da rayuwarka ka yadda Allah ne yake taimakonka ka yadda Allah ne yake baka rabanka a rayuwa ba wani mutum da ya isa ya hana ko isa ko ya dakile maka rayuwarka kuma shi dan adam in ka san shi duk abin da za ka yi sai wani ya nuna cewa jiya nan wani yake ban labari mai girma dan majalisar dokoki na taron ɗin ADS makocina ya raba babu 83 ko da 6 akwai wanda aka bawa baki UD amma yana dauka sai yace shi wallahi da an sani kore aka bashi shi magana ta Allah wannan bai masa ba kaji fa naira miliyan 1 dona ba aka sa aka sai masa ba kudin sa bai san ma za a bashi ba aka bashi amma saur dan adam takar kenan amma yana magana shi yafi son kala kaza ba wannan yake so ba so in kana rayuwa kai dai ka gyara tsakaninka da Allah ka kalla Allah kuma ka zauna da mutane da kyakkyawar zuciya amma magana kowa ya fahimce ka musamman mu ƴan siyasa to in ka ce za ka yi wannan mayaudara kanka kake da wanda zai soke ka da wanda zai zage ka da wanda zai yabe ka duka Allah ya san me a zuciyarka zagi kazafi yarfe batanci ba zai hana komai ba kuma ita rayuwa islamin mun zauna ba mu da gwamnati lokacin da muke da gwamnati alƙasim mun ga yanda mutane suke nuna mana kauna suke nuna mana soyayya da muka da ba gwamnati muka yi sabon karatu na rayuwar mutane so ita rayuwa duk abin da zakai ka kare kanka mutunci ya kamata ka yi shi in dai bai sabawa daga umarnin ubangijinka ba so maganar jam'iyyar APC muna nan kuma muna ci gaba da aikowa yana jina kullum a tallan jam'iyyar APC nake domin na yadda ita nake na yadda jagora na wanda na yadda da shi mai girma Sadaunan Kano wazirin raye kasar nufi wanda ya gwamnati ya taimaki al'umma kuma masoyi na masoyin al'umma masoyin cigaban al'umma jam'iyyar APC yake kuma rai ta rayuwa ai ba wani mutum da zai rayu ba shi da ubangida shi dan adam shirinya ne ba wani mutum da zai rayu shi kadai ubangiji da ya halicce mu muka fito filin duniya akwai sababi sababi shine iyayenmu mahaifiyanmu da mahaifinmu da muka zo muke rayuwa Allah ne yake tafi da rayuwarmu amma zaka ga a rayuwa ka samu mai gida wanda zai jaka jikinsa wanda zai koya ma sana'a ko zai nuna maka harkar siyasa Sadauni ya samu gwamnati ya ja mu ya taimake mu ya ba mu mukamai mun samu rufin asiri mun samu sutura mun yi suna kuma ni bana butulci duk mutumin da ya taimake ni a rayuwa Alhaji bana tunanin zan iya masa butulci saboda na san a duniya dan adam zai taimake ka idan ka mutu ba wanda ya isa yi maka komai sai abin da kai wa Allah so magana wai wai ko karaya da tallan APC ai ba wannan maganar mu APC
2: gazawa da aka kalla ta APC da yadda al'ummar kasar suke kokawa ne ku ƴaƴan jam'iyyar APC wasu suke kallon ta ina ma za su fara tallan
1: a wanda suke wannan lissafin kenan ai yanzu kai magana ai ana aiki za a ce shugaban kasa baya aiki ana ayyuka kuma ana taimakon jama'a so maganar inda zaka kama ai ka san inda zaka kama yanzu ka zo ka ce mun mai shugaban kasa yi a arewa ko a Kano na sani duk yan majalisun tarayyan nan da suke gudanar da ayyuka daga ina suke samu kuɗin da gwamnatin tarayya ne
2: misali daga cikin ayyukan
1: ayyukan da shugaban kasa yi yanzu ka dauka yanzu ga ko a Kano ta kudin na dauki wani mai girma Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ayyuka na irrigation dama-daman nan yanzu shugaban kasa ya bada kusan naira biliyan 90 da wani abu za a share a kankare a tone dama-daman da muke da su a Kano ta Kudu domin mutanen Kano ta Kudu dama manoma ne wanda yawanci jiwa local government din nan noma suke kawai na damuna amma idan aka yi wannan za a samu damar da za a irrigation talaba gwamnati manoma za su ci gaba da noman rani idan ka tafi Kano ta arewa mai girma shi sanata Baro Jibrin Maliya yana gudanar da ayyuka ai aikin sa ma ka san ba a boye suke ba wanda zaka tantance ba ma wai Kano ta arewa ba har Kano Central yana ayyuka idan ka zo nan Kano ta tsakiya mai girma Sadaunan Kano yanzu na fada a gwamnatin APC ya sanata yayi manyan ayyukan da yanzu ka je garin Gunduwawa ka je ka ga makaranta da college ta Alkur'ani wanda kusan girman jami'a da arewa babu kamar ta ka je asibitin nan na Malam Aminu Kano ka je ka gani a yanda yayi kwalta luwai luwai yake wai asibitin ka je asibitin Malam Aminu Kano ka je ga yanda ya gina wajen shan magani wanda aka sa masa Maryam shekarau ka je so duk local government din da ka tafi a Kano ka je karamar hukumar Majobi garin ne bazan iya tuna ba ka je ga kwaltar da Malam Shekarau yayi duk lokar gama din da zaka je zaka ga inda yayi blocks ko asibiti ko kuma yayi boreholes a duk kananan hukumomin nan
2: sannan
1: aka an ce mu ta hukuma ta gwamnatin tarayya
2: ne su al'ummar Kano ta tsakiyar suke kallon kamar babu wani abu da aka yi musu a lokacin da yayi sanata
1: abin da ya faru mai girman Sardaunan Kano lokacin da ya sanata. Ka san shi yana da wata al'ada, ni ne masa essay akan ayyuka na musamman. Lokacin da Malam Shekaru yake gwamna a Kano, yayi ayyuka mahadika ture, amma bai damu da sai an yayata ba, bai damu da sai an fada ba. Yanzu lokacin da yake gwamna, bari mu baka misali, Malam Ibrahim Shekaru project ɗinsa gashi na har yanzu ana amfani da su.
2: Kana ma sun ci su kusan duk tallan da ake yi, magana kuke yi na lokacin da ya gwamna, amma da ya zama sanata kamar babu wani ayyukan cigaba da aka samu.
1: To yanzu misali, mutumin da ya dauki mutum 850 ya biya musu suka je suka NCE, yanzu gasu nan sun dawo su suka yi bikin karrama shi ma da kansu, kuma gashi nan suna daukan program shirye-shirye nasa suna fada wannan ba aiki bane ba. Malam Ibrahim Shekaru sai da aka tashin farko aka nemo masu awara, masu kosai, masu soye-soye dai akan hanya a local government 15 din nan, dukkan su wajen mutum 5,000 aka ba su 20,000. Wannan ba aiki bane ba. Malam Ibrahim Shekaru ni din nan da kake gani, ni Alhaji Kabiru BBC da la harkar rashin lafiya ko mutuwa ko suna ko biki, ban taba gaya masa yana sanata, bai tambaye ni nawa bane, in na fada kuma ya samu kuɗin in bayar. Wannan ba aiki bane ba. Malam Ibrahim Shekaru ya samu wadda akwai ranar da mutum 59 ya ba offer permanent and pensionable a federal government, ba aiki bane ba. Ai wannan magana a ce bai ayyuka ba. Yanzu fara gaya ma duk local government din nan 15 babu inda zaka je, ni wanda yake da kalubalen yanzu isa ni a gaba san kai shi kowace local government, ba rike a kaina ba, amma duk local government din da kaje zaka ga aikin da Malam Shekaru yi. Yanzu a karamar kuma ta ta dala, mai girman Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru yayi ayyuka lokacin da yake sanata na blocks a Gwammaja, yayi a mazabar kofar ruwa, yayi a mazabar goburawa. Ko yanzu in mutun yana so yazo, izo zan kai shi ga gine-ginen da yi. So kuma banda wannan, me yafi ka karewa dan adam mutunci, shine sanatan arewa, sanatan musulunci. Duk lokacin da zai tashi ya kai motion, magana yake ta Kano musulunci arewa, magana yake ta ikaram. Yanzu ka duba lokacin da yake yaje sanata, ai ya kamata duk dan Kano santar mu ai godiya Allah. Ka tura sanata kristocin na a majalisa suna da cocin su wanda suke bauta, yayin da ake akai tafi hutu a majalisa suke shiga su je su addu'o'in su, amma musulmai sai dai kowa ya koma office din sa, babu masallaci. Malam Shekaru ya jajirce ka je ka ga masallacin da aka gina a cikin majalisa a lokacin da yake sanata. Ga kyakkyawar mu'amala, ga zumunci, babu inda zai je gaisuwar mutuwa ko wani abu. Kuma in kana magana raba motoci ko babura, duk ya raba. Amma problem din kamar da kullun ina faɗa, a lokacin ba a faɗa ne, ya ba abinsa a ƙasa sai dai ya aikin kawai shikenan. Amma yanzu idan Allah ya bada nasara, ni Alhaji Kabiru BBC da la ko bulo Malam Sardaunan aji a waje, wallahi sai na gaya duniya ya aji bulo. Kuma duk wanda aka tallafa sai mun faɗa, saboda ai siyasa ake, kamar yanda kake faɗa din nan,
2: kunci shine baya so a tallata din ku idan yayi nan me za ku tallata.
1: To ai mun gaya masa, yanzu kake faɗa cewa fa an ce ba aikin da yana sanata, sai dai ayyukansa na baya yana gwamna.
2: Kunci shine bai san a tallata.
1: To ai yanzu ku dole ya hakura mu faɗa din, domin yanzu ka dauka lokacin da yake gwamna, ai ana magana kwankwaso ya kai dalibai makarantar waje yayi wa Sardaunan shi ya fara ko kwankwaso a wajen Malam Shekaru ya gani. A lokacin Sardaunan Kano an kai dalibai Malaysia, an kai su Singapore, an kai dalibai Egypt, an kai su Sudan da kudin gwamnatin Kano, amma ba a taba fitowa an yayata ko in za a tafi a loda su a jirgi mutane su gani ba, saboda shi yana yi ne kawai dan Allah. Amma waɗanda aka yi waɗin suna nan sun san an musu, ka gani shi ɗabi'arsa. Yanzu Sardaunan zai iya baka alheri da hannun dama ko da hannun hagu, hannun dama ba zai sanya baka ba. Kuma wallahi ina gaya ma Alhaji Alkasim, mai girman Sardaunan Kano ba zai taɓa baka abu wani ya sani ba. Idan ma ya san za ka faɗa, zai gaya ma baya su. To wannan ne dalilin da wasu suke ganin kamar bai yi kokari ba, amma Sardaunan ya yi kokari. Kuma in kana magana ayyukan da shugaban kasa ya yi, mai girma shugaban kasa yana kokarin yin ayyuka sosai, muna masa godiya, kuma muna fatan Allah ya taimake mu. Kamar yanda yau a jawabinsa ya ce an gama shan wahala, yanzu 'yan Najeriya za su shiga cikin walwala da jin daɗi.
2: Kuma kun yarda da haka,
1: mun yarda mana, ai shugaban kasa ne, na gaya ma fa an samu sassauci a kan lokacin
2: kamar roman baka yake.
1: Idan kana magana roman baka,
2: kara zabi,
1: sai aka jin ana magana roman baka, kai Alhaji Alkasim ka san daga lokacin da Bahari ya sauka zuwa yanzu an samu sassauci abubuwa kudi suna yawo a hannun mutane ko yaya dai ita da gwamnati ai ba za ka taba raba ta da kalubale ba domin Allah ne kawai Wahidul Qahhar shi kade ne yake iya gamsar da dan adam shi kansa kuma mutane su ne masa butulci wasu kuma ba sa fahimtar sa Ubangiji zaka tashi ka roƙa fa ya fada yace in ka roƙe ne zai amsa maka amma wani zai gaggawa duk lokacin da Allah ya baka iko ma ka daga hannu to addu'a ka za ta amsu sai dai jinkiri amma wani saboda rashin haƙuri zaka ga yace yana addu'a shi kaza to Ubangiji ma fa da ya halice mu kenan bare dan adam in kuma ka zo jihar Kano mai girma gwamna ba abinda mutumin Kano zai ga Alhaji Abba Kabir
2: gabanin mu shiga jihar Kano Arabul Kabir BBC dala kusan a farkon shirin nan kayi wata magana wadda a takarar sanatan da Sardauna yake ita ce babban kalubalen da ake fuskanta yadda wasu suke kallon cewar ta sama ta kai fadu aka bashi magana takarar sanatan nan ba kwa ganin kamar waɗanda suke wannan korafin jagororin nasu ne suka dade suna yi wa jam'iyyar hidima yasa da aka zo aka kawo Sardaunan suke jin wannan radadin da suke kallon kamar taya za a kawo shi kawai ta sama a ce an bashi wancan tikiti
1: to barka jalal alqasim wato waɗanda suke wannan magana ai ban san tarihi ba jam'iyyu uku ne suka APC ANPP CPC ACN Jan Muhammadu Buhari yayi shugaban ƙasa daga CPC Mai girma Bola Ahmed Tinubu a yanzu shine shugaban kasa daga ACN. Mai girma Sardaunan Kano jagoran jam'iyyar ANPP na tarayyar Najeriya wanda a lokacin da muka kafa jam'iyyar muka shiga jam'iyyar ta kamu abubuwan suka yi kyau har kwankwasa ya shigo mutane suka shigo. Kwankwasa ya zo aka samu matsaloli a sama da yawa manyan nan ka san ba Allah ne a gaban su ba. Kudi ne mutuncin su kwankwasa ya je duk abin da zai yi ya samu wata oda cewa duk gwamna wanda a constitution din APC babu wannan su ma na shekaru su suke constitution din nan shi ma kuma ya fada ce babu inda suka ce duk gwamna shine jagora to amma tunda gwamnonin suna da gwamnati suna da karfin kudi suna da karfin tasiri suna da karfin fada'aji aka zo aka danne mu akan kwankwaso kwankwaso ya zo yayi ta abubuwan da ransa yake so muka fita muka koma PDP bayan mun koma PDP kwankwaso ya zo kuma fita ya biyo mu PDP muka ga cewa mu ba za mu iya zama da shi ba tunda mutum ne wanda yake shine if not me who shi ba wani mutum da zai zauna da shi in dai kai goga ne to shi fa ba zai zauna da kai ba ya fi son 20 shi wanda kai zai ce yes su ce yes abinda yake bukata kenan shi kuma Malam Ibrahim Shekaru ba barkaji ai tambaya ta kai mai girma Sardauna mutum ne mai tsari mutum ne da kullum mutuncinsa yake kallo akan duk wata rayuwa lokacin da muka da jam'iyyar mu ta APC da muka mu muka kafa ta da hannunmu mai girma gwamna Ganduje ne yake gwamna so muka zo su a can sama aka samu matsaloli wanda kowa ya san tsakanin Jan Muhammadu Buhari da mai girma Malam Ibrahim Shekaru akwai misunderstanding wanda wasu munafukai suka hada saboda san zuciya saboda sun zo mala ya kafa gwamnati suna tunanin kawai za su sa shi abin da suke so za su hana shi abin da ba sa so shi kuma mutum ne mai addini mutum ne mai takatsantsan yace bai yadda ba domin idan ya dakata tasu aka samu matsala ranar da ya tsaya a gaban Ubangiji shi Allah zai tambaya ba su ba suka koma ba abin da ba su yi ba suka hada tsakanin Malam Ibrahim Shekaru da Jan Muhammadu Buhari wanda kowa ya ga irin halacin da Malam Shekaru da Buhari lokacin da ake harkar zabe da harkar shari'a duk kasan nan duk inda za a yi shari'a haka ake loda mu a motoci mu je kotu mu je mu kwana har sai an yi shari'a sannan mu dawo Kano amma duk wannan bai sa Jan Muhammadu Buhari ya gina mu'amala da mu ko wani abu ba karshe ma da aka zo za mu maimaita gwamnati muka je Zamfara daga sai da muka je Abba Abia a can ina gaya maka aka hana mu tuta muka dawo a Zamfara ita ma a Zamfaran ana neman a hana malam tuta Allah ya sa a lokacin su kawo Sumela suka yi abin da suke tuta ta zo hannunmu so wannan abun yana nan lokacin da muka dawo
2: takarar da ta
1: 2017 dai so da muka dawo ta sai ta gwamna maimaitawa ba kuma bayan mun dawo barin gaya ma Jan Muhammadu Buhari ya kuma shiga radio ya ce baba da tuta ba kanawa su zaɓi abin da ransu yake so a duk wannan abun yana nan a ranmu so bayan an yi wannan da aka zo ma mun dawo jam'iyyar APC lokacin Ganduje gwamna Ganduje ya mutunta mu ba mu da kalmar da za mu ce masa sai godiya shi da kansa ya dage ya ce sai malam yayi takarar sanata. Malam ya fito takarar sanata, ya ci sanata da din Najeriya ba mai ƙuri'ar sa. A wannan lokacin aka samu matsaloli, wasu daga cikin mutanen da suke jin haushin malam ko suke da adawa da malam a cikin shugabancin jam'iyya da gwamnati suka rinka yi mana abubuwa na wulakanci da tozarta. Har akwai wanda ya kalli idan malam shekarau, yake cewa da malam shekarau sha-sha-sha ne a radio, kowa ya ji. Kuma bayan na shiga na masa raddi, muka haɗu da shi zai mun hauka ne ma, nemi masa hauka, yaransa za su dake, na ce wallahi duk wanda ya dake ni sai mun je kotu da shi, domin ba yanda za a yi ci mutuncin mai gidana don na shiga na kare kawai ce zai zage ni kyale shi, wallahi kowa sai na rama. So a wannan lokacin Sado ne ga wulakancin yayi yawa, abubuwan ba daɗi suka zo, aka kafa ƙungiya G7 wanda duk suke da korafi ko suke da matsala da a wannan lokacin aka yi G7, abubuwa da suka zo suka zama yanda suka zama. Allah ya yi ikonsa, mutane da yawa ba su san me isa ko lokacin na faɗa, kuma yanzu ma zan maimaita, ba mu tunanin za mu shiga jikin kwankwasa ba. Kwankwasa ya ce zai kawo Sado na ziyara domin ya zo su gaisa, saboda ya ga abubuwan da suke faruwa. Shi kuma da zai zo kwankwasa sai ya taho da fom ɗin sanata, da ya zo aka yi jawabai na siyasa kawai sai ya ɗaga hannun malam ya danƙa masa fom. Sado ne yana da kara, ina da kawaici, wanda in ni ne
2: haɗaka da kuka
1: yi a NPP, in ni ne a lokacin zan ce ya riƙe fom ɗinka za mu yi shawara, har ga Allah malam bai niyyar shiga ba. So da ya miƙa masa fom, ana ta ihu magoya baya dama a tunzura suke neman inda za a koma, ake neman mafita, ake aka karɓi fom. Daga baya Sado ne ya zo na ya ga abubuwan fa an masa shigo-shigo ba zurfi ne, shi ba wai sanata ne a gabansa ba, ba kujerar sanata ce a gabansa ba, duniya ce a gabansa ba. Ya gwammace mutuncinsa, mutuncinsa ya fi komai, ya ce baya so ba zai ba. Aka kawo Rufa'isa na hanga, mai girma sanata Rufa'isa na hanga ya sani, har ya daɗe a majalisa, sunan malam shekaru ne a majalisa, bayan da INEC ba te ba ya zo ya karɓi satifiket, malam ya ce baya so, bai takara ba. So haka Alhaji Atiku Abubakar ya zo gidan malam shekaru da kwamitinsa da wasu suka zo nan suka tsara malam abubuwa, suka malam ya nemi shawara, muka ce aje IPD fin, muka zo muka yi taɓata kanmu lokaci, muka yi ta abubuwa ƙwarai kuwa, muna cikin wanda ake shawara. In na ce ba a shawara ne ba, malam Sado na sha ko yanzu na zo da shawara, na ce da Sado na ga shawara, wallahi ya tabbatar mai amfani ce ana amfani da ita, domin akwai mutuntaka, akwai girmama ɗan adam, mutum ne mai sauƙin kai, mai mutunta mutane. Muka shiga PDP, su ma nan dai muka je muka tarar da matsala, domin mahasadanmu suna ciki, wanda ya takara da malam 2003 shi Little, wannan abun yana nan a ransa. Malam ya masa nisa, ya yi gwamna sau biyu, ya yi minista, ya yi sanata, ya kamata a ja layi a wuce. Suka je suka yi abin da suka yi, kuɗin zaɓe ma aka hana mu. Zaɓen farko da Atiku ya samu ƙuri'a 150,000 da wani abu, wasu mutanenmu ba su yi ba, amma mu mun zaɓi Atiku. Zaɓe na biyu aka kuma zo mana da rainin hankali, ni ɗin nan da kake gani Alhaji Alƙasim, ni na shiga rediyo ne press conference da mutane, muka ce a zaɓi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a wannan lokacin. Sado na baya su ba raba ƙafa ba ne, Alhaji duk inda kake a rayuwa kar ka yarda da wulakanci kamar Sado nan Kano a zo wajen harkar zaɓe, a ce wai sai ya faɗi me za a yi in an ba shi kuɗi me zai yi, mutumin da ba karar kuɗin da bai gani ba, ba kuma kuɗi ne a gabansa ba. So shi ɗan takarar gwamnan na wani lokacin in mun zaɓe shi, me makomarmu? Ba mu da makoma, wani abin ba zai faɗa a rediyo ba. Wannan ne dalilin da ya sa muka ga a wannan lokacin kamar Gawuna ɗan gidanmu ne, bari mu ba shi zaɓe shi. Wallahi Alhaji Alƙasim, ina gaya ma ƙwari, an Gawuna kashi 85 wallahi daga gidan malam shekaru suke.
2: Ba
1: mu mutanen Sado nan Kano,
2: a lokacin akwai gwamnati a hannunsu,
1: da gwamnati. Amma ina gaya maka, duk wani ɗan shekaru a Kano, ai kowa ya sani Kano har gobe malam shekaru yana da structure, har gobe mutanen Kano suna tare da malam shekaru.
2: Da aka ce kun shiga zaɓe, kun gagara samun ƙuri'a da ta fi 2015,
1: ai baraka ji, wannan ƙuri'a 2015 ta su ce can, wallahi ina gama duk ɗan da malam shekaru, duk wanda yake bin Sado na a siyasa Gawuna ya zaɓa, ba wanda ya zaɓa PDP. Ƙuri'u 2015 ba namu ba ne, ƙuri'unsu ne can. So bayan abin da ya faru ya faru, ai tarihi nake baka, aka zo abubuwa suka zama yanda suka zama, mu dai muna nan a PDP pending, domin PDP nan ga yanayin yanda take, ga yanda abubuwan suke. Daga baya shugaban ƙasa da kansa ya zauna ya kalli tarihin jam'iyyar APC su waye suka kafa ta a wanda suka kafa wani tsari ne basu amfana ba mu ne MPP domin Buhari ya SCPC shugaban kasa yana ACN shugaban kasa da kansa yana mai girma Sardaunan Kano akan ya dawo cikin gidan da ya kafa yazo shugo mun shigo jam'iyya ba mu shigo dan mi takara ba amma shugaban kasa har gobe ni na san akwai wani abu da yake ransa na alheri akan mu domin ya gamsu malan shekaru ya sha wahala wallahi alal qasim lokaci
2: kamar kwance shi jagoran naku suka rika yi dan tabbatar da kusan bayan dawa AP sun an samu wancan tikiti
1: da mu ba mu muka nema ba shugaban kasa da kansa ya dauki form ya ciki
2: ta suka idan da gaske ne haka me yasa da aka mai tayin bi ki karba ba
1: ai da kai sun san waye malan shekaru da sun san a lokacin yanda aka tarza da shi akan mata karar da ba su yi wannan kalmar ba an dauki lokaci akan ya takara yana ba zai ba duk wanda yake da kusanci da shi ya san an yi wannan abun shugaban kasa shine ya takura masa yace sai yayi kuma mu muka ba da shawara ranka yayi ayi tunda ya riga ya ce ayi ayi kuma ya faɗi cewa halaccin da kai na kafa jam'iyyar APC yana son izama kana cikin system din domin da kansa shugaban kasa ya faɗa yace yana da wani tunani akan ka mai girma Sardauna kar ai haka sannan ya amince yace zai kuma yanzu har wani yazo yace zai mana gori alhaji mu kafa gidanmu duk wanda suke wannan cika bakin su gaya mana jam'iyyar su a cikin tsarin hadakar da aka APC su gaya mana mun gaya musu su gaya mana sunan jam'iyyar su ko su gaya mana sunan jagoran su da aka kafa jam'iyyar APC da shi ko su nuna mana inda jagoran su ko wani shugaban su ya sa hannu aka kafa jam'iyyar APC da shi ai magana ce ta kawai idan mutun ya samu dama ya shiga rediyo duk abin da yake so zai fada amma wanda yake fadan ya san shi ma ba shi da hujjar abin da yake fada so takara Sardauna da takara kuma da izinin Allah Alhaji Alkasim Sardauna zai ci zabe domin mutumin Kano yana son mala yana girmama mala yana kaunar mala kuma har gobe Sardauna Kano yana da mutunci da martaba a jahar Kano kuma ina gaya maka mutane da yawa sun daina zabe amma dawar Malam Ibrahim Shekarau sun yadda sun dawo saboda lokacin da ya gwamna ya taimaki al'umma an zauna da mutane lafiya a lokacin da Malam Shekarau yake aiki jiya nake jin mai girma gwamna ya dibi ma'aikatan lafiya wallahi rabon da kuma dibin ma'aikatan lafiya tun lokacin Malam Ibrahim Shekarau da asibitin da zaka je a Kano za ga kananan ma'aikata kwararrun ma'aikata likitoci
2: da suka shudi su zaka ce
1: ba su barkaji kowane gwamna barkaji kowane gwamna da abin da ya ba muhimmanci Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine ga kwankwasa bai dibi ma'aikata ba ka ga kowa in ma ya diba bai dibi yanda malan shekaru ya dibi ma'aikata ba Dr. Abdullahi Umar Ganduje a gwamnatin su an dibi ma'aikata amma malan ya ba wa harkar lafiya da ilimi muhimmanci ya dibi ma'aikata a wannan bangaren Sardaunan Kano da asibitin da zaka je a Kano babu asibitin da zaka je ba ga ma'aikatan da aka dauka a lokacin Malam Ibrahim Shekarau ba jiya da jimi girma gwamna shi ma ya dibi ma'aikata 2000 don abu Allah ya saka masa da alheri sannan a lokacin Malam Ibrahim Shekarau yana gwamna yan fansho sun warwasa ko shekaran je yan fansho sun kawo min ziyara office mun yi maganganu kuma mutane sun ji abubuwan da suka faɗa akan lokacin da Malam Shekarau yake gwamna Malam Ibrahim Shekarau ya taimaki ƴan kasuwa a lokacin sa ne ake kiran ƙananan ƴan kasuwa ana taimaka musu da tallafin jari kasuwa ta rinka burinkasa Malam Shekarau ya zauna da ma'aikatan gwamnati lafiya a lokacin Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau ake biyan kuɗin rago kuɗin gero sallamar hutu ma'aikata suka rika samun abubuwa suka mallaki gidaje suka mallaki ababen hawa Malam Ibrahim Shekarau ya zauna da malamai lafiya a lokacin sa aka fito da tsarin tsangaya ƙauyuka aka rikabi ana rushe bukkoki ana gina musu gini mai na alfarma almajirai da malamai suna shiga su ci su bacci a ba su taki su noma babu malami allowances inda zai rike dalibansa ya ci gaba da taimakon dalibansa a lokacin Malam Ibrahim Shekarau aka zauna sarakuna lafiya domin lokacin Malam Ibrahim Shekarau da hakimin da yake kasar Kano ya san ana gwamnati domin hakimin nan akwai hakimin da ni na sani tura mota sama ake tana hayaki amma aka siyo musu motoci a Leda Prado aka raba musu a lokacin Malam Shekarau masu unguwanni albashin su baya fin 2500 aka mai da su 2025 Malam Ibrahim Shekarau ya zauna da mutane lafiya to wannan mutuntakar da mutane suke kallo ita ce za ta sa Saddauna ina gaya ma zai ci zabe domin wanda yake takara shi ma ya san mallan shekaru ba su an sakara sa bane
2: wanda suka riske validi wannan lokaci muna kasancewa ne da Honorable Kabiru BBC Dala shugaban gamayyar kungiyoyin tafiyar siyasar gidan Sardaunan Kano Dr. Mallam Ibrahim Shekarau dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC Alkasu Muhammad Nasir Kwarkiya nake jagoranta shirin kuma zamu bar BBC ya sha ruwa albashi idan mun dawo mu dora

0: aka ce daga wani ya hakuri kar ya bukonku su yanzu in ka dauka tarihi a yana maimaita kansa mu kunku sa ya mana ya ja mu ya mana wulakanci ya mana abin da ransa yake so man salu sagir ta kai ka je ka zauna da shi zai ga maka shi ma sun yi irin wannan da kwankwasan ya aka kare bare gawuna ana gama zaben nan zaka sun manta da lissafin sa kuma lokacin zai zo zamu dami kuma irin wannan hirar da kai Malam Ibrahim Shekaru zai ci zabe da izinin Allah mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf zai ci zabe ɗan takarkarin mu za su ci zabe domin jihar Kano a yanzu mutane sun gane waye kwankwaso kuma Allah ya nuna masa ishara kwanan nan yi taron bude ofis a karamar hukumar Dala an kai sati biyu ana ba da sanarwa a radio za a bude ofis jagora zai je amma ko ni yanzu in zan yi taro sai na taro wayannan mutanen ko wanda suka fi su
1: anya BBC
0: mota ga sunan suna wucewa ko ni na wuce da mota ta ta wajen sharara Alhaji ba mutane
1: a wucewar daban amma
0: shi za ka kai yanzu kwankwaso ne zai yi taro a da shi kwankwaso ne zai yi taro Alhaji ka samu hanyar da zaka wuce gari tsayawa yake cik mai girma gwamnati ya kwashe mutanen ya kwashe ɗan dangwani ya kwashe manyan ƴan siyasa
1: nan ma
0: duk karamar hukumar da zaka
1: ji sun ci za su gaure da ita
0: to ina suke ƴan kwankwasiyar yanzu a karamar hukumar ta tada duk wani wanda zaka ce wannan ɗan kwankwasiya ne mai kashe mata kuɗi mai mutane mai jama'a mai mu'amala ya bi gwamnati duk karamar hukumar kuma da zaka je haka ne ita kuma cin zabe da kake gani in kana da ƴan dangwala kuma kana da manyan ƴan siyasa wanda za su kare ma ƙuri'arka babu kuma ƴan dangwalan mai girma gwamnati ya janye su sai zabe ya zo sannan za ka zawo ni hirar nan da kai zan gaya maka alƙalaman da zaben da abin da ya faru ai zabe da za a yi Alhaji waye zai dauki ƙuri'arsa yanda za ka san kwankwasa Alhaji lissafi ya caje shi ya je hada kai da Peter Obi waye zai dauki ƙuri'arsa ya zabi Peter Obi
1: kamar ya waye dai da
0: Alhaji mutane suna da hankali ai ko ra'ayi ce duk farin jinin jannan Muhammadu Buhari daga arewa in ka ji zabe mutanen kudu ba sa zabarsa so mun suna da ajanda sa kasa
1: Najeriyan nan fa an ce uwa ɗaya uba ɗaya ce
0: uwa ɗaya uba ɗaya ce yanzu Bayarabe yana zabar Buhari dan arewa Bayarabe yana zabar dan arewa amma in ya muri ina gaya maka nasa kawai yake zaba babu hujjar da ku za mutane za su dauki ra'ayi su zabi in ya muri domin suna da ajanda sa a gefe kuma jira suke samu gaba tarihin nan gashi nan tun daga lokacin su Sadauna daga lokacin da aka yi amalgamation din Najeriya in 1914 ka bi tarihi ka gani ya ake ciki da inyamurai alkasim naje wani gari in suka Enugu ba sharru bane ina tafi akan kwalta ina ganin gari wani yaro zai kwashe ni da mari na wayo nace mene masa ye dariya ik kuma kwashe ni da mari kafin ka ce mai wannan sai ga su suna tafi fitowa wani ya kira ni yace kai Alhaji ka shige ka tafi in ba haka ba wallahi zaka ji kanka ina tafi
1: kai barkan
0: ai barkan
1: kake magana siyasa ne
0: ai nyamuri ai hakuri ra'ayi na nake fada nyamuri ba zai taba san dan arewa ba babu hujjar da zamu dauki ƙuri'an mu mu zabi
1: nyamuri
0: kwankwaso zai gane ƙuran sa sai zabe ya zo
1: BC dala
0: zabe zai zo zai gane shayi ruwa ne mutanen Kano zaben da zai tsakanin Tinubu ne da Atiku kuma da izinin Allah Tinubu zai ci zabe a Kano zai ci zabe a arewacin Najeriya zai ci zabe a tarayyar Najeriya domin mutum ne dan demokradiyya kuma mutum ne mai check and balance in ka kalli gwamnatin sa gwamnati ce da ake yi da ƴan arewa gwamnati ce da aka zo ƴan arewa kala kala ga sunan a cikin gwamnati
1: Kano ana kallon kusan kalubalen da yake gaban ku ƴan jam'iyyar APC ita kanta jam'iyyar APC daga cikin gida akwai kunji-kunji kamar na sabanin fahimta wanda kuma tsakanin mabiya nan barin da wannan mabiya wannan bangaren wannan kadai ana kallon zai iya ga taka gagarumar rawa wajen kayar da gwamnatin naku
0: ba abin da zai kare gwamnatin mu izinin Allah za ta ci zabe Alhaji Alkasim duk mutumin da ya san tarihi jiya na faɗa a bahirar da nayi idan kana jam'iyya to kai iyayenka wajen ba ta gudunmuwa ko da wanda kai ba gudunmuwar ba taimake ka ba ba ta kai ike ba kai dai kai domin gudun dariyar makiya da ƴan adawa mai girma gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf yana gurgurdan abin da ya kamata kuma yana yi da kowa yanzu kwanan nan mu daga mu gidan Malam Ibrahim Shekaru ya ba wa mukami ya ba dan zabo mukami mukamin nan mun ji dadin sa kuma mun yi alfahari da shi idan ka dauki irin misali bangaren Dr. Abdullahi Umar Ganduje su ne da tsohon APC deputy governor din na Alhaji Murtala Sarangaro daga ina ya fito kwanan nan mukami nawa aka ba ɗan tsohon APC dauki duk gasa a ruwan sun samu makami shi kuma korafi a rayuwa ba za ka taba raba dan adam da korafi ba amma duk wanda ya san kansa a ci zabe ma ku shiga daki a jibge ka ko ka jibga shine arziki da afa ka da kai zabe a zo ane ma kida kida ane ma dariya ane ma habaita habaita ana cika ma baki babu abin da yafi wannan ciwo
1: inda gashin kumar da wasu yan APC musamman yan tsohuwar APC suke zargin ana yi musu a yanzu a tafi a haka kudi ai nasara
0: ko rayuwa rabuci wallahi idan kowa ya kwantar da hankalinsa muka yi aiki aka samu nasara me aikin ma kar a taimake mu lokaci ne wanda yake taimakon namu zai zama tarihi yanzu nake ga mu shekara mu 17 da gama gwamnati kwankwasa ya gama ganduje ya zo yau ake Kano ta ganduje ce ya gama yanzu abban nan da ake abba ka cika gwarzo wata ran ba za a yi ba wani ne kuma so shi yasa nake kira ga duk wanda Allah ya ba dama ya tsaya ya taimaki al'umma domin lokaci ne kuma wallahi ba mutumin da zai taimaki al'umma itabi ko saddauna da kake ganin sai aminta fa kamar ana ganin siyasar mu ta mutu kafin mu shiga APC na kuma da gidanmu na APC akwai mutanen da suke ganin mu a banza a wafi akwai wanda ya ga mu yake cewa kun zama ƴan wahala ba ku da makoma ba za ku kuma samu makoma ba
1: yanzu ma an ci tun barin ku fi
0: to yanzu
1: kun samu makoma
0: halaji na marashin makoma alaji ai wallahi malan shekaru da mabiyan sa ba za su taba rasa makoma a rayuwa ba
1: shi kadai ne yanzu da ya samu tikitin sanata
0: ya samu tikitin sanata malam Ibrahim shekaru bushiya ce a tsaye mu ne rassan da mu da mutanen mu da magoya ba da masoya da Allah ka bar wannan dan adam ka riga ta sawa abin da zaka yi a rayuwa ni in nasa gabana gabas ba na kallon kowa duk abin da zaka faɗa ka faɗa malam Ibrahim shekaru alheri yayi gashi nan alherin yana bin sa irin su Rabi Suleiman Bici Musa Iliyasu Mutalasilan Garo gashi nan baja baja alaji wanda suka samu dama suka taimaki al'umma kamar ba sa so kudi ba a gaban su yake gashi nan sai sun tafi lu sai ga Allah kuma kawo ta kujerar wallahi alheri ne kalubale ne ga duk wanda ya samu dama a gwamnati ka zaka taimaki al'umma ka kare mutuncin abinda aka baka amana wallahi ko kun sauka sai kaga Allah ya kuma baka wata kujerar ai Allah yana ta duba ayo yana ta bada ayoyi ga sunan kala kala mai girma gwamnati zai ci zabe zamu kasa zamu tsare zamu raka zamu jira kuma mu karbi sakamakon mu da izinin Allah ba wani abu da yake taya mana da hankali yan jami'ar APC kowa ya kwantar da hankalinsa mu ci gaba da aiki yanzu baffa babba da gundun nan gashi nan na manta ban faɗe shi ba tun yana ciyaman ESA din malam shekaru ESA din kwankwaso mu AYI gashi ne za kasa yake da makami ba wani abu bane romo taimakon al'umma alƙasim mai girma gwamna yana taimakon mutane ko da ya mana ba ana yi al'umma gashi ne ana raba filaye ana raba gidaje ana kai mutane maka ana raba babura yan jami'a ake wa kuma gwamnati tana aiki zan yi amfani da wannan damar mu amsa godiya akwai titin mu da ya tashi alƙaramawi a aduba layout zuwa doro dillalai region abba tashi unguwar turba gashi nan gwamna ya bar ane mana kulta za a yi mana sabon titi luwalwe duk duniya ba mu da matsalar tafi wannan hanyar mu mazauna bayan gari ga titin nan na unguwar dabai ga titin nan na mai allo tituna gasu na ana tayin su alhin ne muke so mutumin Kano yanda na san shi da alƙawari da halacci ba abin da zai sa bai zabi mai girma gwamna Alhaji Abba Kabiru Yusuf ba domin mutumin Kano ne lokacin da malam shekaru zai maimaita saboda ya gamsu an yi aikin alheri kwanansa uku a INEC ya kasa ya tsare sai da aka faɗi sakamako har yau a Kano ba a taɓa gwamnatin da aka faɗi sakamakon ta ci zabe gari ya dau sowa da kide-kide da celebration da yanke-yanke shanu da raguna da kaji irin gwamnatin malam shekaru ba mutumin Kano dan alƙawari ne dan amana ne baya manta da alheri baya manta da halacci gwamna zai ci zaben sa da izinin Allah ba wani abu da yake ba mu tsoro illa iyaka mai girma gwamna idan ka ci zabe a da a ci gaba da aikin alheri kuma duk wanda Allah ya ba mu ƙani a gwamnatin mai girma gwamna ya fito shi ma ya kare mutuncin gwamnati ya kare mutuncin mukamin da aka bashi
1: BBC lokaci ya harare mu da me zaka karkare shirin
0: to ina so amfani da wannan dama in yi godiya ga jagororin gamayyar kungiyoyi kungiya 476 da nake jagoranci domin da 286 ne yanzu alhamdulillahi kullum ma da rajista muke wa kungiyoyi kuma duk kungiyar da bata zo mata rajista ba ko ta je gidan mai girma Saddaunan Kano ko ta zo ofishina ko ta je ofishin jam'iyya mu dai burin mu a haɗe idan Allah ya sa an kuma cin zabe duk inda za mu shiga mu fita mu nemo wa mutanen da suke wahala haƙƙinsu mu nemo a taimake su inda ƙarfin mu ya ƙare dama mu jagora mu Saddauna ko a wancan lokacin da ya sanata duk abin da na faɗa na jagororin ƙungiyoyi yana yi duk abun da nake maka kuka na shugabannin kungiyoyi ko mutuwa ko waye yana yi shugabannin kungiyoyi ne muku godiya da biyayya da amana da hakuri da muke yi tare ina so amfani da wannan dama in yi godiya ga admin secretary din mu Bashir Abba Sanka irin su Abdullahi S Khalil secretary general din mu Abdullahi S Khalil kai aka su irin su Abba Tsamiya da duk mutane na su Haider Sauna mutanen da muke gogormaya muke rayuwa duk inda zamu tafi tare muke tafiya da su Allah ya saka kowa da alheri amma ƴan gogormaya ayi aiki alfarmar annabi Muhammadu bayan Sardauna ya ci zabe gwamnati ya ci zabe shugaban kasa ya kuma cin zabe ba zama zami ba duk inda zamu shiga muga an taimaki mutanen mu zami da izinin Allah
2: da haka muka kawo karshen shirin da muka kwashe kusan kimanin sa'a guda muna tattaunawa da Arabin Kabiru BBC Dala shugaban gamayyar kungiyoyin siyasar gidan Sardaunan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekarau dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC a madadin sa Alkasu Muhammad Nasir Kwarkiya da na jago ranci shirin nake cewa yabo da godiya sun tabbata ga ubangijin talaka

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Mu kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.